0: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Ito,
0: para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
2: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
4: Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

las 8:34, a las 8:04 no puedo, umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Daming po po tatalakayin eh, di ba? Ito na. Senador Bato de la Rosa po protektahan ng Malacanang in accordance with the law. Pagprotektahan ng Senado kay Senador Bato, kinwestiyon ng isang teacher sa Supreme Court. Philippine National Police naghihintay ng court order sa warrant ng ICC laban kay Senador de la Rosa. Senador Bato, inakusahan ng ICC sa 32 pagpatay sa war on drugs. VP Sara sa ICC warrant ni Bato, mali! Wrong! Senado inilagay sa elevated alert status ayon sa acting head ng Office of Senate Sergeant at Arms. Malacanang umaasa ng patas sa Senate impeachment proceedings habang ang Senado ay sinabing susunod sa batas sa paghawak ng Vice President impeachment case sa diin o giit ni Senate President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Palasyo ng komento na sa palit liderato sa Senado. Ang flood control probe hindi masasayang sa pagbabago ng liderato sa Senado ayon kay Senador Panfilo Lacson. Ang teaser ng video ng PGMN na ipinadala kay Romualdez, iba sa inilabas sa expose, sabi ng NBI. Pangulong Bongbong Marcos, hindi sarado sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. At higit 4,000 TNVS at delivery drivers nakakuha ng ayuda sa special payout. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, before, narito muna. Ito muna ang uunahin natin. Good morning lang ako kay Mami Dang, kay William Herrera. Yan ha. Si Dylan Carrel, good morning Dylan. Si Carlito Caviles, magandang umaga Carlito. Si Ricky Abuacan, good morning Ricky. Si Mane, good morning Mane. Si Steel Joan, good morning Steel Joan. Jansen Salazar, magandang umaga Jansen Salazar. Si Mark Mallorca, ha, naka-monitor. Magandang umaga Mark Mallorca. Ang aking kababata na si Rio Sarmiento, good morning pare. Si Julio M. Trenta. Ah, of course, laging nandyan yan. Nagkakape yan, nagkakape. Si Tatay Strauss Fernandez. Good morning, Tatay Strauss Fernandez. Si Evangeline De Salisa. Good morning, Evangeline. Si Rick Oracion. Ah, good morning, Rick. Ah, si Merly Lazaro. Good morning, Merly. At si Morby Amak. Good morning, Morby.

Jomedes Castro Jr. Good morning, Jomedes Castro Jr. Si Oi Gloria Ong. Good morning. Daitorio, si Roxanne Costo, si Gina Bantao. Maganda umaga sa inyong lahat. Si Randy Santisas. Good morning. Si Joel Latore, si Poter Nikalevich Rasputin. Good morning, Pedro. Si Kimura Dolores. Kapi-kapi tayo galing sa Japan. At si Jaime Samoya Bernante. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang morning. Mainit-init pa yung mga kaganapan sa paligid natin, ha? Kasing init ng panahon. Anyway, low pressure area na tinatawag na dating Bagyong Paloy ay may 490 kilometers na layo mula sa silangang bahagi ng Katarman na sa Northern Samar. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulog at tidlata dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.29 na umaga at lulubog mamayang alas 6.16 ng gabi. 47 minutes na po ang lamang ng liwanag sa dilim. Game na, sabi ni Brother Joey Barbosa Doria. Mahigit pa rin 28 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index ayon sa PAGASA. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang init na mararanasan sa ilang mga lugar. Kabilang dito ang Dagupan, ang Apari sa Pangasinan, ang Apari sa Cagayan, ang Kasiguran sa Aurora, ang San Jose sa Occidental Mindoro, at ang Cuyo sa Palawan at ang Dumangas sa Iloilo. 43 degrees naman ang mararanasan sa Lawag at Batac sa Ilocos Norte, sa Bacnotan sa La Union, sa Tuguegrao, sa Cagayan, Itchagi sa Isabela, sa Valera sa Aurora, Iba sa Zambales, sa Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan, Dait sa Camarines Norte, Masbate City sa Masbate, Roa City sa Capiz at Brongan sa Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, ang heat index sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim ng danger category kung saan posibleng maranasan ang heat cramps at heat exhaustion, habang posible rin ang heat stroke sa matagal na exposure. Mahigit 80 lugar naman ay inaasahang nasa extreme caution level na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees. Pero ang Baguio City sa Benguet ay nasa caution level na 27 degrees. Ang La Trinidad ay may 26 degrees, 22 degrees naman sa Benguet Radar sa Tuba. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init na katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigmig ng hangin na nagpapahirap sa katawan na magpalamig.

sa mga OFW at mga negosyante natin na umaasa sa dolyar, ang palitan po ng piso sa dolyar ay nasa mahigit 61 pesos pa rin. Ngayong umaga, 61.47. 61 pesos and 47 centavos ang inaasahang palitan ng piso sa dolyar. Ibig sabihin, kung meron kang $10 ay meron kang 614 pesos and 70 centavos. Kung meron ka $100, meron kang 6,147 pesos. Kung meron kang $1,000, magkakaroon ka ng 61,470 pesos. Ang swerte ng mga may trabaho pang OFW, yung mga umuwi galing ng Middle East, medyo nakakalungkot dahil hindi nila masasamantala ang mataas na exchange rate. Pero kawawa naman yung mga negosyante natin na nag-import ng halagang 54 pesos pandolyar. Dahil ngayon ay lugi na sila ng mahigit 6 na piso. Oh, kasi initially ang inipon nilang pera, pang 54 to a dollar eh. Diba? Nung tinintahan nila yung kontrata. Pero ngayon, utang yun, di pa sila nagbabayad. So ngayon, magbabayad sila, mas mahal na ng 6 na piso yung kada dolyar na kanilang babayaran. Ibig sabihin, kung ang inutang nila $100,000, di ba? Nadagdagan ng 400,000 peso kung mahigit 5 piso kada dolyar, nadagdagan ng 500,000 pesos yung kanilang babayaran dun sa $100,000 na inutang nila. Ganun ho yun. Tama ba yung math ko? Diba? Kung $100,000, 5.4 million nung inutang nila, pero babayaran na nila sa exchange rate na 6.1 million. Oh, tama. 500,000. 600,000 ang lugi nila. 700,000, di ba? Isipin mo 'yon. Yung iba pagka nakikipag-transaction internationally, yung mga ordinaryong negosyante na nag-i-import ng mga kalakal, di ba? Usually ang profit margin niyan nasa mga ano lang eh, kalahating milyong piso, 200 hanggang 500,000 piso. Tapos nalugi ka ng sabihin na natin sa 55 ka nagsimula eh, so nalugi ka ng 6 na piso. So nalugi ka ng 600,000 pesos. Yung profit margin mo nasa 500,000 pesos, di bagsak ka na kagad ng 100,000, di ba? Hindi ka umabot sa profit margin mo ng 500,000 pesos, lugi ka pa ng 100,000 pesos. Sakit na negosyo. Sakit sa ulo yung negosyo. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Anyway, kapit lang mga Pilipino. Kapit lang. Makakaraos din tayo dyan. Sinabi ng Malacanang na titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa alinsunod sa batas kasunod ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na nagpalabas na ito ng arrest warrant laban sa Senador. Ito ay ayon kay Presidential Communications Secretary Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Now, narito na paulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa katunayan na personal na iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyo laban kay Senador Bato de la Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado kasama ang NBI upang gawin ang pag-aresto kay de la Rosa. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sa kabilang dako, base sa ulat, nasa bansa na rin ang International Police o Interpol para makipag-ugnayan sa mga otoridad sa bansa
para maaresto ang senador. Ikinukonsidera naman ang source mula sa The Hague na pamilyar sa nasabing kaso na ito ay serious and imminent sa gitna ng impormasyon na nais ng ICC na madala roon si De La Rosa bago magsimula ang formal na trial ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ngayong huling bahagi ng buwan. Si De La Rosa, dating jefe ng Philippine National Police at malapit na kaalyado ng Duterte administration dahil sa anti-drug campaign, ay kasama sa iniimbestigahan dahil sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Iniakyat naman ang high school teacher na si Barry Tayam sa Supreme Court ang isyu ng constitutionality ng Senate Resolution No. 44 na layong protektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Tayam, labag sa konstitusyon ng Senate Resolution No. 44 dahil hindi maaaring bigyan ng immunity si de la Rosa, lalo't ang kasong kinakaharap niya ay may parusang reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua o 12 to 40 years. Hiniling ni Tayam sa Supreme Court na pagbawalan si De La Rosa na gamitin ng Senado bilang kanlungan at inatasan ng PNPCIDG at NBI na tumulong sa pagsilbi ng arrest warrant. Hinamon din niya si De La Rosa na harapin ang mga kaso laban sa kanya sa korte at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Anya, hindi makakaiwas sa pananagutan ng pagtatago o pag-iwas ng proseso sa bansa na sa batas. Sinabi ni Tayam na hindi masasabing inosente si De La Rosa kung takbo ng takbo o tago ng tago. Alala kita, Tayam, eh. Di ba? Maingay ka rin nung panahon nung kay Ping Lacson, eh. Bakit nung panahon ni Ping Lacson, hindi mo sinabihan ng ganyan si Ping? Ah, bakit kaya ba to yan ang sinasabi mo? You talaga, oh. Naghihintay naman ang Philippine National Police ng utos mula sa korte para ipatupad ang contingency plans nito kusunod ng paglalabas ng International Criminal Court ng warrant of arrest para kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang NCBI, ang National Center Bureau ng Interpol o International Criminal Police Organization, kung saan nag-i-issue ang ICC ng arrest warrant. Samantala, ang PCTC naman ay ang Philippine Center for Transnational Crime na liaison ng bansa sa Interpol. Noong Lunes ng gabi, kinumpirma ng ICC na nagpalabas ito ng arrest warrant kay De La Rosa, kaugnay sa investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Sa kasabay na araw ay lumitaw si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwang hindi pagpasok sa trabaho. Sinubukang arestuhin ng NBI si De La Rosa na nagdulot ng tensyon at sakitan na dinepensahan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang presensya ng pulisya sa Senado at sinabing ang kanilang presensya dun sa Senado ay proactive security measure para siguraduhin ang public order and safety ng institusyon. Nakalusot si Narts. Nakalusot si General Narts. Dahil hindi siya yung nautusang mag-aresto. NDI ang inutusang mag-aresto. Mukhang ayaw ng DILG. Eh. Mukhang DOJ lang ang ano eh. Ang compliant dun sa gustong mangyari. Di ba? Si matibag lang yung ano, hindi mo matibag, 'di ba? Hindi mo matibag, 'di ba? Eh problema talaga ako diyan sa arrest warrant na 'yan eh kasi dali mamaya, tapusin ko lang ito. Inakusahan ng International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa ng crimes against humanity kung na hindi bababa sa 32 pagpatay na umano'y korektado sa anti-drug campaign ng administrasyong Duterte sa arrest warrant na inilabas ng ICC Chamber 1 noong November 6, 2025 at isinapubliko noong May 11, 2026 sinabi ng tribunal na may reasonable grounds upang paniwalaang may pananagutang kriminal si De La Rosa bilang isang indirect co-perpetrator sa mga pagpatay. Ayon sa ICC, na harap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity of Murder sa ilalim ng Article 7.1a ng Rome Statute, nakasaad sa warrant na naganap ang mga pagpatay mula July 3, 2016 hanggang katapusan ng Abril 2018 kung saan no less than 32 persons were killed sa Pilipinas bilang bahagi umano ng widespread
and systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan na iniuugnay sa war on drugs. Iginit ng ICC na sangkot umano ang pulis kasama ang non-police assets and paid hitmen sa pagtutok sa mga pinaghihinalaang sangkot sa kriminalidad at illegal na droga. Ayon pa sa tribunal, si De La Rosa bilang dating hepe ng PNP ay tumulong umano sa pagpapatupad ng isang pambansang plano upang ma-neutralize sa mga hinihinalang kriminal na ayon sa ICC ay may kahulugang kill. Warrant, inilihad din na umano'y nakatulong si De La Rosa sa kampanya sa pamamagitan ng mga pahayag na inuotorisa at kinukondone ang pagpapatupad ng pagpatay ng mga alleged criminals, pagtatalaga ng mga pangunahing opisyal ng pulisya, pagbibigay ng logistical support at paghikayat sa mga pulisya na bigyang katwiran ng mga pagpatay gamit ang fictitious self-defense scenarios. Inakusahan din siya ng ICC na nangakong hindi mapaparusahan at nagbibigay ng gantimpala sa mga pulisya sangkot sa mga pagpatay. Ayon sa tribunal, nagsimula umano ang operasyon sa Davao City sa pamamagitan ng tinatawag na Davao Death Squad bago lumawak sa buong bansa nang maupo bilang Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Sinabi rin ng ICC na kinakailangan ng pag-aresto dahil wala umanong makatwirang inaasahan na kusang makikipagtulungan si De La Rosa sa korte. Binanggit din ang umano'y pagbabanta laban sa mga investigador ng ICC at aligasyon ng disinformation campaigns, orihinal na inilabas ng confidential ang warrant bago kinumpirma ng ICC noong Lunes na authentic ang dokumentong kumalat sa publiko at sinimula na pag-unseal dito. Unang lumabas sa mga ulat tungkol sa warrant noong November 2025, pagkapat sinabi noon ni De La Rosa na handa siyang harapin ang kaso, matagal siyang hindi nakita sa publiko o dumalo sa Senado hanggang sa muling magpakita noong May 11 sa gitna ng pagbabago ng liderato sa Senado kung saan nahalal si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dumalaroid sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV, bitbitang umano'y kopya ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa.

Aquino ang dinaan ni Vice Presidente Sara Duterte ang tangkang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at iginiit na dapat muna itong dumaan sa mga hukuman sa Pilipinas. Sa Panayam, sa The Hague, kung saan bumibisita siya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niyang mali ang naging hakbang. Ang pahayag ng Vice Presidente kasunod ng tangkang pagsisilbi ng ICC warrant laban kay de la Rosa sa Senado noong Lunes. Ang warrant ay kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte kung saan si De La Rosa ay nagsilbing hepe ng Philippine National Police. Pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado matapos ang ulat na tinangkang isilbi ng mga tauhan ng NBI ang warrant sa loob ng gusali. Nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 pagkawala at hinarap ang naturang operasyon. Kalauna naghain ang kanyang mga abogado ng manifestation sa Supreme Court of the Philippines upang humingi na agarang proteksyong legal. Sinabi naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetan na hindi muna aarestuhin si De La Rosa noong Lunes ang gabi at dapat dumaan muna sa Korte ng Pilipinas ang usapin matapos ang pakikipagpulong kay NBI Director Melvin Matibag. Tumanggi rin si Duterte na magbigay ng komento sa pagbabago ng liderato sa Senado na nagresulta sa pagtanggal kay dating Senate President Vicente Soto III at sinabing desisyon ito ng mga senador.

sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mananatili siya sa Senado habang ginagawa ang lahat ng legal na paraan para harangin ang tangkapag-aresto ng International Criminal Court. "I'm staying here. I'm not leaving," sinabi ni de la Rosa sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang plano. Ang tinutukoy ng senador ay ang temporary restraining order na hinihiling ng mga abogado niya sa Korte Suprema para pahintuin ang ICC arrest. Dinagdag pa ni De La Rosa na magtitiwala na lamang umuna sa Diyos. Biglang lumitaw sa Senado si De La Rosa matapos ang paglutang ng kanyang posibleng pag-aresto noong Nobyembre. Siya ang isa sa mga tumulong para maitalaga si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President na pumalit kay dating Senate Leader Vicente Tito Sotto III. Ayon kay De La Rosa, nakitulong siya sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada na mas komportable at mayroong mga pagkain kaysa sa kanyang sariling opisina. Nilinaw din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi nito tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwan ng pagliban niya sa Senado. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi niya natanggap yung sweldo niya. Yung sekretary niya kinukuha yung sweldo. Paano daw niya makukuha? Wala siya sa Senado. Sinabi ni de la Rosa sa panayam habang nasa Senado. Kinukuha umano ng sekretarya niya pero nung sumunod na mga buwan ay hindi na kinukuha ang sweldo dahil nahiya na. Giit ni De La Rosa, ani Bato, handa niyang umanong ibalik ang mga hindi nagastos sa sahod at ang bahagi ng kanyang sweldo ay inilaan niya umano sa relief operation. Problematic yung ano eh. Kasi hindi malinaw eh. Ang dami-dami nating batas na kinukote, di ba? But there is one basic tenet and philosophy in our judicial system that kinakailangang hindi sinasabi sa atin, pero ito yon, di ba? In any form of government katulad natin, in any country, di ba, ang supreme judicial authority ay nakalatag sa Supreme Court ng bansang yon. So kung sa Pilipinas, ang Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, asa The Hague sila, asa The Netherlands sila. Di ba? Merong isang criminal doon na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas. Nagpalabas sa Supreme Court ng Pilipinas ng arrest warrant. Tapos pinadala doon sa The Netherlands para arestuhin bigla. Sa tingin nyo gagalaw yung pulis ng Netherlands na parang galaw ng pulis natin dito? Sabihin natin, nagpadala ng Interpol notice. O pumunta yung Interpol doon para habulin. Para kunin. Sa tingin ninyo, basta-basta makukuha ng Interpol yun. Bibigyan ko kayo ng example eh. Diba? Si Tevez, nakakuha ba kagad ng Interpol? Hindi. Dumaan muna sa local court. Yung local court na nagsabi, o sige, pwede nyo nakunin si Tevez. Diba? Si Zaldico, nakakuha ba? May impormasyon ba tayo makuha sa France? Wala. Bakit? Kasi hindi basta-basta pwede pumasok si Interpol. Dadaan sila sa local court. Di ba? Si Harry Roque. Di ba? Si Joma Sison. Di ba ilan yan? Sa ibang bansa, pag may tao doon na gusto nating kunin, kahit dumaan pa tayo sa Interpol, yung Interpol, pag nilatag yon, ibibigay nila sa local enforcement, yung local enforcement dadalhin sa korte dahil yun yung nakasaad dun sa Rome Statute. May isang phrase dun na sinasabing he must be presented to a competent local court. Importante yung phrase na yon. Dahil ang sinasabi ng phrase na yon, inirerespeto namin ang batas ninyo because ang International Criminal Court is a court of last resort. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, maaari lang silang pumasok pag hindi na gumagalaw ang batas bansa na kanilang papakialaman. Kaya nila ginagawang secret ang arrest warrant. Dahil baka biglang mag-function yung judicial process nung bansang gusto nilang pakialaman, mawawalan sila ng papel. At tandaan ninyo, walang pondo ang ICC. Umaasa sila sa limos na ibinibigay ng mga member nations.
O kaya ay pag may inire-refer ang mga ang United Nations na kaso sa kanila at saka sila bibigyan ng pera. In the same manner, yung ICC arrest warrant na yan, dadaan yan sa PCTC. Si PCTC, ibibigay yan sa korte natin, a competent court of law. Yung court of law, titignan yan, magdedesisyon. Ngayon, tatanungin ng court of law dun sa PNP, sa NBI, magsasampa ba kayo ng kaso labang kay Bato? Pag sinabi ng PNP at NBI, oh, sige, magsasampa kami ng kaso para magkaroon ng arrest warrant si Bato. Pag nagsampa ng kaso at tinanggap ng korte at naglabas ng arrest warrant ng korte, nawala na bigla yung complementarity ng ICC. Bakit? Kasi napatunayan ng local judicial system na gumagana tayo. And they are not allowed to participate until maayos natin yung sarili nating sistema. Kaso sinortcut kay Digong, ngayon gustong shortcutin kay Bato. Diba? In the same manner na ginawa yan sa ilang mga African nation leaders. May nakita ba kayong Western country na ginanyan ng ano, ng ICC? Wala. European country, Western power, wala. Sino tinitira? Asian, African, yung mga mahihirap na bansa. Bully. Init ang ulo ko. Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:32 na po ng umaga.

Babalik ang inyong morning report, Pilipinas. Yan yung paboritong istasyon ng radyo sa AM band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Baguio. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at kwentuhan at kulitan. Inilagay ng Senado sa elevated alert status itong Martes, Mayo 12, kasunod ng tensyon sa kapulungan ng tangkang pangsilbi ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, ang arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Under elevated status, sinabi ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, makikita ang ilang miyembro ng OSAA na may dalang mga armas sa bisinidad ng Senado. Giniit ni Aplasca na may mga firearms naman talaga sa Senado. Matatandaan na tumaas ang tensyon sa Senado nung Lunes nang habulin ng mga ahente ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling lumutang 6 na buwan matapos magtago at hindi pumasok sa trabaho. Alam niyo, gusto ko lang mag-comment ano, kasi dinadala nila dun sa impeachment. Kaya daw nagpalit, di ba? Kaya daw nanalo yung ano, makakampi ni Sara Duterte, di ba? Pinagtulungan, etc., etc. Hindi ho lahat ng nandun sa 13 kakampi ni Sara Duterte, ha. May ilan doon dati hindi niya kakampi, yung iba neutral, yung iba walang pakialam. Ang nabibilang ko lang na solid dun sa 13, 6. The other 7 were either wavy or yung iba hindi naman kumakampi kay Sara nung araw eh, di ba? Pero feeling ko lang and because of some information na pumapasok sa akin, no, mga sources ko sa Senate, pinalitan si Tito Soto as Senate President kasi hindi na gusto ng maraming senador yung direksyon nung naging direksyon nung Blue Ribbon Committee hearing. Kasi kung maalala ninyo, ang unang target ng flood control anomaly is yung mga congressman. Di ba? Sa bunga nga mismo ng Pangulong Bongbong Marcos nang galing yung ano eh. Di ba? Yung contractors. Pero nung naging bisika ang Blue Ribbon Committee, di ba? Nawala yung mga contractors. Maliban kay Saldico, of course, di ba? Pero yung iba nawala. Nawala na yung mga pangalan ng mga contractors na, or kung hinabol man nila yung mga contractors, nawala yung mga shareholders ng mga congressman doon sa contractors na yun. E 27 yun eh. At yung 27, sabi ng Pangulo nung kanyang SONA, e panimula pa lang. Wala pa yung iba. Sinasabi nga niya, halos lahat eh, ng Pangulo doon sa Kongreso. Kaya nga sinabi niyang mahiya naman kayo, di ba? Pero nangyari, nung nagsimula si Marcoleta, tinutumbok na niya yung mga congressman. Biglang nagkudeta. Pumalit kay Chis Escudero si Tito Soto. Naging Blue Ribbon Committee Chairman si Panfilo Lacson. Sorry nung ha, pero ito yung kwento sa akin eh. Nung si Panfilo Lacson na, nagulat yung mga kapwa niya senador kasi ang pinag-iinitan ni Ping ay yung mga kapwa niya senador na wala dun sa mga congressman. Nagkaroon ngayon ng bulung-bulungan, nagkaroon ngayon ng murmurs. Even dun sa Siam, merong mga nagsalita dun na bakit senado ang tinitira mo? Eh ang problema, kongreso. Bakit suddenly nasa senado tayo nakatingin? So yung murmuring, yung undercurrent, 'di ba? Medyo nung una mahina, pero lumakas, 'di ba? Now, sasabihin kong hindi sinamantala ng mga Duterte senators. Of course, sinamantala ng mga Duterte senators.
Of course, ginatungan nila. May kailangan sila eh. Nakahanap sila ng butas eh. Ibinigay nyo yung butas eh. Ibinigay nyo yung pagkakataon dun sa mga Duterte senators na bulungan yung mga kapwa nila. Diba? Eh kinasuhan, tatlong senador na hindi dapat kasali dun, kinasuhan mo. Diba? Si Chi, si Joel, si Jinggoy. Ginulo mo. Diba? Hindi dapat kasali yung tatlong yun dun sa 13 eh. To be honest. Diba? Pero ginulo mo. Oh. Di ngayon kasali sila dun. Yung 10 naging 13. Pinakialaman nyo pa yung 2 bilyar. Yung mga bilyar. Diba? At hinabul-habol ninyo. I mean, yes, sige, habulin natin. Yes, sige. Let's make them pay for sins or crimes that they committed. Pero in due process, hindi press release, di ba? Alam mo, mas gusto ko yung napapanood ko nung araw sa mga telebisyon, yung mga tumatrabahong mga FBI, di ba? Secret Service sa Amerika, na pag may mga senador na gumagawa ng mali, di ba? Di ba, iniimbestigahan nila, nagke-case build up. And then walang press release. And then suddenly bigla na lang dadating dun sa bahay ng senador yung isang katutak ng FBI, di ba, inaaresto na yung senador. Mas gusto ko yung ganun eh. Kaysa dito sa dinadaan natin sa press release lahat. Kaya wala tayong nahuhuli. Kasi pine-press release natin eh. Pine-telegraph natin yung gagawin natin, nakakagawa na ng depensa yung mga congressman, yung mga senador. I'm going back to my point. Di ba? Di syempre may murmuring sa loob ng Senado dahil ang pinag-iinitan ng Blue Ribbon kapwa niya senador. Imbes na tinitignan niya yung sinabi ng dati ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, na yung mga congressmen ay mga contractors, na wala yung mga contractors. Pinag-initan mo yung mga senador. Kinakabahan ngayon yung ibang senador. Baka merong something mapunta sa kanila yung direksyon, sila yung madali. O so yung 3 plus yung 2 bilyar, di 5. O, 5 dun sa 13. 5 tao yun. Kung ginawa niyo yung kakampi yun, 7 lang sana. Di ba? 8. Sabihin mo na, 8 lang sana. Not enough, di ba? Not enough. Pag-abstain lang yung mga yun eh, sham kayo eh. 8 lang yung matitira, di panalo pa rin kayo. Yun yung point of... Of course, merong ano, of course, merong element ng impeachment. Of course, gumalaw yung mga pro-Duterte senators. Of course, kinumbinsi nila yung mga ibang mga senador na nung una eh, hindi kampi sa kanila. But, hindi kasalanan ng mga pro-Duterte senators yun. Kasi trabaho talaga ng mga pro-Duterte senators na protektahan si Sara Duterte. It's in their interest eh. Kakampi nila eh. Di ba? Yung mga pro-Marcos, kinakampihan naman, pinoprotektahan naman yung Marcos. It's their interest to protektahan eh. Di ba? It's the nature of partisan politics. And, ladies and gentlemen, you must understand na okay lang siya. Because, andun yung check and balance. Sana. Kaso, despite all of this, di ba, di ba, doon nag-ako ha, yung kwento sa akin, doon nagsimula yun, yung murmurings dahil doon sa asal ng Blue Ribbon Committee. Tapos, ipinipilit pa ni Pampilo Lacson na sinusubo niya, di ba, sinusungal-ngal niya yung committee report doon sa mga ibang tao. Is yung ibang senador. Diba? Nainis yun. Pinipilit mo yung gusto mo sa amin. Patay-patay lang tayo sa mga senador dito. Yun yung pagkakasabi ng isang kausap ko. So finally, it reached the breaking point. Eh, dati ang Senate ko, hindi naman divide the house eh. Bihira mangyari yan, divide the house eh. Ang Senate ko, mas madala sa hindi, ano lang yan eh.
Wala, mag-uusap po siya po. Ilan tayo? 13 tayo. Kausap niyo na si Tito Sen. Mag-resign na siya, gracefully exit. Diba? Tapos declare natin baka. Usually, ganun lang yan eh. Eh, kaso magaling din si Tito Sen Manggapa. Diba? Pagkaka na didinig na nagkakabulungan na tatanggalin siya, gagapangin niya yung mga iba. Siyempre, yung mga Duterte Senator, sabi, hindi, huwag na tayo pumayag. Let's just divide the house. Pagbukas ng sesyon, mag-motion tayo to declare all seats vacant. Para wala nang ano, para wala nang gapangan, hindi na magkaroon ng gapangan. Doon na mismo, harapan na. Which is what happened. Pagbukas ng sesyon, we move to declare all seats vacant. Walang, nagulat si Soto. Ha? Gulat siya. Pero dahil may motion, kailangan niya aksyonan. So, motion, whatever. Sa majority leader, whatever. O pumayag, nagbilang. Pati siya, nakita niyo, nung nagbilang, nung nagbibilang siya, ang binibilang niya, yung nasa utak niya eh. Nung makita niya yung actual na boto, hindi match dun sa nasa utak niya, nagulat siya eh. Di ba? Dahil talo na siya. All positions vacant na. Sineshare ko lang sa inyo yung mga kwento sa akin, di ba? So, yes, it may be connected to the impeachment, pero kung maayos sana yung conduct ng Blue Ribbon Committee hearing dun sa flood control anomaly na hindi pinag-initan yung mga kapwa senador at tumutok dun sa sinabi ng Pangulo nung sona niya nung 2025, baka hindi nangyari yung nangyari today o nung Monday. Yun yung kwento ng mga source ko sa Senado, di ba? Speaking of impeachment, umaasa ang Malacanang ng patas sa Senate impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ng Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na hindi manghihimasok ang Malacanang sa nasabing proceedings sa Senado. Binigyan din ni Castro na ginagalang ng Malacanang ang kalayaan ng Senado kasunod ng paghalal kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate leader. Tinanong kasi si Castro ukol sa timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng impeachment proceedings kay VP Sara. Nauna rito, formal nang inihalal bilang bagong Pangulo ng Senado si Cayetano sa ginanap na botohan sa plenary session ng mataas na kapulungan na noong Lunes, May 11, sa kabuuan 24 na senador na dumalo sa sesyon na nakakuha si Cayetano ng 13 boto sapat upang talunin si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha ng 9 na boto. Sinabi ni Castro na malamang na ibinase ng mga kongresista ang kanilang desisyon sa ebidensya at mga dokumentong ipresenta sa kanila. Binigyan din ni Castro na ang anumang desisyon ukol sa kung paano tatakbo ang impeachment trial ay nasa kamay na ng Senado. Iniyak naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na susundin ang Senado ng saling ang batas sa at mga umiiral na batas sa paghawak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Cayetano na nahalal noong Lunes sa botong 13 sa 24 na senador ay nagsabing rerepasuhin muna ng Senado ang mga patakaran sa sandaling matanggap nila ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives na bumoto ng 257-25-9 para i-impeach si Duterte. Na-impeach si Duterte dahil sa aligasyon ng misuse ng confidential funds sa unexplained wealth at umano'y plano ng pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cayetano, ilalagay sa protective custody ng Senado naman na si Senador Ronald Bato de la Rosa at bibigyan ng pagkakataong gamitin ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng umano'y warrant ng International Criminal Court. Binanggit din niya na nagdulot ng tensyon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV matapos umano magpakita ng kopya ng ICC warrant na nagresulta sa pansamantalang lockdown ng Senado. Tukol sa kanyang pagkakahalal bilang Senate President, sinabi ni Cayetano na ito'y isang miracle dahil sa pagbabago ng alyansa sa loob ng Senado. Nagbabala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa bagong mayorya ng Senado na wala silang ibang opsyon sa ilalim ng konstitusyon kundi ang simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, anumang tangka na harangin ng proseso ay maaaring mag-udyok ng paghahain ng petition for mandamus sa Korte Suprema upang pilitin ang mga senador na gampana ng kanilang tungkulin. Hindi rin pinalampas ni De Lima ang naging balasahan sa liderato ng Senado kung saan pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Tito Soto III bilang Senate President matapos makuha ang suporta ng 13 senador.
para kay De Lima, mahirap ihiwalay ang timing ng leadership coup sa upasapin ng impeachment. Hindi na. Hindi mo, huwag mo ihiwalay. Kasali yun. Pero may ibang dahilan. Yun yung piniliwanag ko kanina. Iginit ang mambabatas na malinaw ang saligang batas sa kapag na-transmit ng articles of impeachment, ang paglilitis ay dapat magpatuloy. Paliwanag ni De Lima, hindi naman kailangang magsimula agad ang mismo trial proper. Kailangan namang iset na ang constitutional machinery gaya ng formal na pagtanggap sa articles, pag-convene at panunumpa ng mga senador bilang mga senator judge. Bigyan din ni De Lima na ang pag-convene ng impeachment court ay isang ministerial duty o obligasyong hindi pwedeng iwasan o piliin ng Senado. Ang mandamus ay, kung hindi, ay kailangang mapipilitan silang mag-file ng mandamus. Ang mandamus ay isang legal na remedyo kung saan uutusan ng Korte Suprema ang isang ahensya o opisyal na gawin ng kanilang tungkulin na itinakda ng batas. Babala pa ni De Lima ang pagtanggi ng Senado na mag-convene ay may tuturing na constitutional breach. Maaari rin umanong pag-usapan sa huli ang mga administrative o criminal liability gaya ng dereliction of duty kung patuloy na iistabi ng Senado ang proseso.

0: Ipinaliwanag naman ni Naboto City Lone District Congressman Toby Chanco ang kanyang boto na yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na niya ay bunga ng tungkulin sa saligang batas at paninindigan sa pananagutan ng gobyerno sa kabila ng kanyang pagiging kritiko ng AMA Administrasyon Marcos. Si Chanco ay kabilang sa 257 ng mambabatas sa bumoto para i-adopt ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng 4 articles of impeachment laban kay Duterte. Giti Chanco, hindi maaaring maging dahilan ng pag-aantala o hindi pagkilos sa usapin ng pananagutan at iginita ang accountability ay hindi dapat pumipili. Pinanggit niya ang isyo ng sal-in ni Vice President Sara, partikular ang umano'y hindi deklaradong cash assets na dapat ay niyang malinawan, excuse me po, sa tamang forum. Nilinaw din niya na ang kanyang boto ay hindi paghatod sa pagkakasala kundi pagbibigay daan sa formal na proseso sa Senado. Dagdag pa ni Chanco, ang Senado ang tamang lugar para talakayin ang mga issues sa financial disclosures at iba pang kaugnay na aligasyon. Sa botong ito, formal lang na-impeach si Vice President Duterte at lilitisin sa Senado. Nag-desisyon naman na ang Senado ng sarili nitong liderato. Ito ang naging reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos na magkaroon ng papapalitan ng liderato sa Senado noong Lunes matapos patalsikin sa pwesto ng 13 senador. Bilang Senate President si Tito Soto III at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ulat sa pagsisimula ng sesyon, nagmosyon si Senator Amy Marcos na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa kapulungan. Matapos ang botohan, 13 senador ang bumoto, pabor sa mosyon at 10 ang tumutol. Makakaraang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon, kabilang ang posisyon ng Senate President. Iminungkahi naman na ihalal si Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan. Muli, 13 senador ang bumoto sa naturang kahilingan kaya idineklarang bagong leader ng Senado si Cayetano. Kabilang sa mga bumoto para kay Cayetano ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa sesyon na ilang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado mula noong November 2025. Nangyari ang pagpapalitan ng liderato sa Senado sa harap ng posibleng pagpapadala sa kanila ng Kamara de Representantes ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maipadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, ang mga senador ang tatayong impeachment judges sa nalilitis kay Duterte. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano bilang bagong leader ng Senado ang kasapin ng tinatawag na Duterte Block na kinabibilangan ni ng Senador Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senador Roland Bato de la Rosa. Bakit ako nabubulon? Ronald Bato de la Rosa. Yung... Kahit naman nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado noong Lunes, tiniyak ni Senador Pan Pinapaging Lacso na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Lacso na ang komite sa ilalim ng kanyang pamumunoy nakapagambag na sa fact-finding at case build-up efforts ng Department of Justice at Office of the Ombudsman labin sa ilang personalidad. Binanggit din niya na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng Chairman's Progress Report sa kanyang privileged speech noong May 5, naging bahagi na ito ng public record at maaari na ibahagi sa DOJ at ayon kay Lacson ay ipinag-utos na niya pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipiniliwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privileged speech dahil maaari itong lumabag sa mga tuntunin ng Senado, nagbigay daan naman ang kanyang talumpati upang magamit ng DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case-building efforts. Pinaalalahanan din niya noon ang kanyang mga kasamahan kabilang ang mga iniuugnay sa flood control mesa tungkol sa kanilang shared responsibility na lagdaan ang partial committee report upang matalakay ito sa plenaryo. Dagdag niya, maaari rin magsilbing plataforma mga ito ang partial report ng Blue Ribbon sa plenaryo upang maipagtanggol ang kanilang sarili. And finally, sinabi ng NBI na magkaiba ang teaser video na umano'y pinadala sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kaugnay na aligasyon na extortion kumpara sa buong ulat na inilabas online ng Peanut Gallery Media Network. Nauna nang naglagak ng piyansa noong weekend sina PGMN founder Franco Mabanta at apat pang kasama. Noong Linggo ng gabi, inilabas ng grupo ang kanilang full episode ng pinagbatang The Mastermind na inilarawan nilang expose laban kay Romualdez. Kaugnay ito ng umano'y 300 million peso extortion complaint laban kay Mabanta. Ayon sa PGMN anchor na si CJ Hero, may mga tagubilin sa kanilang team kung anong gagawin sakaling may mangyari kina Mabanta o sa sino man sa kanilang grupo kabilang ang pagtiyak na maipalalabas ang kanilang episode. Iginit din ni Hero na kumilos umano si Romualdez laban sa kanilang produksyon. Gayunman sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na magkaibang 3 minutong teaser na ipinadala sa kampo ni Romualdez kumpara sa halos 2 oras na video na inilabas online. Tinitignan ng mga investigador kung ang teaser ay sadyang ginawa para sa extortion na nag-issue ng sapi ng NBI kay Hero noong Lunes, ngunit ang kanyang abogado na si Attorney Lian kakapit lamang ang humarap at sinabing nasa biyahe si Hero. Nakatakdang humarap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Naghain naman ng cyber libel complaint si dating kongresistang Marvin Rillo kay labad kay CJ Hero dahil sa umunoy paninirang puri. Ayon sa NBI, madaming ipapaliwanag si Hero dahil lumalabas sa teaser at full episode. Dagdag pa ng mga otoridad, nakatanggap sila ng maraming ulat mula sa mga nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. The story says it all. Okay na yun. Magkukomentaryo pa ba ako doon? Huwag na. Okay na yun. Okay na, wala na ako oras. Paalam na ako. Kita tayo bukas, ha? Huwag kayong kakalas. Miyerkules ngayon, AHA Balitang Bata mula sa AHA Learning Center. Yan po ang susunod na palatuntunan sa ating Morning Report Pilipinas. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello mga ka-AHA!
2: Kami sina Elisa
1: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
1: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
2: Kita-kits mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Family ng Bata.
1: Happy Saturday po sa lahat. Ako po si Teach Judy at kasama ko po ngayon ang mga batang achiever mula sa Better World Smoky Mountain. At hatid po namin sa inyo ng AHA Learning Center, isang award-winning at globally recognized non-profit organization, ang isang tele-radio show na ginawa ng at para sa mga bata, pati na rin Kids at Heart ang Tang Bata.

0: Wala po sa BWSM. At ngayong Sabado, hindi lang ito basta-bastang balitang bata episode dahil ito ay isang espesyal na kwento ng pagmamahal at pasasalamat.
1: Hello po sa inyong lahat. Ako naman po si Maha. Atin pa rin pong ipagdiriwang ang pinaka-espesyal na babae sa ating buhay. Ang ating mga nanay, mama, mommy, o kahit lolo o tita na nag-alaga sa atin na parang tunay na ina.
2: Ako naman si Vanessa. At tama ka dyan, Maha. Dahil hindi pa rin natatapos ang Mother's Day month. Narapat lang nabigyang pugay natin ang ating mga ilaw ng tahanan. Sila ang gumigising ng umaga para ihanda ang baon natin. Ang nag-aalala kapag may sakit tayo at lagi na dyan para yakapin tayo kapag malungkot tayo.
0: Kaya naman, ang episode natin ngayon ay pinamagatang My Achiever, Kwento ng Pagmamahal at Pasasalamat. Sa episode na ito, makikilala natin ang mga batang achiever na may nakakatuwa, nakaka-inspire at nakaka-touch na kwento para sa kanilang mga nanay.
1: Tama! Mga kapwa naming achievers na mula sa AHA Learning Center na buong pusong magbabahagi ng kanilang mga kwento ng pagmamahal, pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob para sa kanilang mga nanay.
2: Totoo yan! Dahil kahit bata pa kami, alam namin na hindi madali ang tabaho ng isang ina. Minsan, hindi sila nagpapainga. Minsan, hindi sila bumibili ng gusto nila. Para lang may pambaon tayo. At kahit pagod sila, hindi nila tayo tinatalikuran. Kaya ngayon, gusto namin ibalik kahit kaunting saya sa kanila sa pamamagitan ng kwento, tula, liham at mga mensahe mula sa amin.
0: Sana sa simpleng paraan na ito ay madama ng ating mga ina kung gaano sila kamahal ng kanilang mga anak. Kaya samahan nyo kami sa isang episode na puno ng ngiti, kwento at luha ng saya.
1: Mga kabalitang bata, ito na po ang My Achiever, Kwento ng Pagmamahal at Pasasalamat, ang espesyal naming handog para sa mga ilaw ng ating tahanan.
3: Tara na at simulan na natin ang ating kwentuhan.
2: Simulan na natin. Kasama natin ngayon ang ilan sa ating mga kapwa-achievers na handang ibahagi ang kanilang kwento ng pagmamahal at pasasalamat. So, let's welcome Erica, Althea, Aliyah, Stephanie, at si Zab.
0: Ayan, so welcome po sa inyong lahat. So, bago tayo magsimula, kailangan muna nating malaman ang inyong mga pangalan. So, pwede nyo bang sabihin ang inyong pangalan, ilang taon na kayo, at ano yung tawag ninyo sa inyong nanay?
4: Okay, sige, start tayo kay Zab.
5: Ako po si Jan Sabril T. Virgo, 13 years old. Ang tawag ko po sa mama ko ay Mama.
6: Ako po si Althea A. David, 13 years old. Ang tawag ko po sa aking mama ay Mama.
7: Ako po si Aliyah Lovie M. De La Rosa. Ako po ay 12 years old. Ang tawag ko po sa mama ko ay Mamush.
8: I'm Stephanie T. Palanzuela, 13 years old. Ang tawag ko po sa nanay ko ay Mama.
9: Magandang umaga. My name is Erica Jensdigia, 16 years old. Ang tawag ko po sa aking mama ay Mama.
1: Ready na ba kayo sa ating mga tanong? Masaya lang to, parang kwentuhan lang.
0: Okay, so ready na ba? Ready na?
3: Ah!

0: Si Mama po yung kaaway at kakampi ko, pero siya po din po yung naggagabay at nag-aalaga sa akin. Kung ilalarawan ko po siya sa tatlong salita, siya po ay mabait, maganda at mahigpit. Si Nanay po ay para siyang superpowers. Para siyang superhero sa akin na may superpowers. Kasi po kapag may problema ako or may mga things na hindi ko po na bibigyan ng solution agad, is binibigyan niya po ako ng clue sa mga solutions na pwede kong gawin dun sa problems na yun, and kino-comfort niya po ako palagi kapag may problems po ako. And kapag i-describe ko naman po siya sa tatlong salita, is maganda, mapagmahal, and mapagbigay.
1: Si Nanay sa buhay ko ay para siyang superhero. Ilalarawan ko siya gamit ang tatlong salita: maalaga, mahigpit, at mabait.
2: Si Nanay po ay isang hero sa buhay ko at may lalarawan ko po siya sa tatlong salita: mapagmahal, maalaga, at masipag.

0: Para sa akin, si Ma'am may isang robot. Kung ang robot ay nalulobat at nagkakaenerhiya, si Mama ay napapagod at kapag nagpahinga ay nagkakaenerhiya. May i-describe ko si Mama sa tatlong paraan bilang isang matyaga at masipag at mapag-alaga.
1: Para sa akin, si Mama ay parang diary. Kasi pag may problema ko, nasasabi ko sa kanya lahat ng problema ko at kakausapin ako ni Mama. At malalarawan ko si Mama sa tatlong word ay mabait, malasakit, at mapagbigay. Kagaya ng kahit pag gusto niya yung ulam, bibigay niya sa amin kasi alam niyang gusto din namin.
2: Tuwing recognition po, si Mama po yung palaging nag-aakyat sa akin sa stage. Siya po yung palaging sumasama sa akin para matanggap yung certificate. Nung may work po siya and birthday po niya, pero pre-namiss niya po sa akin kasi kapag birthday niya po, lagi po kami magse-celebrate. So, kinansal niya po yung work niya and nag-celebrate po kami. Yun yung po yung best moments.
1: Nung kinakaban po ako na mag-i-speech po ako sa harap, nandiyan po si Mama para kausapin ako at huwag ako kaba dahil magiging okay lang po lahat.
3: Tuwing may karamdaman ako o may lagnat, siya po ang nag-aalaga sa akin.
4: Tuwing may karamdaman po ako, lagi po siyang nandiyan sa tabi ko at lagi niya po inaalagaan. Hindi niya po kiniiwan.
0: Ang pagtulong niya po sa akin at pagturo sa pagluto ng ulam tuwing kami ay kakain na.
3: Kino-comfort niya po ako.
2: Kumakanta po kami sa bahay.
1: Minsan bibilan ako ni Mama ng ice cream at kakausapin po ako.
2: Lagi niya po akong niyayakap and gino-comfort niya ako sa mga magagandang salita like katulad ng okay lang yan, kaya mo yan, tutulungan na lang kita. Mga ganong words po. And nahahappy naman po ako kasi lagi niya po akong kino-comfort tapos napapagaan po yung loob ko.
1: Sabi ni Mama, kung uuwi kang iiyak, huwag ka nang umuwi kung hindi ka lalaban pabalik.
2: Always be humble and always be strong and lagi pong wag magmayabang and laging yung mga pangaral niya po is idala ko kapag matanda na kasi yung mga tinuturo niya naman po hindi po mali.
3: Huwag mambuli at tumulong sa kapwa kung nangangailangan.
0: Pagiging marespeto kasi sa ano po ngayon kasi karamihan sa mga bata ngayon, wala nang respeto sa nakakatanda. Kaya ngayong natutunan kong marespeto sa mga nakakatanda sa akin, gusto ko po siyang mas maano pa po sa kasalukuyan po.
4: Natutunan ko po kay Mama yung pagiging matipid at pagiging masipag po sa gawain bahay.
2: Palagi pong magtipid.
3: Huwag mambuli at tumulong sa kapwa kung nangangailangan.
2: Stay humble, huwag pong magtitiwala agad sa mga strangers, and huwag pong magyabang.
1: Gusto ko po mabigyan si Mama ng maayos na bahay at maabot ang pangarap ko para kay Mama at para din po sa pamilya.
2: Gusto ko pong gawin is ma-spoil siya or kung hindi ko man po siya ma-spoil pagtanda niya is kapag lahat po ng work niya is mag-worth it po kasi po lagi po siyang nagtatrabaho and gusto ko pong makamit niya yung gusto niyang gawin sa buhay. Yung sinasabi niya nga po na magkaroon siya ng maraming pera, wala po siyang problem sa pera. Yun lang po.
0: Karoon po siya ng marangyang buhay habang magkasama po kami at mabigyan po siya ng magagandang bahay at talagang yung hindi po siya namumroblema sa mga gagastusin niya po.
2: Ang gusto ko pong maabot niya balang araw ay mamuhay ng komportable na walang iniisip na worries at gusto ko po na makatanggap siya ng mansion.
0: nag-moving up po ako nung grade 10 kasi po, after po ng moving up namin, lumabas po kami ni Mama, kumain po kami sa labas, and nilibot niya rin po ako kung saan-saan.
2: Lagi po kaming nagti-TikTok pag magkasundo po kami, or kapag day off niya po, bumibili po siya ng nachos.
1: Nung umalis po kami ni Mama, papunta pong Antipolo, eh sinaman ko po siya at tinulungan. Kaya pre-announce po sa akin ni Mama na bibili niya po yung gusto kong laruan.
3: Nung binilan po ako ni Mama ng cake ng birthday ko at kaunti lang ang handa at wala masyadong bisita, pero sabi niya, bawi na lang daw siya next day.
2: Banding po na paborito ko po, yun nga po, yung pagkanta nga po sa bahay, and then yung pagkain po namin sa labas, sa mga Jollibee, ugbo.
0: Power po ni Flash, kasi po, mas mapapabilis po yung ginagawa ko sa gawaing bahay kapag nag-uutos si Mama.
2: Super speed po and power hugs. Para po kapag inuutusan niya po ako, makakapunta po ako ng mabilis. And yung power hugs naman po, if kapag may problema po siya, kaya ko po siyang laging yakapin and kaya ko po siya laging makomfort.
1: Teleportation po. Para pag inuutusan ako ni Mama, magte-teleport na lang ako.
2: Dalawang powers po, yung telekinesis and yung super speed para po sa paggawa po ng gawaing bahay and di na po siya mapagod.
3: Maraming galamay, para ako na lang po gagawa ng lahat ng gawaing bahay.
4: Kung may super power man po ako, ito po ay pagiging masipag, matulungin, para po matulungan ko po siya na mabawasan po yung mga gawain niya, hindi na rin po siya masyadong mapagod.
0: Ma, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aming magkakapatid at sa mga apo mo. At patuloy mo pong alagaan din ang sarili mo para magkasama po tayo ng matagal.
2: Ma, maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. Kahit na nagsusungitan po tayo sa isa't isa, love pa rin kita.
3: Salamat po sa inyong sakripisyo.
2: Hi Ma, love you so much. Thank you po sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Then sana po lahat ng mga lahat po ng mga paghihirap mo is maging worth it po someday. Thank you po.
1: Maraming salamat po sa kanya dahil kahit po maldita ko na hold pa rin po ni Mama yung sarili niya. Maraming salamat po sa kanya.
4: Happy Mother's Day po, Ma. Mahal na mahal po kita. And maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aruga, pinalaki niyo po ako ng maayos kahit minsan po palasagot po ako. Pero thankful pa rin po kasi kayo yung naging nanay ko na nagpalaki sa akin ng ganito.

0: Nakaka-inspire mga kwento nila, di ba? Iba talaga pag galing sa puso. Kahit bata pa tayo, marami na tayong napapansin sa pagmamahal ni nanay. Mula sa simpleng paghahanda ng pagkain, hanggang sa pag-aalaga kapag tayo may sakit. Hanggang sa mga maigpit na lang yakap tuwing tayo manungkot. Pero teka, hindi po siya nagtatapos ng saya.
1: Handa na ba kayo sa ating next segment? Ito ang Fast Talk, Bata Edition. Mabilis ang sagot lang, walang explanation, pili agad.
2: Okay, ready na?
3: Aha!
2: Okay, so unang tanong, magluto o magugas ng pinggan kasama si nanay?
3: Magluto!
2: Okay, lahat magluto.
1: Next, pinaka nakakatawang sinabi ni nanay sa'yo?
3: Mukhang pinigbala!
2: Sweetest gift na natanggap mo kay nanay?
3: Cellphone!
2: Oh, wow! Okay, favorite ulam ni nanay?
3: Sisig!
2: Sisig, adobo.
3: Okay, next!
1: Kulit moment yun ni nanay?
3: Yakap!
4: Hampasan.
2: Hampasan may yakapan. Okay, anong kantang bagay na bagay kay nanay? Napatigil sila. Dancing Queen? Ano pa? Ano sa'yo?
5: Dancing Queen din.
2: Dancing Queen din. Yung iba?
6: Budots po.
2: Okay.
1: Kung flower si nanay, anong klaseng bulaklak siya?
7: Rosa. Sunflower.
6: Flower.
7: Rosas.
2: Okay, rosas at sunflower. Next!
0: Kung si nanay superhero, ano ang kanyang super powers?
7: Lion chinelas.
2: Okay. Ano ang isang salita para ilarawan ang nanay mo? Okay, hijab muna. Isang salita para ilarawan ang nanay mo.
5: Maganda.
2: Okay.
8: Mapagmahal. Mapagbigay.
9: Masipag.
8: Wala.
2: Unique. Okay.
1: Ang saya nun, ang kukulit na mga sagot nyo. Pero higit sa lahat, nakita natin na kahit bata pa tayo, kaya nating ipakita kung gaano kahalaga si nanay sa ating buhay.
2: Okay, so pwede ba tayong magbabay sa ating manonood? Okay, 1, 2, 3.
3: Bye!
10: Mga ka-aha, ngayon naman ay magbibigay tayo ng isang affirmation tungkol sa pagmamahal sa ating ina. Ilagay natin ang ating mga kamay sa ating dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang mga katagang ito. Inay, ikaw ang aming ilaw, lakas at gabay. Salamat sa bawat sakripisyo at pagmamahal mo ng totoo. Mga ka-aha, ulitin natin ang aking sasabihin. Inay, ikaw ang aming ilaw, lakas at gabay. Salamat sa sakripisyo at sa pagmamahal mong totoo.
1: Sabihin natin ng huling beses bilang paalala sa sarili. Inay, ikaw ang aming ilaw, lakas at gabay. Salamat sa bawat sakripisyo at sa pagmamahal mong totoo.

0: Sabi ko,
1: sino po kayo?
0: Ang wika niya, ako si Magat Salamat, ang dato ng mundo.
1: Hindi ko mapaniwalaan. Ako ay napunta sa kanilang kapanahunan. 400 na ang taon ang nakakaraan. Ako ay nabigla sa aking nakita. Ganito pala ang tundo nung sinaunan. Masagana at kay ganda ng kaharian ng tundo. Napakadaming produktong lunan ng mga barko. Tunay nga na ang tundo ay sentro ng komersyo. Mula sa iba't ibang bansa ang pumupunta dito upang magbenta at bumili ng sari-saring produkto. Ang mga maharlika ay puno ng ginto ang katawan. Sa taglay nilang yaman at kapangyarihan, ito pala'y pangkaraniwan. Ang mga dato ng tundo ay kilala sa kanilang katapangan. Sinakupman ng mga Kastila ang kanilang kaharian, hindi sinuko at ipinagtanggol ang bayan. Hindi katulad ng mga nagahari-harian doon sa aming kanto. Nagmamalaki at nag-aagrabyado. Sa araw, si Dato Magat Salamat ay pumunta sa kabundukan. Isang matandang babae ang hirap maglakad ang nakita sa daan. Hindi siya nag-atubili. Ang dato ay kaagad niyang tinulungan. Siya ay nagpakumbaba sa isang ordinaryong mamamayan. Ang kabutihang loob ng isang dato Magat Salamat, aking nasaksihan. Nakita kong madalas nagpupulong-pulong sina Dato Magat Salamat at ang pinsan niyang Lakan. Isang malaking pag-aklas laban sa Kastila ang sikreto nilang pinaghahandaan. Nakipag-unayan sa Borneo at kamag-anakan, mga dato sa iba't ibang lugar ang hinikayat sumali sa isang himagsikan upang makamit ang niasam na kalayaan. Ito yata yung ang sabwatan ng mga Lakan sa tundo na aming pinag-aralan. Bago sumakay sa bangka si Dato Magat Salamat, ako'y kanyang kinausap. Ang bili niya sa akin ay lagi ko daw tatandaan na tumulong sa kapwa at mahalin ang bayan. At bago tuluyang nagpaalam, ako'y kanyang bigyan ng isang pulseras na humikinang. Gising! Gising! Binusan mo maliko at mag-agahan para hindi ka mahuli sa eskwelahan. Yan ang sabi ng nanay ko. Ako ba'y naaaling bumatan? Ako ba'y lahat ba'y panaginip lang? Agad akong naghanda at pumunta sa paaralan. At sa paaralan, nakita ko si Ana muli nilang pinagkakaisahan. Di ako nagdalawang isip at kaagad nagtakbuhan mapunta sa kadalamang kwarto ang lahat ng mga estudyante. Nagtanong si Ma'am sa loob ng kwarto.
2: Sino sa inyo ang may natutunan sa kaysaysayan ng tundo?
0: Ako ay tumayo at aking kwento. Kung gaano kaganda at kasagana ang sinaunang tundo. Ang mga dato ay tunay na matatapang. Pinaglaban ang ating kalayaan. Ngunit hindi sila mga haring purus yabang. Sila'y
1: matulungin at mabuti ang kalooban. Ang mga ang mga bayani ng Tondo ay ating kilalanin at tularan. Ang sabi nga ng isang dato, tumulong sa kapwa at mahalin ang bayan. Kaya pinagmamalaki ko, ako ay taga-Tondo. Ako ay Pilipino. Ako ay umupo nang may naramdaman. Paghawak ko sa aking bag ay may pakaibang laman. Kinuha ang nasa loob at nabigla. Isang pulseras ang natagpuan. Di ba ito ay pag-aari ng mga lakad?
0: Grabe naman. Naalala ko lahat ng aking naranasan. Kaya ako'y nagpapasalamat at nakilala ko si Datu Magat Salamat. Diyan nagtatapos ang ating story. Palapak naman natin. Pero bago yan, ay gusto ko lang malaman muna. Tingnan natin kung inyo pang natatandaan, ha? Tingnan natin. Kuha tayo ng picture Julie. Eraser lang. Sino sa inyo nagustuhan niya ang ating kwento? Ayan. Salamat po. Ayan. Tanong ko muna, sino ang mga naaalala nyo na karakter? Sige nga, yan ang pangalan.
3: Si Magat Salamat.
0: Si Magat Salamat. Okay. Sino pa?
4: Si Marco.
0: Si Marco. Okay. Sino si Marco?
4: Marco.
0: Siya isang? Ha?
4: Bato pa rin.
0: Oo, Marco. Sige.
4: Isang bata na.
0: Isang bata na?
4: Isang bata na gano'n. At hindi na siya pwede.
0: Okay. Okay, tama. Tapos sino si Magat Salamat? Sino yung nagsabi? Sino si Magat Salamat?
5: Bayani.
0: Bayani? Oo, tama. Ano pa? Sino pa ang mga alala nyo?
4: Mama ni Marco.
0: Ha?
4: Mama ni Marco.
0: Mama ni Marco. Siya yung nanggising, no? Sino pa? Yes.
4: Sa teacher. Ano? Sila Kandula.
0: Sila Kandula. Ano po? Sino ba sila Kandula?
4: Yung son. Ay, ano? Ay, siya ba?
0: Oo.
4: Nasa likod sa tayo mga bagay na
0: ito. Oo. So, si sila Kandula ang tatay ni Magat Salamat. Okay. So, yun yung mga karakter natin. Saan nangyari ito? Saan? Nasaan tayo?
6: Tondo.
0: Sa Tondo. Oo. Oh. So, merong... Kailan to?
6: Sinaunang panahon.
0: Ha?
6: Sinaunang panahon.
0: Merong sinaunang panahon, tsaka merong... Kasalukuyan. Okay. So, merong... Sabi natin, merong Tondo noon. At merong Tondo
6: ngayon.
0: Ayan. Okay, very good. Okay. So, sino na nakaalala ng kwento? Ano yung kwento natin? Naalala niyo yung kwento ni Marco? Sa ngayon, bago siya naisip yung, bago siya napunta dun sa kapanahonan nila Magat Salamat, ano yung naalala niyo yung bago yun, anong naalala niyo? Ano yung naalala niyo sa simula? Nung nandun siya sa kanto, sino yung nakita niya?
6: Dalawang lalaki
0: na ano?
7: Maghahari-harian.
0: Ano tawag sa kanila?
7: Hindi naman tabay.
0: Okay, mga siga, no? Okay. So, meron tayong mga hari, no?
6: Hari na siga.
0: Ano? Yung mga
6: hari-harian
0: na siga. Okay, kita niyo mga siga. Tapos, bago siya pumasok, sa eskwelahan, ano nakita niya?
7: Nambubuli.
6: Siya na nambubuli.
0: Sino nambubuli? Yung mga?
7: Lalaki.
0: Si Paul, siya kasi Eric, yung mga siga din. No? Okay. So, yun yung nangyayari noon. Ah, yun yung nangyayari ngayon. No? Yun yung mga hari ng Tondo. Pero, nung napuntak siya sa noon, okay, ano ang description ng mga hari ng Tondo noon?
7: Matatapang.
0: Okay.
6: Mabait.
0: Lang,
1: matapang. Hindi ba matapang din naman itong mga to? Pero anong klaseng matapang sila? Ginagamit nila yung katapangan nila para saan?
3: Para patay pa ng mga tao.
5: Para...
1: Galing. Protektahan ang mga tao. Oo, diba? Tapos para saan yan? Para ipaglaban ang bayan. Bansa. Oo, bayan. Hindi, tama naman. Bansa na ngayon. Kasi dati hindi pa tayo bansa eh. So, bayan pa lang. No? Paglaban. So noon, ano pa ang naisip nyo? Ano yung tondo ngayon? Pag tinignan mo yung kapaligiran. Ha? Madumi? Madumi. Ano pa?
5: Wala nang sagan.
1: Walang?
6: Walang nang malinis.
1: Walang sagana? Okay, walang sagana. Pero noon?
6: Merong sagana.
1: Masagana.
5: Sagan sa...
1: Oo. Tapos, yan yung ba yung maraming ginto? Yung mga, ano? Mga
6: necklace.
1: Diba? Ha?
5: Necklace.
1: Mga necklace. Oo. Oo. Meron silang mga necklace. Oo. Tama. No?
5: Necklace.
1: Hindi lang necklace. Meron silang pulseras. Diba? Oo. So, yan, yan. Ano pa? Mga dato, meron tayo na miss. Ano yung nasa ano yung kanilang kalooban?
6: Mabait sa ako.
1: Puso, no?
6: May puso.
1: Mabait? Saan? Sino mabait?
5: Sa mga kapwa.
1: Sa mga kapwa nila, okay. So marunong silang magpag kapwa tao. No? Kapwa tao, marunong silang kapwa tao. Hindi sila nang bubuli. No, hindi sila inaano yung mga mahina, ano yung ginawa ni Magatsalamat, no? Meron siya nakitang matandang babae, kahit na parang presidente siya eh. Pero tumulong siya sa ordinaryong tao, no? Hindi niya inisip na, ay, kadiri, no? Hindi niya naisip yun, tinulungan niya. So, ganun. Okay, so nalaman na natin ngayon to. Merong tondo noon, may tondo ngayon, meron din mga pinuno noon, at pinuno ngayon, okay, talang. Ang tanong, ito, isang tanong. Ano ngayon sa tingin nyo ang naramdaman ninyo pagkatapos yung nalaman yung kwento? Taas ang kamay, tapos bigyan ko yung pagkakataon sa tanong. Ano yung naramdaman nyo pagkatapos yung narinig yung kwento? Yes. Ano pangalan mo?
8: Altea.
1: Pangalan mo?
8: Altea po.
1: Altea? Altea? Ano sa antingin mo?
8: Na-inspire po.
1: Na-inspire? Bakit ka na-inspire? Ano yung sabihin mo? Oh, maganda.
8: Norte.
1: Ayun.
8: Yun lang kasi. Okay,
1: tulad natin yan, na-inspire. Maganda sa tayo, na-inspire. Okay. Saan ka na-inspire?
8: Yung ano, kasi dati, napakalam doon, na dati mas masagana po yung gondo kasi ngayon. Kasi puro mga ano na lang po ngayon kasi mag-a-addict. Dati wala nang addict, diba? Kasi masagana. Ay, parang na-inspire po ko dati sa kwento niyo. Ang ganda.
1: Okay, ganda. Good. Palapakan naman natin si Altea. So, inspire sa atin. Pwedeng, sino sa inyo na-inspire din? Okay, ayan. Okay. Sa tingin mo, ano, saan ka naman na-inspire? Ano yung naisip mo nung nakita mo yan? Ang pangalan mo? Asianin nga pala, natawag ito naman. Sa Asianin.
9: Matapang,
1: matulungin. Okay. Ito yung kasaganahan, no? Kasaganahan. Tapos yung mga adik. Wala na. Tapos ikaw, yung matapang? Tama ba? Saka matulungin? Okay. Pagiging matapang at matulungin. Ayan. Sino sa inyo dito makapagpaliwanag pa sa akin kung na-inspire siya sa pagiging matapang at matulungin? Ano, ano po sabihin para sa inyo nung based sa na kwento na ano na nakuha niyo?
9: Awit para po ba?
1: Anong klaseng matapang yung tapang ba natin pong ganun ba? Ano anong klase dapat matapang?
6: Matapang sa pakikipag lamang.
1: Kanino?
6: Sa mga kalaban.
1: Oo, mga kalaban na
6: sinasakop tayo.
1: Sinasakop ng kalim naman. No? So maging matapang sa mga para paglaban yung ating bayan, no? Paglalaban yung bayan, hindi yung ipagmatapang ka lang na tingin pera, di ba? Matapang hindi ganoon, no? Tama. Yes.
9: Matapang na ibigay lahat para lang maprotekta ang pulong bayan.
1: Ayun. Ang galing. Matapang na ibigay. Yan, ibigay lahat para maprotektahan ang bayan. O yung pagiging matulungin. Sino yung makapagsabi? Paano pa magiging matulungin? Sige, ikaw naman tapos.
6: Nung alam mo, wala nang hiniling papalit.
1: Okay, wala nang hiniling papalit.
8: Pwede sana kasi ako
1: sinasabi. Okay, wala nang hiniling papalit. Ano pa? Pwede ka tumulong, tama ba?
9: Tumulong.
1: Very good. Hey, okay, ayan. Okay, so, meron pang gusto magsabi? Ano pa? Anybody? Meron pang gusto magsabi? Ano pa yung mga natutunan nyo? Kung ikaw ngayon, kasama mo ngayon si Marco, narinig mo na ngayon ang kwento ni Marco, kasalukuyan yun eh. Diba? Ano ngayon ang gagawin mo? Nang ito ngayon yung nalaman mo? Ano ngayon yung pag-iisip mo o gagawin mo? Atong gagawin ko? Ay, magiging ganito ko. Sino bang gusto magsalita pa, mag-share? Yan. Okay. Yun, habang ikaw ay nag-iisip, ikaw, ano pangalan mo? Sam. Ikaw lalaki, si Marco lalaki, no? No, nakita mo ba 'yung sarili mo sa kay Marco? Naisip mo ba na parang ako rin si Marco? Naisip mo ba 'yun? Hindi, hindi mo naisip. Tigatundo ka ba? Oy, tigatundo si Marco eh. Kapareho ba kayo? Kapareho? Oh, ano? Kung ikaw si Marco, no? Anong grade mo na?
10: 9 po.
1: Grade 9. Ilan taon ka na?
10: 13.
1: Okay.
10: Okay.
1: So, ito. Ngayon mo lang ba nalaman yung mga ano ng tondo, kasaysayang tondo? Ano ngayon yung naging epekto sa'yo na parang ikaw si Marco, nalalaman mo, ay, ganito pala ang tondo, ganito pala yung mga dato. Ano ngayon ang epekto sa'yo? Huwag makilitik eh, si Sab. Sige, Sab, ano? Ah, hindi, dapat kilitin para masalta. Kilitin kita. Hindi, joke lang.
8: What is... Ako yung pressure, pre-pressure.
1: Oh, pressure. Ayan. So, ikaw si Marco. Anong sa tingin mo ang mararamdaman mo? Nung nalaman mo? Habang nag-iisip ka, yan, ikaw.
11: Mapaproud.
1: Wow, mapaproud. Ano pangalan mo?
11: Johnny.
0: Dan?
11: John
0: Ace. Pwede si John Ace. Sabi ni John Ace, mapa-proud. Okay, very good. Mapa-proud. Saan ka mapa-proud?
11: Ano po? Sa kasaysayan ng tundo.
0: Kasaysayan ng tundo. Basically, sa tundo. Diba? Mapa-proud sa tundo. Ayan. Mukhang humaba na yata ang aking bed. Marami ba tayong natutunan?
11: Ako.
0: Masaya ba? Masaya?
11: Oo. Oh,
0: ako, natutuwa ako sa inyo eh, no? Napaka... ang galing yung makinig at makipagkwentuhan sa inyo, no? Oh. Pero bago yon, bago tayo magtapos, may sasabihin ba si Zab? Ano, Zab? Ikaw ba ay proud pagiging tundo? Bakit? Bakit? Bakit ka proud?
8: Tambay lang daw sa
0: akin. Oh, tambay lang siya sa kanto pero ngayon, hindi na.
8: Hindi na.
0: Ang ganda doon. Okay, bakit? Bakit? Bakit hindi ka natambay sa kanto? Dahil? Oh, ganda. Sasabihin niya na. Kasi?
12: Kasi may pasok na mo.
0: Kasi may pasok na. Eh, bakit ka kailangan pumasok?
8: Para mag-aral.
0: Bakit ka kailangan mag-aral?
12: Para makapagtapos.
0: Bakit ka kailangan magtapos? Bakit? Bakit?
8: May pasok kasi.
12: Para makatulong sila na.
0: Para makatulong sila na.
8: Amen!
0: Hey! Oh, para sa pamilya, para sa kinabukasan, tama. Kaya sabi ni Marco kanina, sa dulong-dulo, sabi niya, no? Kaya ipagmamalaki ko, yun yung proud eh. No? Ipagmamalaki ko. Alam niyo yung ipagmamalaki?
11: Ako. Amen.
0: Yun, ipagmamalaki ko. Ako ay Tagatundo, ako ay Pilipino. Okay, may naisip akong kante. Pwede ba kayong sumali dun?
11: Oo.
0: Oh, ito lang ha. Simple lang. Ito, ayan. Oh, oh, ako'y Pilipino. Okay, sunod kayo. One, two. Ito lang. Patahin ko muna pag suturo ko kayo. Madali lang kayong sundan. Madali lang ito sundan. One, two, three, go. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh. Ako'y Pilipino. Suba. Oh, oh, ako'y Pilipino. Tapos, ipagmamalaki ko ito. Okay, one, two, three. Ipagmamalaki ko ito. Yan, ang dali lang naman. One, two, three, go. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Yan. Pero hindi lang naman tayo Pilipino eh. Ano yan? Pwedeng Tagatundo. Pwedeng gawin natin ganito. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y Tagatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Ah, okay ba? Okay, one, two. One, two, three,

Yan. Sino may hilig sumayaw dito sa inyo? Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y negatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Yeah, may ganun pa. So, pwede, di ba? Ganda yan. Oh, oh, ako'y Pilipino. Oh, oh, ako'y negatundo. Oh, oh, ako'y Pilipino. Ipagmamalaki ko ito. Yan. Okay. Lagyan natin ang ano. Ano yun? Ng konting action. 1, 2, 3, go! Oh!

0: Grabe, ang bilis ng oras, no? Sobrang saya at dami nating natutunan ngayong araw sa mga kwento at pagmamahal ng ating mga achiever para sa kanilang mga nanay. Tunay na napakapalad natin na marinig ito. Maraming salamat sa mga anak na nagbahagi ng kanilang kwento ng pagmamahal at pasasalamat. Kayo ang inspirasyon ng lahat.
1: Tama ka, Teach Judy. Sa lahat ng nanay sa buong mundo, lalo na sa mga nanay dito sa Better World Smoky Mountain, kayo ang tunay na mga bayani. Salamat sa inyong walang sawang pag-aaruga, lakas at pagmamahal na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa inyong mga anak.
2: Ngayong araw, ipakita natin na ang pagmamahal ng nanay ay puno ng sakripisyo at pagtitiis. Pero ito rin ay nagdulot ng saya at pag-asa. Sana mas lalo nating na-appreciate ang ating mga nanay at mas marami pang pagmamahal ang maibigay natin sa kanilang araw-araw.
0: Ayan. So mga kaahaw, huwag nating kakalimutan na sabihin sa inyo mga nanay ang simpleng salamat nay. Kasi malaking bagay na yon para sa kanila. Iparamdam natin ang ating pagmamahal habang nandyan pa sila.
1: Paano ba yan? Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Sabado dito sa Balitang Bata. Lubos na pasasalamat sa mga mahuhusay na tao sa DZRJ 810 AM, AHA Learning Center at linya-linya sa patuloy na nagbibigay ng espasyo para sa kwento ng kabataan at komunidad. At sa ating mga listeners at viewers, salamat din sa walang sawang pakikinig, pakikisa at pagkatuto tuwing Sabado.
2: Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Sabado para sa panibagong kwento, panibagong aral at panibagong inspirasyon. Laging tandaan, kaya mong baguhin ang mundo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!
3: Ako po si Angelic Elvia Corta.
4: Ako po si Sabrina.
5: Ako po si Vince Nemec.
6: Ako po si Catherine.
7: Ako si Mara Irish.
8: Ako po si Altea S. Arellano.
9: Ako po si Adrian N. Almendong.
10: Ako po si Joanna Mekio Olesco.
11: Ang nanay ko po ay Annalisa Caberio.
12: Rochelle B. Baloyan.
13: Ang pangalan po ng mama ko ay Patrice.
14: Ang mama ko ay si Mary Ann.
15: Si mama ay si Roselia J. Pascual.
16: Ang nanay ko po ay Mary Ann Yurado.
17: Ang pangalan po ng aking nanay ay Susana Guerrero.
18: Ang pangalan naman po ng aking nanay si July Rose B. Lagarto.
19: Ang nanay ko po ay si Lizelo.
20: Kasi po siya po nag-aalaga po sa akin simula bata po ako.
21: Kasi siya lang yung isa kong mama.
22: Mahal na mahal ko po siya dahil siya po yung nagpalaki sa akin na maayos. Tapos po, di niya po ako pinabayaan.
23: Gusto ko lang.
24: Kasi po tinutulungan niya po ako. Tuwing may ano po kami, may project po kami sa school.
25: Kasi lahat ay yung binibigay niya sa akin. Kaya love ko po siya.
26: Kasi lagi niya po ako ingatan.
10: Simple lang po. Kasi mahal ko po si mama dahil kahit malayo po siya sa amin, natutubusan niya pa rin po yung pangangailangan namin.
27: Favorite ko po siya eh.
5: Kahit makulit po kami magkakapatid, binabantayan niya pa rin po kami.
28: Kasi po siya nagpalaki sa amin at nagpakain.
8: Gumagawa po siya ng paraan para lang po makapag-aral po kami lahat at mapakain niya lang po kami.
29: Kasi tinuturuan niya po ako ano yung assignment ko.
30: Binibigyan niya ako minsan ng gusto ko eh.
29: Mabait.
18: I love you po.
31: Salamat po sa pag-aalaga sa akin.
32: Mahal na mahal ko po kayo, mama.
10: Lagi niyo pa rin ingatay sa sarili niya. Ayoko siyang mawala agad kasi mahal na mahal ko po siya.
5: Super thankful po ako kay mama kasi inaalagaan niya po kami kahit makulit kami.
33: Mahal na mahal ko po siya.
34: Palagi niyang aalagaan sarili niya kasi pag wala na siya baka hindi ko kaya.
18: Happy Mother's Day po, mama.
35: Happy Mother's Day po.
36: Happy Mother's Day, mama.
10: Happy Mother's Day.
37: Happy Mother's Day, mama.
18: Happy Mother's Day po.
38: Happy Mother's Day, Mama.
10: Happy Mother's Day po, Mama.
39: I love you, Mama.
37: I love you, Mama.
36: I love you, Mama.
0: I love you, Mama.

0: AHA Learning Center ay isang non-profit organization kung saan naniniwala kami na yung mga students na who have the least in life deserve the best chances and opportunities. AHA Learning Center ay bukas. Welcome kahit sino.
1: Parang dati po, less confident po ako. Then, parang natututo po ako sa AHA dahil po nakikinig po sila sa akin and parang nasishare ko po sa kanila yung mga problems ko.
2: Dati nawawalan po kasi ako ng pag-asa. Hindi ko po nakikita yung sarili ko po na makapagtapos po ng kolehiyo po. Dahil nga po sa sobrang hirap po ng buhay po namin noon. Pero ngayon po, na nasa AHA na po ako, natuto na po akong mangarap ng malaki.
3: Pumasok po ako sa AHA at natuto po akong matuto. Tumaas po yung grades ko hanggang 92 po.
4: Ang best moment ko po sa AHA is yung time po na na-realize ko po na kaya ko na po at nahanap ko na po kung yung basis ko.
5: Laki po ng improvement na nagawa nila sa anak ko. Kaya sobrang thankful po ako sa AHA Learning Center. Sobrang saya ko po. Nanong ko sarili ko na kahit ganito po kami kahirap, please, naipapakita ko po sa kanya na naisusuportan ko po siya kasama aralin niya.
4: Sa AHA po, maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ang naging safe space ko.
1: Dahil din po sa AHA, parang naging second family na ko na po sila dahil sila po ang natatakbuhan ko minsan kapag may problema po ako.
0: Karoon ako ng avenue at platform na makita ang pagbabago right in front of my eyes, makita ang pagbabago sa mata ng aking mga estudyante, sa mata ng mga achievers.
6: Sa AHA, welcome ka. Sa AHA, may tahanan ka, may pahingahan ka. At sa AHA, kayong magbago at maging pagbabago na iyong hinihintay.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: RJ Patro!
2: Hey! Hello! Hi! Sa kayo! Meron bang nagpa-practice na mag-jogging? O yung climbing the stairs na talagang skipping two steps in every step? O patibayan ng tuhod mga ka-RJ Patrol? Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol. Dito sa DCRJ 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV. Napapauso yata ngayon yung patibayan yung tuhod para huwag madapa. Diba mga ka-RJ Patrol? Aminin, kapag nagsisenior, medyo humihinan tuhod. Busina, busina, busina. Mga kailangan

0: RJ Patron.
1: Alas 11:06 sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Thank you for watching, your support sa RJ Patrol. Ayan si Paring Rex dyan sa Bacoor, Cavite, Miguel Rodriguez. Kumusta yung ating escapade dyan sa Bacoor, Cavite? Thank you for watching, for support. Si Ate Bing dyan sa Davao. Si Febe Iglesias Bermejo. Baya may nilagan saging. Sabi si Kiko Matsing. Kiko Pangilinan, paborito daw saging. Kiko Matsing daw. Eh may pansit pa si Ate Bing. Huwag masyadong damihan ng kain ng ano, saging at pansit kasi masama sa sumba yan. Kailangan mabilis kumilos ang katawan para lalong sumeksi sa pagsusumba dyan sa Davao. Alright, my report. Mga dokumento ng articles of impeachment patuloy na inaayos ng Kamara bago maipasa sa Senado. Phone Patch Report mula sa DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Kuyang, inaayos na ng House of Representatives Secretariat ang mga dokumentong may kaugnayan sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ito isumite sa Senado. Ayon kay House Secretary General Chedoy Villacaria Garfield, kasalukuyang nire-reproduce, pinagsasama-sama at masusing chinecheck ang libu-libong pahina ng mga dokumento at attachment upang matiyak na kompleto at eksaktong kopya ang maipapadala sa Senado. Sinabi ni Villacaria Garfield na malagang matiyak ang katumpakan ng lahat ng dokumentong susubite dahil ito ang pangunahing prioridad ng Kamara sa proseso ng transmittal ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Matatandaan na una na nagkain si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng isang motion upang formal na maipadala sa Senado ang article of impeachment kasama ang lahat ng annexes alinsunod sa Constitution at House impeachment rules. Pinagtibay naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ang motion matapos walang tumuton mula sa plenaryo. Nag-motion din si Defensor na mabigyan ng kopya ng committee report, article of impeachment at annexes ang kampo ng Vice Presidente, mga complainant at legal counsel matapos maipadala ang mga dokumento sa Senado na agad din inaprubahan ng Kamara.
1: Jong,
2: malapas Jong, sa
1: yes. Kailan ba mag-a-adjourn si Nidye ang sesyon sa lower house? Di ba may

0: I-summer break tayo, tapos babalik na lang pag sona ng presidente.
1: Pero wala pang ano eh, wala pang
0: schedule
1: eh, no? Oo, sinasabi, pero pero pagkakaalam ko, bago mag-July, meron silang break kasi oo, para bigyan daan yung SONA.
0: Oo, halos dalawang buwan yun, di ba, Jong?
1: Oo, pagkakaalam ko, mga ganun na.
0: Alright,
1: hindi ito. Kuya, mabalikan kita pa kung meron ng update dun sa iyong tanong.
0: Oo, kasi pag inabot ng adjournment, sinidye, ayan naman, samot-saring komentaryo na naman yan, sasabihin, dinedelay or hindi nagkukonvene or dinededman ng Senado kung maipasa nila doon. Kung kailan, nung nangyari sa first impeachment, bisperas ng campaign period yun sa midterm election 2025, nung ipinasa nila sa Senado, di... Sabi ni Chis Escudero, siyang Senate President, hindi mo na ito matatalakay, hindi naman tayo pwede mag-special session para dito. Hintayin natin makabalik. Oo. Alright.
1: Kaya ngayon, yun ngayon ang inahapol ng kamara na ano ba talaga yung fourth meeting? Yung immediate ba? Sabi niya,
0: ang tanong, Jong,
1: pero depende sa Senate.
0: Ang tanong, Jong, hindi ba sila medyo malamya kumilos dyan? Kasi nga, mukhang yung tinitingnan nila na dating leadership sa Senado ay napalitan, nakakampi sa kanilang balak na ma-impeach talaga si VP Sara. Paano yan ngayon? So, hindi ba sila nagpa-lamya-lamya na lang sila dyan? Naghihintay ng ano?
1: Ang ayon kay Congressman na Band, ang kanyang panawagan ay sana maging batas itong mga senador na matatayong impeachment judge. No, pag once umabot na o makarating na sa kanila itong article of impeachment na kung saan ay ang alam ko minamadali na rin, no? Pero kasi ang kaya medyo natatagalan ng konti, pero inaasahan natin dapat pagkatapos pinadala na, no? Dahil nga doon sa request ni Deputy Speaker Hernandez na o ni Defensor ni Senior Deputy Speaker Defensor na ang gusto nila mabigyan din ng kopya kung gaano karami yung ano yung hawak ng mga ng prosecutor ng mga congressman, yun din ang hawak ng mga complainant sa kanilang mga respondents. So okay, so medyo matatagalan yun yung sa libu-libong kopya noon, sa libu-libong papel noon, pahina nun, tapos ipiprint pa yun, di ba, sisiguraduhin kung tama pa pa yung pare-pareho yung kanilang papadala. Kaya nasa ano siguro, pang ilang araw pa yung bago pa yung padala. Dahil nag-iingat kayo ko yan, ang Kongreso, na maulit-ulit yung unang impeachment complaint. Kaya nag-iingat sila, kaya inaalay nila talaga, base dun sa kautusan ng Supreme Court, o decision ng Supreme Court, yung impeachment complaint para hindi na muling maulit na mapigilan itong impeachment trial na alinsunod sa utusan ng Korte Suprema.
0: Pero hindi ba obvious, Jong, na ngayon baliktad na? Pinagbutuhan na nila ulit, tapos hindi pa pala nila hawak yung mga kopya. O di, parang obvious na ganun din nangyari nung first impeachment nung 2025. Inaamin nila nag-iingat sila. Pero napagbutuhan na, Jong, Napagbutuhan na.
1: Hawak na nila yung mga dokumento, i-reproduce lang nila. Parang kumbaga, i-reprint. Isi-xerox lang nila. Kasi kailangan, ang request kasi ni Deputy Speaker
0: Hernandez,
1: Majority Leader, Majority Defensor, mabigyan din ng kopya. Di ba may unang kopya na ibigay yung kila VP Sara nung kasagsagan ng hearing. Ngayon nadagdagan kasi nung kasagsagan ng hearing, nadagdagan yung mga papel at mga ebidensya.
0: Alright.
1: So yun ang kanilang ibigay. Kumbaga, i-reprint lang nila yon para makompleto nilang kung anong merong hawak ang prosecutor na mga congressman, dapat ganun din ang hawak ni Bisara at ng iba pa.
0: Oo nga. Okay, mag-abang tayo ng mga susunod na development, Jong. Thank you.
1: Okay, anak. Okay, kuya, balik sa iyo.
0: Alright, si Jong Malapas mula dyan sa Camara de Representantes. Isa pang report, Senator Lito Lapid na mahagi ng tulong sa 500 chopper at operator ng pasang Mazda. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Namahagi ng tulong si Senador Lito Lapid sa 500 chopper at operator ng mga miyembro ng pasang Mazda dahil na rin sa nararanasang krisis sa pagtaas ng presyo ng langisa. Bilang kinatawan ng kanyang ama at kabalikat, itong grupong Lingkod Lapid, pinangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pamamahagi ng 5,000 kilos ng bigas sa tanggapan ng Pasang Mazda sa lungsod ng Quezon. Kasama ng Batang Lapid, si Pasang Mazda National President Obit Martin at Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. na ang Quezon City sa pamamahagi ng bigas sa 500 operator at chopper at ilang may bahay bilang kinatawa ng mga chopper na kasalukuyang namamasada. Ang bawat isa ay makakatanggap ng 5 kilong bigas at mga matitira naman dito ay mapupunta sa ibang miyembro ng Pasang Mazda. Ayon kay Lapid, na kaunting tulong lamang ito para sa mga chopper at operator para maibsan kahit paano itong nararanasang krisis sa pagtataska ng presyong produkto. Pero asahan aniya na hindi nito dito magtatapos ang pagbibigay ng tulong ng Lingkod Lapid sa mga miyembro ng Pasang Mazda. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Shirley Uyang, ang warrant of arrest galing sa ICC o TCC, Trillanes Criminal Court. Siya naman nasusunod diyan, nauna pa siya dumaldal kaysa sa ICC judge. Oo nga. Thank you, paring Rex, diyan sa Bacoor, sa pagsuporto sa RJ Patrol. Shirley Uyang. At teka, sino ba yung mga angels mo dyan, paring Rex? Si Kim. Oh. Shirley Uyang, init ulo ni Kiko Pangilinan kay Robin kasi gutom siya, hindi pa siya nakakakain ng breakfast. Ang favorite niyang saging. Parang si Ate Bing dyan sa Davao. Ah. Nilagang saging o saba. Rick Orasyon, ang napuna ni na commentator Dr. J at Dr. R sa presidente, BBM, tumangkad daw at bumata. Ba, yung mga urban legend kwento-kwento na hindi siya totoong BBM. Ah. Si Rick Orasyon, ang maganda kay Senator Bato, ang abogado niya ay si Attorney Ferdinand Topacio. Yun sabi ni Rick Orasyon, believe siya kay Attorney Topacio. Shirley Uyang, kasi naman hawak na down nila ang beat. Napurnada pa, kaya init agad ulo kay Robin. Maiksi pasensya ni Robin sa matsing. Charot. Maikli ang pasensya daw ni Robin sa matsing. Si Charito Cabrera Dayana, bumoto daw po ng yes ang mag-iinang Revilla to impeach Sara dahil hindi daw po si BBM kalaban nila, kundi ang dalawang Remulla, especially Boying na siyang nagpakulong kay Bong Revilla. Ganern. Ganon, sabi ni Charito Cabrera Dayana. Shirley Uyang, Tito Escalera, sobra pa sa naputulan ng baba. Nabulaga na natodas pa. Deserve ginawa nyo rin yan kay Cheese. Google mo, karma. Si Rick Orasyon, tindig Pilipinas, tumindig kayo sa trillion corruption scandal sa DPWH flood sa pamamahala ni BBM. E tahimik kayo kung gayon, yung marcha ninyo ay absurd at irrelevant. Yan sabi ni Rick Orasyon. Hindi naman, ang kanilang sinasabi ay Sara litisin, Bato arestuin. Yun ang kanilang battle cry, yung sinisigaw. So si Sara, ayos pa pala ang kamera. All the while, last Monday, nagbutuhan yung plenaryo ng Kamara de Representantes na maitransmit na yung articles of impeachment sa Senado. O, 257? Ilan ba yung bumoto ng yes? O, sabi ni Rick Orasyon, ni Shirley Uy, sino ba? Si Charito Cabrera Dayana. Alam po ninyo, yung bumoto ng yes para ma-impeach si Sara, kuminsan nakakagulat din po, nakakasurpresa eh. Kasi dun sa mga sesyon, nakikita natin na parang kumikiling na sila kay Sara. Tulad ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, diba? Kino-question niya yung mga ina-induce na mga evidence dahil hindi naman trial proper yung impeachment proceedings sa House Committee on Justice, di po ba? So, ang iba, nag-isip, hindi siguro yan boboto ng yes. Bumoto, di po ba? Si ano, nabotas congressman, Toby Tiangco. Oh, di ba, critic na siya kay Bongbong at former Speaker Martin Romualdez. Kinikritik na niya, kinikritiko niya. Mag-expect, aasahan natin, boboto para no, not to impeach Sara. Bumoto ng yes eh. Kaya nga sabi natin, di natin alam yung ano, likaw ng bituka ng bawat isa eh. Kasi minsan nakakasurpresa eh, parang pelikulang suspense ng Hollywood eh. Na kung minsan yung kung sino yung tingin mo bida, yung palang kontrabida. Ganun po talaga yung individuality ng tao. Di po ba nabanggit natin na sa panonood ng sine lang, isang halimbawa dyan, umuwi yung kasama mo sa bahay or kapitbahay, bidang-bida niya, binibidang-bida niya yung pinanood niyang pelikula, yung sine, na ang ganda, ang galing, ang ganda ng plot, ang ganda ng ano, ambience or ano ba yung mga effects. Nung isang kapitbahayang nanood, pag-uwi, lantang gulay, parang dismayado. Hindi niya type yung pelikula. Kaya may tinatawag na individuality ang bawat isa. Kanya-kanya talaga. Kanya-kanyang ugali. Sakaling makonvene yung impeachment court, yung sa Senado, yung bubuo ng House Prosecutors para sa VP Sara impeachment trial sa Senate. Ito na pala, itong mga bubuo. Siyempre, nanggaling sila sa House Committee on Justice. Yung kanilang chairman, si chairwoman, si Batangas Representative Gerville Luistro, isa. Si Bicol Saro Representative Terry Ridon, ikalawa. Si Rods Gutierrez, ng One Rider Party List Representative, si Zamora, pangalan niya, Bel Zamora, kapatid yata ito ni Mayor Francis Zamora, San Juan Representative, si Kaka Bagaw, Dinagat Islands Representative, Dinagat Island, si Kaka Bagaw, Dinagat, oh, okay. Si Laila De Lima, siyempre, as expected, mamamayang Liberal Party List Representative. Si Akbayan Party List Representative, Chel Jokno. Si House Senior Deputy Majority Leader, Lawrence Defensor. Si Keith Flores, Representative ng Bukidnon. Si Jordan o Lordan Suan, Cagayan de Oro Representative, at si Joel Chua, Manila City Representative. Napanood ko yun, nasupalpal si Congressman Joel Chua eh, kasi binibida niya pag-testify ni Ramil Madriaga dyan sa impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Nabutata siya dun eh. Hindi pala niya inayos binasa yung mga testimonya ni ano ni Madriaga. Na-question yung sinabit ni Madriaga na manager's checks, sinabi galing kay Tatay Digong nung presidente pa si Rodrigo Duterte. At sinabi niyang malalim yung pagkakaalyansa nila ni former President Duterte. Binanggit niya yung mga manager's check to the tune of 84 million plus. Isang cheque. Ang problema, yung date na petsa doon sa cheque na hindi nabasa ni Congressman Chua, April of 2023. Hindi na presidente si Digong noon. Ang presidente na ay si Bongbong Marcos. O, saan galing yung cheque? Ang gulo. Kaya tuloy, pumalpak yung testimonya ni Madriaga doon sa House Committee on Justice. Pero kapag yung mga kakampi ng gusto magpa-impeach kay Sara doon sa House Committee on Justice, sabi, napaka-vital, napaka-ganda ng pag-testify ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings. Alam mo na kasi, gusto nilang si Rico Rasyon, nakakatawa tong mga Revilla, pinakulong si Bong. Sino bang amo ni Boying Remulla? Oo nga. Kapag ganon, Rick, isipin mo baka may maleta. Kaya meron silang parang nagbagong change of heart. Kasi nga, tama ka. Paano mo naman sasabihin si Boying ang nagpakulong? Sino bang amo ni Boying? Di ba? Kay Bong Revilla. Pakulong kay Bong Revilla. So, nakakatawa nga itong mag-inang Revilla sa Kongreso. Tama rin siya. Shirley Uyang, Richard Gomez din po, nag-pro-maleta din. Richard Gomez pa? Parang nagugulat ba kayo kay Richard Gomez? Di ba ang dami niyang mga tinakbong elected position? Kung hindi siya umuwi dun sa hometown ng kanyang misis sa saan ba yung lugar niya? Ormoc, Leyte, ng mga Torres, hindi siya mananalo. Ang dami niyang tinakbo dito sa NCR. Pati sa Bulacan, tumakbo pa yata. Gobernador. Tindihan si Richard Gomez, si Goma. Talo, parang yung kasama niya na si, na nagsasabi, si Philip Salvador. Nagsasabing, oy, hindi ako ang nagpupumilit na isiksik yung sarili ko sa politika, sabi ni Philip Salvador. Pulso ko yan sa mga nakakasalubong ko sa mga paglilibot ko dito sa ating bansa, sabi niya, na gusto nilang talagang tumakbo akong senador. Bakit hindi ka nananalo kung totoong napakarami yung supporter mo? Sumusuporta sa iyo para tumakbo pagka senador. Yan din, di ba? Ilang mga posisyon ang tinakbo niyan. Pati Mandaluyong yata, pinasok niya noon. Parang vice mayor. Parang si Richard Gomez din noon. Puro talo. Saan ba nakatira yung asawa ni Philip? Wala, walang matinong balita kung sino asawa niya . Kaya ganun. Baka dapat gayahin niya si Goma. Umuwi doon sa, lalo kapag baluarte ng asawa niya, yung lugar. Di may chances siya, na tulad na nangyari kay Richard Gomez. May chances siyang, sa wakas, nanalo rin. Yung napanis na pansit para sa victory party, makakain na rin. Si Jaime Samoy Bernante, Sir Angelo, ang pagbabalik ba ni Senator Ronald Bato de la Rosa, timing lang na nagkataon lang kaya lahat sila nabulaga, parang si MacArthur, I shall return. Hinihawig mo sa kay MacArthur pa si Bato. Alam mo kasi kung minsan iniisip ko rin kung ako yun si Bato, yung opisina ko, yung mga tao ko, parang headless chicken nga. Wala silang ulo. Yung mga tao ko doon, Yun, inisip niya rin din siguro yun. Kaya kailangan niyang bumalik. Shirley Uy Ang, pag pera, maleta, gumalaw, bye-bye friendship. Who you? Totoo po yan, Shirley Uy Ang. Diba? Kahit pakinabang, yun dati, sabi, pinangakuan ng mga flood control projects. Siyempre, babalimbing yan. Ang politiko, hindi yung, hindi naman nilalahat natin, hindi yung taong bayan ang iniisip, kapakanan. Kapakanan ang kanilang personal or political interest, kanilang pinangangalagaan. Yan po yung kadalasang nakikita natin sa mga traditional trapo politician. Break tayo, ang oras impunto alas 11:30 ng tanghali.
3: Hello mga kaaha!
4: Kami sina Elisa
3: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
4: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
3: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
4: Kita-kits mga kaaha!
5: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Archie Patron.
1: Alas 11:34 na ng tanghali. Tanghali na po, bayan. Uy, lumawak na ba yung mga pambubudol at pang-i-scam? At ito na naman ang bago. May phone patch report, pagdami ng digital blackmail outfits. Binabala ng isang kongresista. Phone patch report mula kay DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Magandang umaga ulit, Kuya Angel. Binigyan babala ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tigup Party Vice Representative Judah Sidre ang umuloy pagdami ng tinatawag na digital blackmail outfits na nagpapanggap umunong media organization o online commentary platforms upang manakot, mangikil at manira gamit ang social media. Sa kanyang privilege speech sa kamera, sinabi ni Asitre na magsasampa siya ng resolusyon upang imbestigahan ang umunong extortion activities ng ilang online political operators at social media influencers. Ito'y kasunod ng pagkaka-aresto sa founder ng Peanut Gallery Media Network o PGNN na si Franco Mabanta at iba pang sinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umunod 300 million pesos na payoff kapalit ng hindi pagpapakalat ng mapanirang online content. Ayon kay Asidre, hindi na maituturing na journalism ang paghahanda umano ng mapanirang material at paggamit nito upang humingi ng pera kapalit ng hindi paglalabas ito sa publiko. Dagdag pa ng mababatas, dapat umunong mapanagot ang mga online commentators, influencer at digital media personalities na may malaking impluensya sa opinion ng publiko sa usapin ng katotohanan, verifikasyon at transparency. Binigyan din ni Asidre na hindi layunin ng kanyang panukalang investigasyon na patahimikin ang kritisismo kundi upang matukoy ang kaibahan ng lehitimong pamamahayag at kriminal na pananakot o panginikin sa digital platforms. Ako si Jung Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Manlapas. Isa pa report, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sorpresa sanang bibisitahin si Senator Bato sa Senado. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
3: Sorpresang nagtungo sa mataas na kapulungan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga para personal sanang bisitahin si Senador Ronald Bato de la Rosa at para batiin na rin ang liderato ng Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Barsaga, biglaan lang yung kanyang pagdaan sa Senado dahil nagkataon na malapit lang din siya sa lugar. Sinabi ni Barsaga na nais niyang i-congratulate o batiin itong bagong Senate leadership dahil napalitan na si Senador Vicente Tito Soto di third sa pwesto. Binigyan din ni Barsaga na siyam na buwan ang naging panunungkulan ni Soto sa pwesto pero walang naparusahan sa katiwalian. Paglilinaw ni Barsaga, hindi naman sila close ni Senador Bato bunsod ng kalilipat lang niya sa PDP laban pero nais lamang niya itong batiin dahil pareho sila ng ipinaglalaban.
4: Well, we're visiting Senator Bato de la Rosa and congratulating him and congratulating the new Senate President Al Peter Cayetano. Yes. Senate leadership. Kasi ngayon, wala na si Tito Soto. We have given him 8 months, 9 months para may makulong sa flood control. Walang nakulong, walang nanagot, walang nangyari. And in order to prevent future crimes against our people, we are thankful that there's a change in Senate leadership. Kasi yung dating Senate presidency, yung dating Senate majority, wala silang nagawa. So now we are trusting Senate President Al Peter Cayetano in bringing justice to our people.
3: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ba, di pala nagbihis ha? Naka-round neck t-shirt lang si Congressman Kiko Barsaga. Baka bumaba lang ng kotse at gustong umakyat sa opisina ni Senator Bato. Paisanong-paisano, ha? Simple-simple. Oh. Anyway, si Charito Cabrera Dayana, siguro po yung uutangin ng Pinas na worth 1 trillion pesos ay ipamumudmud sa mga tongreso. Imagine that huge amount of money. Oh, pero mag-iisip na sila ngayon eh. Saan ako nakatisod ng ano, screenshot ng sabi ay may allocation yung Department of Health sa ano. Yun, nakita ko lang sa social media pero hindi ko na-verify kung fake news o ano. Yung ongoing po yung House Committee on Justice hearing sa impeachment case ay ni VP Sara ay parang may lumabas na ganun. Iniintriga na mayroong allocation budget galing sa DOH sa utos. Sa utos daw, dun sa report. Ito'y sa blog ni presidential son, Sandro Marcos. Parang ganun. So, hindi na si ano ang kumikilos. Kasi, na-freeze na yung assets. Former Speaker Martin Romualdez. Oh. Nagkataon lang ba, sabi ni Jaime, na sumulpot, I shall return si Bato. Ano rin yan eh. Ano rin yan? Planado. May mga planado. Planning yan. Hindi rin naman natin dinidiscount na walang nakakaalam. Isang surpresa. Hindi po. Maring... Diba, ang sinabi ng NBI, hindi nila kaagad na telegraph na si Senator Bato ang laman ng isang kotse na hindi kanya. Nakiangkas sa kotse ng isa pang senador. Gusto nila maintriga yun ng mga Senate reporters. Pilit pinapaamin pero ayaw sabihin ni Senator Bato kanino siya hitch ride. Maraming nagsasabi na maaring kay Senator Pia Cayetano daw. Sabi ni Senator Bato, wag na natin. Leave it that way. Wala naman issue yan. Ilalaglag ko pa ba kung sino yung nagpasakay sa akin? Sabi niya. Binigyan ka na nga ng... di ibig sabihin, may mga nakakaalam dun sa pagbabalik niya kapon sa Senado. Sabi ni Shirley, uy, ang ipe, tumigil ka. Ikaw dikit ng dikit sa mga Duterte kasi may hidden agenda. Shirley Ouyang, ha? Ano ba yung hidden agenda dun? Ha? May hidden agenda rin yan. Huwag iboto yan. Sugarol si Ipe. Kaya magiging korap yan. Kaya nga yan iniwan ni Chris Aquino. Kasi nga, sugarol. Ganun ba yun? Lulong ba sa kasino? Akala ko ba sabi nagki-Christian na siya. Parang gusto niyang maging pastor ng Christian Church. Kabaliktaran pala yun. Merong yorme sa ano sa ating NCR, yorme ng isang siyudad na sinabing dati Sugarol. Pero ang ganda naman ng performance niya nung maupo siya bilang isang alkalde ng isang siyudad dito sa NCR. Baka pastime lang. Laughing money or pastime money yung ginagastos sa casino. Hindi talaga lulong na lulong. Pero kung ano man talaga, iniwan daw ni Chris Aquino kasi sugarol. Si Ipe, Philip Salvador. Isa pa report, Senator De La Rosa nagpasalamat kay Ombudsman Remulla dahil sa maagap na impormasyon sa ICC warrant of arrest. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
3: Nagpasalamat si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil binigyan siya ng maagap na impormasyon na may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Matatandaan na kasunod ng pag-anunsyo ni Remulla noong Nobyembre na may warrant of arrest na ang ICC, nagtago si de la Rosa hanggang sa lumutang ito nitong nakarang Lunes kung kailan lang nakumpirma na mayroon ngang warrant of arrest. Ayon kay De La Rosa, dahil nabigyan siya ng advance information na kapag-enjoy siya ng 6 na buwan at nakapag-Bible study ng gusto tugon ito ng tanungin sa interview kung alam niya noong November na ipinaaresto na siya ng ICC. Sinabi pinagbatayan lang niya ang pahayag ng Malacanang at dito pinasalamatan si Ombudsman Remulla na dating Justice Secretary. Nang tanungin kung sa tingin niya gaano katagal ang kanyang sitwasyon o ang pagkakanlong sa Senado, sinabing wala siyang plano at bahala na ang Panginoon.
0: Basihan ko lang yung mga pronouncement ng Malacanang na meron daw, no? Yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman ta Buing Remulla na meron daw warang. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan ako ng advance info na meron akong warang. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months so, by my lansam at nakapag Bible study ako ng Husto for 6 months.
3: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Marami namang mga senador nagtago, di ba? Si dati Senador Gringo Nasan, di ba? Huli, tago, nahuhuli, tago ulit. Ang classic si Ping Lacson, Senator Ping. Mas matagal. Mas matagal yung pagtatago niya. Ping Lacson, ha? Senator Ping. Tapos, ito na, Senator Bato. Alam mo, narinig ko yung isang statement niya kagabi na laglag siya sa upuan kasi nga, isa si Ping Lacson na tinuturing niyang senior officer sa PNP. Naunang maging chief PNP. Parang kung PMAer ka, upper class mo siya. Nauna siya. Kumbaga sa serial number, senior sa serial number. At sabi niya, nakatrabaho niya minsan. At one time, in the past, si Ping Lacson nung bago mag-chief PNP. PAOK TF yata. Ngayon, nadismaya siya na sumasama si Ping sa panawagan ng mga senador na isuko siya sa ICC. Sumurrender siya. Umalis na sa Senado. Biro mo yan. Kumbaga sa magkuya. Kasi pa fraternal brother ang tawag, yung mista. Pag mista mo, bok. Di ba ang tawag nila? Bok. Parang bro. Fraternal brother mo siya. PMAer eh. Pareho kayo eh. Pero anyway, balik ulit tayo doon sa salitang individuality. Kahit pa magkakapatid sa dugo, minsan nagkakatunggali o nagkakaiba-iba yung paniniwala at paninindigan. E di siyempre, ang alam ko, scheme na yan eh. Yung eskema na nila yan para siguro sinabihan sila ng kanilang principal, gawin niyo lahat ng magagawa niyo para makabalik kayo sa pwesto, para baka mabigyan pa kayo ng another maleta kung sakali. Oo, di ba? Kasi nga, yan nga binabanggit ko kanina, yung paghahanda ng articles of impeachment. Naging Bisaya pala tayo doon, articles doon sa Kamara. Parang sabi ko nga kay Jong Malapas kanina, hindi ba sila parang dismayado, yung malamya yung kilos nila? Kasi ngayon sa sitwasyon sa Senado, hindi na nila kakampi yung nagpapatakbo ng Senado. Yung leadership, Senate President na yung Alan Peter Cayetano, na alam naman natin na naging running mate ni Tatay Digong running for presidency, vice president si Alan Peter Cayetano. So, hindi mo maalis yung loyalty ng Cayetano sa mga Duterte. So, kaya nga, tanong natin kanina, kumusta naman yung paghahanda ng Kongreso? Ngayong nagpalit ng leadership ang Senado, mayroon ba silang parang masigla ba sila? Anyway, isa pa report, pag-aproba ng Kalinga Bill sa Lead Committee, malaking tulong sa bawat Pilipino. Report ng DCRJ reporter, Jong Malapas. Jong.
2: Magaga ulit, Kuya Angel. Pinuri ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative President Alexander Sandro Marcos ang pag-aproba ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development on LEAP sa Consolidated Kalinga Bill na layong magbigay ng ayuda at proteksyon sa mga Pilipinong apektado ng oil crisis. Ayon kay Marcos, makakaasa umano ng tulong ang mahihirap na pamilya, mga driver ng pampublikong sakyan, magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante sa ilalim ng panukalang Kalinga Act o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance. Si Speaker Faustino Bogidi III at Majority Leader Marcos ang may akda ng naturang panukalang batas na naglalayong magkaroon ng permanenteng mekanismo ang gobyerno sa pagtugon sa oil crisis at iba pang kahintulad na emergency situation. Sinabi ni Marcos na hindi na umano kakailanganin pang maghanap ng panibagong batas tuwing may krisis sa presyo ng langis dahil magsisilbi ng framework ang Kalinga Act para sa mabilis na aksyon ng pamahalaan. Umaasa rin ang mambabatas na agad itong maipapasa sa plenaryo ng Kamara at maaksyonan din ng Senado sa lalong madaling panahon. Kabilang sa 7 pangunahing programa ng panukala ang Fuel Price Stabilization, Energy Supply Security, Targeted Assistance, Logistic Stabilization, Ayuda sa MSMEs, Energy Conservation, Flexible Fiscal at Regulatory Measures upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Shirley Uyang, si Abante nga, pastor, kung may nakasabit pang krus sa leeg, corrupt din, pa-ek-ek lang ni Ipe yun. Yung sinasabing magpa-pastor si Philip Salvador. Yun na nga, hindi naman lahat ng sinasabing, pati sa Biblia sinasabi, di ba? It does not follow that everybody who says, Lord, Lord, ay sumusunod kay Kristo. Ganun po yun. Hindi naman lahat eh. Pag sinabi mong sweeping, i-generic mo na member ng isang church o ano, na noted for being righteous, ano sila, sumusunod kay Kristo, hindi naman lahat yun. Sa totoo lang, sa bawat isang basket na puno ng kamatis, may isang bulok dyan or may mga bulok dyan. Kahit puno ng ano yan, feeling mo napaka-vibrant, makikita yung general impression ay mga magagaling. Hindi lahat, mayroon lalabas din po talaga na hindi magaling. Siyempre, ganun po yan. Kaya mayroong sa PMA, Philippine Military Academy, may baron, yung valedictorian. Pero yung pinaka-kulelat, ang tawag, goat, kambing. Oh, di ba? So, mayroong ganun. Oh, isang trivia. Sino sa PMA goat, dineclare na goat? Ibig sabihin yung parang pasang-awa nila sa klase. Ang naging chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Kadalasan kasi yung mga valedictorian, yung mga nangunguna dyan, yung na-appoint dyan, or matitindi yung mga performance. Or yung scholastic records, mataas. May goat po na naging chief of staff. Pero hindi umabot na isang taon yung kanyang termino bilang chief of staff ng Armed Forces. Walang dilit iba kundi ang the late former Senator Rodolfo Biason. Pong Biason. May tanong, yung bang mga House Prosecutors para sa impeachment trial sa Senado ay ni VP Sara, ay may malinis ba ng mga kamay? sabi, when you come to accuse somebody in a competent court, you should have a clean hand. Malinis yung kamay mo para walang maipula sa'yo. Yung credibility, honesty, accuracy, integrity. Paano? Yung iba dito sa mga House prosecutors para sa i-convene impeachment court ay may mga nagtuturo na nadalhan daw po ng maleta ang ilan sa mga ito. Maletang puno ng salapi galing sa maanomalyang flood control projects. Oh, sabi nilang kasama ko dati, Diyos ko po, giliw. Sana, pero ang panalangin ng taong bayan, sana, dahil nagpalit ng liderato sa Senado, siyempre, papalitan na yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So, minority na, kaya lungkot na lungkot yan, si Tito Soto at saka si Ping Lacson. So, magkakaroon ng bagong chair ng Senate Blue Ribbon Committee. So, ang investigasyon sa flood control scandal, baka magkaroon ng tamang direksyon. Sana maipatawag, sabi ng mga netizens. Ipatawag na ang 18 dating sundalo na nagsabing nag-deliver ng maletang salapi. Yung naunang nag-bulgar ng maletang delivery, si Marine Sergeant Orly Guteza na nawawala. Baka pwedeng ilitaw ulit yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung magtiyuhin na Bersamin, si former Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Bersamin. Si former Budget Secretary Amina Pangandaman. O, di po ba? Doon sa allocable budget, ano ba ito? Unprogrammed funds. Siya yung ano po? Siya yung tinuturong nag-handle noon, nag-manage noon. Siyempre, sa utos ng kanyang principal, kung lahat ng yan ay magkakatugma-tugma yung mga salita, ay ang presidente ang may pakana. Executive Department po sila lahat eh. Office of the Executive Secretary, Office of DBM, Department of Budget and Management, at iba pang mga witness na hindi pinatawag ni Ping Lacson para malaman na, magkaalaman na ng buong katotohanan sa pagnanakaw ng mahigit 1 trillion pesos na pondo ng bayan. Tama! Mainit pa kasi yung issue ng habulan tsaka yung protective custody sa Senado, kaya hindi pa masyadong natatalaka. Ewan ko ngayong maghapon na to kung magkakaroon na ng balasahan dyan sa Senado at mag-a-announce si Senate President Alan Cayetano, Alan Peter, kung sino-sino ang bagong magiging pinuno ng mga komite dyan sa Senado. Gusto yung sinasabing lockdown. Hindi naman siguro. Parang iniinsulto naman ng Senado kung nila-lockdown. Ang nagpapatupad ng lockdown ay NBI. Anong karapatan nila? May mga nagkukwento na naisahan ni Senator Alan Peter Cayetano at kampo niya si majority ng Senado, Loren Legarda. Naalala niyo yung attempt to conduct a coup nakalipas? Siyang itinulak, Loren Legarda, Senator Loren, na pumalit kay Tito Soto, pero pareho sila sa majority. Baka nagkaroon ng change of strategy ang minority bloc at nakita nila na wag na natin i-push si Loren Legarda. Baka same dog, different collar mangyayari. Nasa majority pa rin siya eh. So ngayon, nasa minority na siya. Minority na nga ba siya? Bukas ulit, ka-RJ Patrol, ingat tayo, sabi ni Jaime Samoya Bernantes. Maraming salamat sa suporta, Jaime Samoya. Bernante. Oo, naisahan nga. Kasi nag-aabang si... dahil nagkaroon ng ano, declaration of vacant. All positions in the Senate declared vacant. Tapos, akala niya siya ang inonominate ni Senator Alan Peter Cayetano. Because nung nakalipas, ang... nangampanya daw para magkaroon ng kudita yung nakalipas na kudita. Attempt to ano kudita ay si Alan Peter. Eh, ang tumayo si Aimee Marcos. Senator Manang. At ninominate kaagad si Alan Peter Cayetano. Botohan. 13 votes. Panalo. So, mabuhay kayo dyan sa Senado para mabago naman ang pagtingin ng bayan sa inyo dyan sa Senate of the Philippines. Magtrabaho kayo. Dito natin bukas ulit. Ibababa yung tabing ng ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Janet Jalil. President Trump says he'll have a long conversation about Iran with the Chinese leader Xi Jinping when they meet in Beijing later this week. He had postponed his trip to Beijing by 6 weeks to focus on the war with Iran, in the apparent expectation that it would be over before he met Mr. Xi. The British Prime Minister Keir Starmer has defied calls to resign as he battles to retain his job in the face of growing dissent within the governing Labour Party. The Prime Minister has received support from allies, including his deputy David Lammy. 4 junior ministers have resigned from the government. The chief executive of OpenAI, Sam Altman, has told a court in California that he was increasingly unsettled by Elon Musk's demands for control of the company. He also denied Mr. Musk's claim that he broke an agreement to keep it as a non-profit. Britain says 10 more people who may have been exposed to the Hunter virus will be flown to the UK to complete their self-isolation. None of them have shown symptoms. Tens of thousands of Argentinians have marched in Buenos Aires and other cities to protest about budget cuts to universities. Students, teachers and opposition leaders took part. President Lula da Silva has announced a new initiative to target organised criminal groups as he seeks to take on powerful gangs in Brazil. Israel has qualified for the final of this year's Eurovision Song Contest in Vienna. Chants of Stop the Genocide could be heard as the Israeli singer, Noam Beitan, sang in the first semi-final. And at this year's Cannes Film Festival, the director of The Lord of the Rings, Peter Jackson, has been honoured with a Lifetime Achievement Award. It was presented by Elijah Wood, who played Frodo in the trilogy. BBC News.
9: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The best training for dogs.
14: Okay. Coco, speak.
15: The best dog accessories and items.
16: The best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy.
2: Kape na may mangosteen.
3: Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Kape na may
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap.
6: 100.3 RJ
7: Three songs in a row. RJ 100.

8:00 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Daming po pero tatalakayin eh, di ba? Ito na. Senador Bato de la Rosa po protektahan ng Malacanang in accordance with the law. Pagprotektahan ng Senado kay Senador Bato, kinwestiyon ng isang teacher sa Supreme Court. Philippine National Police naghihintay ng court order sa warrant ng ICC laban kay Senador de la Rosa. Senador Bato, inakusahan ng ICC sa 32 pagpatay sa war on drugs. VP Sara sa ICC warrant ni Bato, mali! Wrong! Senado inilagay sa elevated alert status ayon sa acting head ng Office of Senate Sergeant at Arms. Malacanang umaasa ng patas na Senate impeachment proceedings habang ang Senado ay sinabing susunod sa batas sa paghawak ng Vice President impeachment case sa diin o giit ni Senate President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Palasyo ng komento na sa palit liderato sa Senado. Ang flood control probe hindi masasayang sa pagbabago ng liderato sa Senado ayon kay Senador Panfilo Lacson. Ang teaser ng video ng PGMN na ipinadala kay Romualdez, iba sa inilabas sa expose, sabi ng NBI. Pangulong Bongbong Marcos, hindi sarado sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. At higit 4,000 TNVS at delivery drivers nakakuha ng ayuda sa special payout. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, before, narito muna. Ito muna ang uunahin natin. Good morning lang ako kay Mami Dang, kay William Herrera. Yan ha. Si Dylan Carrel, good morning Dylan. Si Carlito Caviles, magandang umaga Carlito. Si Ricky Abuacan, good morning Ricky. Si Mane, good morning Mane. Si Steel Joan, good morning Steel Joan. Jansen Salazar, magandang umaga Jansen Salazar. Si Mark Mallorca, ha, naka-monitor. Magandang umaga Mark Mallorca. Ang aking kababata na si Rio Sarmiento, good morning pare. Si Julio M. Trenta, ah, of course, laging nandyan yan. Nagkakape yan, nagkakape. Si Tatay Strauss Fernandez, good morning Tatay Strauss Fernandez. Si Evangeline De Salisa, good morning Evangeline. Si Rick Oracion, good morning Rick. Si Merly Lazaro, good morning Merly. At si Morby Amak, good morning Morby. Si Jomedes Castro Jr., good morning Jomedes Castro Jr. Si Oi Gloria Ong, good morning. Daitorio, si Roxanne Costo, si Gina Bantao, maganda umaga sa inyong lahat. Si Randy Santisas, good morning. Si Joel Latore, si Poter Nikalevich Rasputin, good morning Pedro. Si Kimura Dolores, kape-kape tayo galing sa Japan. At si Jaime Samoya Bernante, magandang umaga sa inyong lahat. Aha, magandang morning. Mainit-init pa yung mga kaganapan sa paligid natin, ha? Kasing init ng panahon. Anyway, low pressure area na tinatawag na dating Bagyong Paloy ay may 490 kilometers na layo mula sa silangang bahagi ng Katarman sa Northern Samar, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulog at kidlata dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.29 na umaga at lulubog mamayang alas 6.16 ng gabi. 47 minutes na po ang lamang ng liwanag sa dilim.
Game na, sabi ni Brother Joey Barbosa Doria.

Mahigit pa rin 28 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng danger level heat index ayon sa PAGASA. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang init na mararanasan sa ilang mga lugar. Kabilang dito ang Dagupan, ang Apari sa Pangasinan, ang Apari sa Cagayan, ang Kasiguran sa Aurora, ang San Jose sa Occidental Mindoro, at ang Cuyo sa Palawan at ang Dumangas sa Iloilo. 43 degrees naman ang mararanasan sa Lawag at Batak sa Ilocos Norte, sa Bacnotan sa La Union, sa Tuguegrao, sa Cagayan, Itchagi sa Isabela, sa Valera sa Aurora, Iba sa Zambales, sa Puerto Princesa City at Abordan sa Palawan, Dait sa Camarines Norte, Masbate City sa Masbate, Roa City sa Capiz at Brongan sa Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, ang heat index sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim ng danger category kung saan posibleng maranasan ang heat cramps at heat exhaustion, habang posible rin ang heat stroke sa matagal na exposure. Mahigit 80 lugar naman ay inaasahang nasa extreme caution level na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees. Pero ang Baguio City sa Benguet ay nasa caution level na 27 degrees. Ang La Trinidad ay may 26 degrees, 22 degrees naman sa Benguet Radar sa Tuba. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init na katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigbig ng hangin na nagpapahirap sa katawan na magpalamig.

sa mga OFW at mga negosyante natin na umaasa sa dolyar, ang palitan po ng piso sa dolyar ay nasa mahigit 61 pesos pa rin. Ngayong umaga, 61.47. 61 pesos and 47 centavos ang inaasahang palitan ng piso sa dolyar. Ibig sabihin, kung meron kang $10 ay meron kang 614 pesos and 70 centavos. Kung meron ka $100, meron kang 6,147 pesos. Kung meron kang $1,000, magkakaroon ka ng 61,470 pesos. Ang swerte ng mga may trabaho pang OFW, yung mga umuwi galing ng Middle East, medyo nakakalungkot dahil hindi nila masasamantala ang mataas na exchange rate. Pero kawawa naman yung mga negosyante natin na nag-import ng halagang 54 pesos pandolyar. Dahil ngayon ay lugi na sila ng mahigit 6 na piso. Oh, kasi initially ang inipon nilang pera, pang 54 to a dollar eh. Diba? Nung tinintahan nila yung kontrata. Pero ngayon, utang yun, di pa sila nagbabayad. So ngayon, magbabayad sila, mas mahal na ng 6 na piso yung kada dolyar na kanilang babayaran. Ibig sabihin, kung ang inutang nila $100,000, di ba? Nadagdagan ng 400,000 pesos kung mahigit 5 piso kada dolyar, nadagdagan ng 500,000 pesos yung kanilang babayaran kung sa $100,000 na inutang nila. Ganun ho yun. Yun ho yung tama ba yung math ko? Tama ba yung math ko? Diba? Kung $100,000, 5.4 million nung inutang nila, pero babayaran na nila sa exchange rate na 6.1 million. Oh, tama. 500,000. 600,000 ang lugi nila. 700,000, di ba? Isipin mo yun. Yung iba, pagka nakikipag-transaksyon internationally, yung mga ordinaryong negosyante na nag-i-import ng mga kalakal, di ba? Usually, ang profit margin yan, nasa mga ano lang, kalahating milyong piso, 200 hanggang 500 libong piso. Tapos, nalugi ka ng, sabihin na natin, sa 55 ka nagsimula, so nalugi ka ng 6 na piso. So, nalugi ka ng 600,000 pesos. Yung profit margin mo nasa 500,000 pesos, di bagsak ka na kagad ng 100,000, di ba? Hindi ka umabot sa profit margin mo na 500,000 pesos, lugi ka pa ng 100,000 pesos. Sakit na negosyo, no? Sakit sa ulo yung negosyo. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Anyway, kapit lang mga Pilipino, kapit lang. Makakaraos din tayo dyan. Sinabi ng Malacanang na titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa alinsunod sa batas kasunod ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na nagpalabas na ito ng arrest warrant laban sa Senador. Ito ay ayon kay Presidential Communications Secretary, Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Now, narito na paulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa katunayan na personal na iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyo laban kay Senador Bato de la Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado kasama ang NBI upang gawin ang pag-aresto kay De La Rosa. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sa kabilang dako, base sa ulat, nasa bansa na rin ang International Police o Interpol para makipag-ugnayan sa mga otoridad sa bansa
para maaresto ang senador. Ikinokonsidera naman ang source mula sa The Hague na pamilyar sa nasabing kaso na ito ay serious and imminent sa gitna ng impormasyon na nais ng ICC na madalaroon si De La Rosa bago magsimula ang formal na trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong huling bahagi ng buwan. Si De La Rosa, dating jefe ng Philippine National Police at malapit na kaalyado ng Duterte administration dahil sa anti-drug campaign, ay kasama sa iniimbestigahan dahil sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Iniakyat naman ang high school teacher na si Barry Tayam sa Supreme Court ang issue ng constitutionality ng Senate Resolution No. 44 na layong protektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Tayam, labag sa konstitusyon ng Senate Resolution No. 44 dahil hindi maaaring bigyan ng immunity si de la Rosa, lalo't ang kasong kinakaharap niya ay may parusang reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua o 12 to 40 years. Hiniling ni Tayam sa Supreme Court na pagbawalan si De La Rosa na gamitin ng Senado bilang kanlungan at inatasan ng PNPCIDG at NBI na tumulong sa pagsilbi ng arrest warrant. Hinamon din niya si De La Rosa na harapin ang mga kaso laban sa kanya sa korte at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Anya, hindi makakaiwas sa pananagutan ng pagtatago o pag-iwas ng proseso sa bansa na sa batas. Sinabi ni Tayam na hindi masasabing inosente si De La Rosa kung takbo ng takbo o tago ng tago. Alala kita, Tayam, eh. Di ba? Maingay ka rin nung panahon nung kay Ping Lacson, eh. Bakit nung panahon ni Ping Lacson, hindi mo sinabihan ng ganyan si Ping? Ah, bakit kaya ba to yan ang sinasabi mo? You talaga, oh. Naghihintay naman ang Philippine National Police ng utos mula sa korte para ipatupad ang contingency plans nito kasunod ng paglalabas ng International Criminal Court ng warrant of arrest para kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang NCBI, ang National Center Bureau ng Interpol o International Criminal Police Organization, kung saan nag-i-issue ang ICC ng arrest warrant. Samantala, ang PCTC naman ay ang Philippine Center for Transnational Crime na liaison ng bansa sa Interpol. Noong Lunes ng gabi, kinumpirma ng ICC na nagpalabas ito ng arrest warrant kay De La Rosa, kaugnay sa investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Sa kasabay na araw ay lumitaw si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwang hindi pagpasok sa trabaho. Sinubukang arestuhin ng NBI si De La Rosa na nagdulot ng tensyon at sakitan. Na dinepensahan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang presensya ng pulisya sa Senado at sinabing ang kanilang presensya dun sa Senado ay proactive security measure para siguraduhin ang public order and safety ng institusyon. Nakalusot si Narts. Nakalusot si General Narts. Dahil hindi siya yung nautusang mag-aresto, NDI ang inutusang mag-aresto. Mukhang ayaw ng DILG eh. Mukhang DOJ lang ang ano eh. Ang compliant dun sa gustong mangyari. Di ba? Si matibag lang yung ano, hindi mo matibag. Di ba? Hindi mo matibag. Di ba? Eh, problema talaga ako dyan sa arrest warrant na yan eh. Kasi, dali mamaya, tapusin ko lang ito. Inakusahan ng International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa ng crimes against humanity kung na hindi bababa sa 32 pagpatay na umano'y korektado sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Sa arrest warrant na inilabas ng ICC Chamber 1 noong November 6, 2025 at isinapubliko noong May 11, 2026, sinabi ng tribunal na may reasonable grounds upang paniwalaang may pananagutang kriminal si De La Rosa bilang isang indirect co-perpetrator sa mga pagpatay. Ayon sa ICC, naharap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity of Murder sa ilalim ng Article 7.1a ng Rome Statute, nakasaad sa warrant na naganap ang mga pagpatay mula July 3, 2016 hanggang katapusan ng Abril 2018 kung saan no less than 32 persons were killed sa Pilipinas bilang bahagi umano ng widespread
and systematic na pag-atake laban sa mga sibilyan na inuugnay sa war on drugs. Iginit ng ICC na sangkot umano ang pulis kasama ang non-police assets and paid hitmen sa pagtutok sa mga pinaghihinalaang sangkot sa kriminalidad at illegal na droga. Ayon pa sa tribunal, si De La Rosa bilang dating hepe ng PNP ay tumulong umano sa pagpapatupad ng isang pambansang plano upang ma-neutralize sa mga hinihinalang kriminal na ayon sa ICC ay may kahulugang kill. Warrant, inilihad din na umano'y nakatulong si De La Rosa sa kampanya sa pamamagitan ng mga pahayag na inuotorisa at kinukondon ang pagpapatupad ng pagpatay ng mga alleged criminals, pagtatalaga ng mga pangunahing opisyal ng pulisya, pagbibigay ng logistical support at paghikayat sa mga pulisya na bigyang katwiran ng mga pagpatay gamit ang fictitious self-defense scenarios. Inakusahan din siya ng ICC na nangakong hindi mapaparusahan at nagbibigay ng gantimpala sa mga pulisya sangkot sa mga pagpatay. Ayon sa tribunal, nagsimula umano ang operasyon sa Davao City sa pamamagitan ng tinatawag na Davao Death Squad bago lumawak sa buong bansa nang maupo bilang Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Sinabi rin ng ICC na kinakailangan ng pag-aresto dahil wala umanong makatwirang inaasahan na kusang makikipagtulungan si De La Rosa sa korte. Binanggit din ang umano'y pagbabanta laban sa mga investigador ng ICC at aligasyon ng disinformation campaigns, orihinal na inilabas ng confidential ang warrant bago kinumpirma ng ICC noong Lunes na authentic ang dokumentong kumalat sa publiko at sinimula na pag-unseal dito. Unang lumabas sa mga ulat tungkol sa warrant noong November 2025, pagkapat sinabi noon ni De La Rosa na handa siyang harapin ang kaso, matagal siyang hindi nakita sa publiko o dumalo sa Senado hanggang sa muling magpakita noong May 11 sa gitna ng pagbabago ng liderato sa Senado kung saan nahalal si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Dumalo sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV, bitbitang umano'y kopya ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa.

Aquino Denan ni Vice Presidente Sara Duterte ang tangkang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at iginiit na dapat muna itong dumaan sa mga hukuman sa Pilipinas. Sa Panayam, sa The Hague, kung saan bumibisita siya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niyang mali ang naging hakbang. Ang pahayag ng Vice Presidente kasunod ng tangkang pagsisilbi ng ICC warrant laban kay de la Rosa sa Senado noong Lunes. Ang warrant ay kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte kung saan si De La Rosa ay nagsilbing hepe ng Philippine National Police. Pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado matapos ang ulat na tinangkang isilbi ng mga tauhan ng NBI ang warrant sa loob ng gusali. Nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 pagkawala at hinarap ang naturang operasyon. Kalauna naghain ang kanyang mga abogado ng manifestation sa Supreme Court of the Philippines upang humingi na agarang proteksyong legal. Sinabi naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetan na hindi muna aarestuhin si De La Rosa noong Lunes ang gabi at dapat dumaan muna sa Korte ng Pilipinas ang usapin matapos ang pakikipagpulong kay NBI Director Melvin Matibag. Tumanggi rin si Duterte na magbigay ng komento sa pagbabago ng liderato sa Senado na nagresulta sa pagtanggal kay dating Senate President Vicente Soto III at sinabing desisyon ito ng mga senador.

Sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mananatili siya sa Senado habang ginagawa ang lahat ng legal na paraan para harangin ang tangkapag-aresto ng International Criminal Court. "I'm staying here. I'm not leaving." Sinabi ni de la Rosa sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang plano. Ang tinutukoy ng senador ay ang temporary restraining order na hinihiling ng mga abogado niya sa Korte Suprema para pahintuin ang ICC arrest. Dinagdag pa ni de la Rosa na magtitiwala na lamang umuna sa Diyos. Biglang lumitaw sa Senado si de la Rosa matapos ang paglutang ng kanyang posibleng pag-aresto noong Nobyembre. Siya ang isa sa mga tumulong para maitalaga si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President na pumalit kay dating Senate Leader Vicente Tito Sotto III. Ayon kay de la Rosa, nakitulong siya sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada na mas komportable at mayroong mga pagkain kaysa sa kanyang sariling opisina. Nilinaw din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi nito tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas sa 6 na buwan ng pagliban niya sa Senado. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi niya natanggap yung sweldo niya. Yung sekretary niya kinukuha yung sweldo. Paano daw niya makukuha? Wala siya sa Senado. Sinabi ni de la Rosa sa panayam habang nasa Senado. Kinukuha umano ng sekretarya niya pero nung sumunod ng mga buwan ay hindi na kinukuha ang sweldo dahil nahiya na. Kiit ni de la Rosa, ani Bato, handa niyang umanong ibalik ang mga hindi nagastos sa sahod at ang bahagi ng kanyang sweldo ay inilaan niya umano sa relief operation. Problematic yung ano eh. Kasi hindi malinaw eh. Ang dami-dami nating batas na kinukot eh, di ba? But there is one basic tenet and philosophy in our judicial system that kinakailangang hindi sinasabi sa atin. Pero ito 'yon, 'di ba? In any form of government katulad natin, in any country, 'di ba? Ang supreme judicial authority ay nakalatag sa Supreme Court ng bansang 'yon. So kung sa Pilipinas, ang Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, asa The Hague sila, asa The Netherlands sila. Di ba? Merong isang criminal doon na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas. Nagpalabas sa Supreme Court ng Pilipinas ng arrest warrant. Tapos pinadala doon sa The Netherlands para arestuhin bigla. Sa tingin nyo gagalaw yung pulis ng Netherlands na parang galaw ng pulis natin dito? Sabihin natin, nagpadala ng Interpol notice. O pumunta yung Interpol doon para habulin. Para kunin. Sa tingin ninyo, basta-bastang makukuha ng Interpol yun. Bibigyan ko kayo ng example eh. Diba? Si Tevez, nakuha ba kagad ng Interpol? Hindi. Dumaan muna sa local court. Yung local court na nagsabi, o sige, pwede nyo nakunin si Tevez. Diba? Si Zaldico, nakuha ba? May impormasyon ba tayo makuha sa France? Wala. Bakit? Kasi hindi basta-basta pwede pumasok si Interpol. Dadaan sila sa local court. Di ba? Si Harry Roque. Di ba? Si Joe Masison. Di ba ilan yan? Sa ibang bansa, pag may tao doon na gusto nating kunin, kahit dumaan pa tayo sa Interpol. Yung Interpol, pag nilatag yon, ibibigay nila sa local enforcement. Yung local enforcement dadalhin sa korte dahil yun yung nakasaad dun sa Rome Statute. May isang phrase dun na sinasabing he must be presented to a competent local court. Importante yung phrase na yon. Dahil ang sinasabi ng phrase na yon, inirerespeto namin ang batas ninyo because ang International Criminal Court is a court of last resort. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, maaari lang silang pumasok pag hindi na gumagalaw ang batas ng bansa na kanilang papakialaman. Kaya nila ginagawang secret ang arrest warrant. Dahil baka biglang mag-function yung judicial process nung bansang gusto nilang pakialaman, mawawalan sila ng papel. At tandaan ninyo, walang pondo ang ICC. Umaasa sila
sa limos na ibinibigay ng mga member nations. O kaya ay pag may inire-refer ang mga ang United Nations na kaso sa kanila at saka sila bibigyan ng pera. In the same manner, yung ICC arrest warrant na yan, dadaan yan sa PCTC. Si PCTC, ibibigay yan sa korte natin, a competent court of law. Yung court of law, titignan yan, magdedesisyon. Ngayon, tatanungin ng court of law dun sa PNP, sa NBI, magsasampa ba kayo ng kaso laban kay Bato? Pag sinabi ng PNP at NBI, oh, sige, magsasampa kami ng kaso para magkaroon ng arrest warrant si Bato. Pag nagsampa ng kaso at tinanggap ng korte at naglabas ng arrest warrant ng korte, nawala na bigla yung complementarity ng ICC. Bakit? Kasi napatunayan ng local judicial system na gumagana tayo. And they are not allowed to participate until maayos natin yung sarili nating sistema. Kaso si Northcutt kay Digong, ngayon gustong shortcutin kay Bato. Diba? In the same manner na ginawa yan sa ilang mga African nation leaders. May nakita ba kayong Western country na ginanyan ng ano, na ICC? Wala. European country, Western power, wala. Sino tinitira? Asian, African, yung mga mahihirap na bansa. Huli. Init ang ulo ko. Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:32 na po ng umaga.

Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Baguio. Opo, ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at kwentuhan at kulitan. Inilagay ng Senado sa elevated alert status itong Martes, Mayo 12, kasunod ng tensyon sa kapulungan ng tangkang pangsilbi ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, ang arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Under elevated status, sinabi ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, makikita ang ilang miyembro ng OSAA na may dalang mga armas sa bisinidad ng Senado. Giniit ni Aplasca na may mga firearms naman talaga sa Senado. Matatandaan na tumaas ang tensyon sa Senado nung Lunes nang habulin ng mga ahente ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling lumutang 6 na buwan matapos magtago at hindi pumasok sa trabaho. Alam niyo, gusto ko lang mag-comment ano, kasi dinadala nila dun sa impeachment. Kaya daw nagpalit, 'di ba? Kaya daw nanalo yung ano, makakampi ni Sara Duterte, 'di ba? Pinagtulungan, etc., etc. Hindi ho lahat ng nandoon sa 13 kakampi ni Sara Duterte, ah. May ilan doon dati hindi niya kakampi, yung iba neutral, yung iba walang pakialam. Ang nabibilang ko lang na solid doon sa 13, 6. The other 7 were either wavy or yung iba, hindi naman kumakampi kay Sara nung araw eh, di ba? Alam nyo, feeling ko lang, and because of some information na pumapasok sa akin, no, mga sources ko sa Senate, pinalitan si Tito Soto as Senate President kasi hindi na gusto ng maraming senador yung direksyon nung naging direksyon nung Blue Ribbon Committee hearing. Kasi kung maalala ninyo, ang unang target ng flood control anomaly is yung mga congressman. Di ba? Sa bunga nga mismo ng Pangulong Bongbong Marcos nang galing yung ano eh. Di ba? Yung contractors. Pero nung naging bisika ang Blue Ribbon Committee, di ba? Nawala yung mga contractors. Maliban kay Saldico, of course, di ba? Pero yung iba nawala. Nawala na yung mga pangalan ng mga contractors na, or kung hinabol man nila yung mga contractors, nawala yung mga shareholders ng mga congressman doon sa contractors na yun. E 27 yun eh. At yung 27, sabi ng Pangulo nung kanyang SONA, e panimula pa lang. Wala pa yung iba. Sinasabi nga niya, halos lahat eh, ng Pangulo doon sa Kongreso. Kaya nga sinabi niyang mahiya naman kayo, di ba? Pero nangyari, nung nagsimula si Marcoleta, tinutumbok na niya yung mga congressman. Biglang nagkudeta. Pumalit kay Chis Escudero si Tito Soto. Naging Blue Ribbon Committee Chairman si Panfilo Lacson. Sorry no nga, pero ito yung kwento sa akin eh. Nung si Panfilo Lacson na, nagulat yung mga kapwa niya senador kasi ang pinag-iinitan ni Ping eh yung mga kapwa niya senador na wala dun sa mga congressman. Nagkaroon ngayon ng bulung-bulungan, nagkaroon ngayon ng murmurs. Even dun sa Siam, merong mga nagsalita dun na bakit senado ang tinitira mo? Eh ang problema, kongreso. Bakit suddenly nasa senado tayo nakatingin? So yung murmuring, yung undercurrent, 'di ba? Medyo nung una mahina, pero lumakas, 'di ba? Now, sasabihin kong hindi sinamantala ng mga Duterte senators. Of course, sinamantala ng mga Duterte senators.
Of course, ginatungan nila. May kailangan sila eh. Nakahanap sila ng butas eh. Ibinigay nyo yung butas eh. Ibinigay nyo yung pagkakataon dun sa mga Duterte senators na bulungan yung mga kapwa nila. Diba? Eh kinasuhan, tatlong senador na hindi dapat kasali dun, kinasuhan mo. Diba? Si Chi, si Joel, si Jinggoy. Ginulo mo. Diba? Hindi dapat kasali yung tatlong yun dun sa 13 eh. To be honest. Diba? Pero ginulo mo. Oh. Di ngayon kasali sila dun. Yung 10 naging 13. Pinakialaman nyo pa yung 2 bilyar. Yung mga bilyar. Diba? At hinabul-habul ninyo. I mean, yes, sige, habulin natin. Yes, sige. Let's make them pay for sins or crimes that they committed. Pero in due process, hindi press release, di ba? Alam mo, mas gusto ko yung napapanood ko nung araw sa mga telebisyon, yung mga tumatrabaho, mga FBI, di ba? Secret Service sa Amerika, na pag may mga senador na gumagawa ng mali, di ba? Di ba, iniimbestigahan nila, nagke-case build-up. And then walang press release. And then suddenly bigla na lang dadating dun sa bahay ng senador yung isang katutak ng FBI, di ba, inaaresto na yung senador. Mas gusto ko yung ganun eh. Kaysa dito sa dinadaan natin sa press release lahat. Kaya wala tayo nahuhuli. Kasi pine-press release natin eh. Pine-telegraph natin yung gagawin natin, nakakagawa na ng depensa yung mga congressman, yung mga senador. I'm going back to my point. Di ba? Di syempre may murmuring sa loob ng Senado dahil ang pinag-iinitan ng blue ribbon kapwa niya senador. Imbes na tinitignan niya yung sinabi ng dati ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, na yung mga congressmen ay mga contractors. Nawala yung mga contractors. Pinag-initan mo yung mga senador. Kinakabahan ngayon yung ibang senador. Baka merong something mapunta sa kanila yung direksyon, sila yung madali. O so yung 3 plus yung 2 bilyar, di 5. O, 5 dun sa 13. 5 tao yun. Kung ginawa niyong kakampi yun, 7 lang sana. Di ba? 8. Sabihin mo na, 8 lang sana. Not enough, di ba? Not enough. Pag-abstain lang yung mga yun eh, sham kayo eh. 8 lang yung matitira, di panalo pa rin kayo. Yun yung point of... Of course, merong element ng impeachment. Of course, gumalaw yung mga pro-Duterte senators. Of course, kinumbinsi nila yung mga ibang mga senador na nung una eh, hindi kampi sa kanila. But, hindi kasalanan ng mga pro-Duterte senators yun. Kasi trabaho talaga ng mga pro-Duterte senators na protektahan si Sara Duterte. It's in their interest eh, kakampi nila eh. Di ba? Yung mga pro-Marcos, kinakampihan naman, pinoprotektahan naman yung Marcos. It's their interest to protektahan eh. Di ba? It's the nature of partisan politics. And, ladies and gentlemen, you must understand na okay lang siya. Because, andun yung check and balance. Sana. Kaso, despite all of this, di ba, di ba, doon ako ha, yung kwento sa akin, doon nagsimula yun, yung murmurings dahil dun sa asal ng Blue Ribbon Committee. Tapos ipinipilit pa ni Panfilo Lacson na sinusubo niya, di ba, sinusungal-ngal niya yung committee report dun sa mga ibang tao. Naitis yung ibang senador. Di ba? Nainis yun. Pinipilit mo yung gusto mo sa amin. Patay-patay lang tayo sa mga senador dito. Yun yung pagkakasabi ng isang kausap ko. So finally, it reached the breaking point. Eh, dati ang Senate ko, hindi naman divide the house eh. Bihira mangyari yan, divide the house eh. Ang Senate ko, mas madala sa hindi, ano lang yan eh.
Wala, mag-uusap po siya po. Ilan tayo? 13 tayo. Kausap niyo na si Tito Sen. Mag-resign na siya, gracefully exit. Diba? Tapos declare natin baka. Usually, ganun lang yan eh. Eh, kaso magaling din si Tito Sen Manggapa. Diba? Pagkaka na didinig na nagkakabulungan na tatanggalin siya, gagapangin niya yung mga iba. Siyempre, yung mga Duterte Senator, sabi, hindi, huwag na tayo pumayag. Let's just divide the house. Pagbukas ng sesyon, mag-motion tayo to declare all seats vacant. Para wala nang ano, para wala nang gapangan, hindi na magkaroon ng gapangan. Doon na mismo, harapan na. Which is what happened. Pagbukas ng sesyon, we move to declare all seats vacant. Walang, nagulat si Soto. Ha? Gulat siya. Pero dahil may motion, kailangan niya aksyonan. So, motion, whatever. Sa majority leader, whatever. O pumayag, nagbilang. Pati siya, nakita niyo, nung nagbilang, nung nagbibilang siya, ang binibilang niya, yung nasa utak niya eh. Nung makita niya yung actual na boto, hindi match dun sa nasa utak niya, nagulat siya eh. Di ba? Dahil talo na siya. All positions vacant na. Sineshare ko lang sa inyo yung mga kwento sa akin, di ba? Yes, it may be connected to the impeachment. Pero kung maayos sana yung conduct ng Blue Ribbon Committee hearing dun sa flood control anomaly na hindi pinag-initan yung mga kapwa senador at tumutok dun sa sinabi ng Pangulo nung sona niya nung 2025, baka hindi nangyari yung nangyari today o nung Monday. Yun yung kwento ng mga source ko sa Senado, di ba? Speaking of impeachment, umaasa ang Malacanang ng patas sa Senate impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na hindi manghihimasok ang Malacanang sa nasabing proceedings sa Senado. Binigyan din ni Castro na ginagalang ng Malacanang ang kalayaan ng Senado kasunod ng paghalal kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate leader. Tinanong kasi si Castro ukol sa timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng impeachment proceedings kay VP Sara. Naon rito, formal nang inihalal bilang bagong Pangulo ng Senado si Cayetano sa ginanap na botohan sa plenary session ng mataas sa kapulungan na noong Lunes, May 11, sa kabuuan 24 na senador na dumalo sa sesyon na nakakuha si Cayetano ng 13 boto sapat upang talunin si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha ng 9 na boto. Sinabi ni Castro na malamang na ibinase ng mga kongresista ang kanilang desisyon sa ebidensya at mga dokumentong ipresenta sa kanila. Binigyan din ni Castro na ang anumang desisyon ukol sa kung paano tatakbong impeachment trial ay nasa kamay na ng Senado. Iniyak naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na susundin ang Senado ang saligang batas sa at mga umiiral na batas sa paghawak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Cayetano na nahalal noong Lunes sa botong 13 sa 24 na senador ay nagsabing rerepasuhin muna ng Senado ang mga patakaran sa sandaling matanggap nila ang articles of impeachment mula sa House of Representatives na bumoto ng 257-25-9 para i-impeach si Duterte. Na-impeach si Duterte dahil sa aligasyon ng misuse ng confidential funds, unexplained wealth at umano'y plano ng pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cayetano, ilalagay sa protective custody ng Senado naman si Senador Ronald Bato de la Rosa at bibigyan ng pagkakataong gamitin ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng umano'y warrant ng International Criminal Court. Binanggit din niya na nagdulot ng tensyon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV matapos umano magpakita ng kopya ng ICC warrant na nagresulta sa pansamantalang lockdown ng Senado. Tukol sa kanyang pagkakahalal bilang Senate President, sinabi ni Cayetano na ito'y isang miracle dahil sa pagbabago ng alyansa sa loob ng Senado. Nagbabala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa bagong mayorya ng Senado na wala silang ibang opsyon sa ilalim ng konstitusyon kundi ang simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, anumang tangka na harangin ng proseso ay maaaring magudyok ng paghahain ng petition for mandamus sa Korte Suprema upang pilitin ang mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi rin pinalampas ni De Lima ang naging balasahan sa liderato ng Senado kung saan pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Tito Soto III bilang Senate President patapos makuha ang suporta ng 13 senador.
para kay De Lima, mahirap ihiwalay ang timing ng leadership coup sa upasapin ng impeachment. Hindi na. Hindi mo, huwag mo ihiwalay. Kasali yun. Pero may ibang dahilan. Yun yung piniliwanag ko kanina. Iginit ang mababatas na malinaw ang saligang batas sa kapag na-transmit ng articles of impeachment, ang paglilitis ay dapat magpatuloy. Pati paliwanag ni De Lima, hindi naman kailangang magsimula agad ang mismong trial proper. Kailangan namang iset na ang constitutional machinery gaya ng formal na pagtanggap sa articles, pag-convene at panunumpa ng mga senador bilang mga senator judge. Bigyan din ni De Lima na ang pag-convene ng impeachment court ay isang ministerial duty o obligasyong hindi pwedeng iwasan o piliin ng Senado. Ang mandamus ay kung hindi ay kailangang mapipilitan silang mag-file ng mandamus. Ang mandamus ay isang legal na remedyo kung saan uutusan ng Korte Suprema ang isang ahensya o opisyal na gawin ang kanilang tungkulin na itinakda ng batas. Babala pa ni De Lima ang pagtanggi ng Senado na mag-convene ay maituturing na constitutional breach. Maaari rin umanong pag-usapan sa huli ang mga administrative o criminal liability gaya ng dereliction of duty kung patuloy na iistabi ng Senado ang proseso.

0: Ipinaliwanag naman ni Naboto City Lone District Congressman Toby Chanco ang kanyang boto na yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na niya ay bunga ng tungkulin sa saligang batas at paninindigan sa pananagutan ng gobyerno sa kabila ng kanyang pagiging kritiko ng AMA Administrasyong Marcos. Si Chanco ay kabilang sa 257 na mambabatas sa bumoto para i-adopt ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng 4 articles of impeachment laban kay Duterte. Giti Chanco, hindi maaaring maging dahilan ng pag-aantala o hindi pagkilos sa usapin ng pananagutan at iginita ang accountability ay hindi dapat pumipili. Pinanggit niya ang isyo ng sal-in ni Vice President Sara, partikular ang umano'y hindi deklaradong cash assets na dapat anyang malinawan, excuse me po, sa tamang forum. Nilinaw din niya na ang kanyang boto ay hindi paghatod sa pagkakasala kundi pagbibigay daan sa formal na proseso sa Senado. Dagdag pa ni Chanco, ang Senado ang tamang lugar para talakayin ang mga issues sa financial disclosure sa iba pang kaugnay na aligasyon. Sa botong ito, formal lang na impeach si Vice President Duterte at lilitisin sa Senado. Nagdesisyon naman na ang Senado ng sarili nitong liderato. Ito ang naging reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos na magkaroon ng papapalitan ng liderato sa Senado noong Lunes matapos patalsikin sa pwesto ng 13 senador bilang Senate President si Tito Soto III at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ulat sa pagsisimula ng sesyon, nagmosyon si Senator Amy Marcos na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa kapulungan. Matapos ang botohan, 13 senador ang bumoto pabor sa mosyon at 10 ang tumutol. Makakaraang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang posisyon ng Senate President. Iminungkahi naman na ihalal si Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan. Muli, 13 senador ang bumoto sa naturang kahilingan kaya idineklarang bagong leader ng Senado si Cayetano. Kabilang sa mga bumoto para kay Cayetano ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa sesyon na ilang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado mula noong November 2025. Nangyari ang pagpapalitan ng liderato sa Senado sa harap ng posibleng pagpapadala sa kanila ng Kamara de Representantes ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maipadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, ang mga senador ang tatayong impeachment judges sa nalilitis kay Duterte. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano bilang bagong leader ng Senado, ang kasapi ng tinatawag na Duterte Block na kinabibilangan ni ng Senador Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senador Roland Bato de la Rosa. Bakit ako nabubulon? Ronald Bato de la Rosa. Yun. Kahit naman nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado noong Lunes, tinayak ni Senador Panfilo Pagliacso na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Lacson na ang komite sa ilalim ng kanyang pamumunoy nakapagambag na sa fact-finding at case build-up efforts ng Department of Justice at Office of the Ombudsman labin sa ilang personalidad. Binanggit din niya na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng Chairman's Progress Report sa kanyang privileged speech noong May 5, naging bahagi na ito ng public record at maaari na ibahagi sa DOJ at ayon kay Lacson ay ipinag-utos na niya pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privileged speech dahil maaari itong lumabag sa mga tuntunin ng Senado, nagbigay daan naman ang kanyang talumpati upang magamit ng DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case-building efforts. Pinaalalahanan din niya noon ang kanyang mga kasamahan kabilang ang mga iniuugnay sa flood control mesa tungkol sa kanilang shared responsibility na lagdaan ang partial committee report upang matalakay ito sa plenaryo. Dagdag niya, maaari rin magsilbing plataforma mga ito ang partial report ng Blue Ribbon sa plenaryo upang maipagtanggol ang kanilang sarili. And finally, sinabi ng NBI na magkaiba ang teaser video na umano'y pinadala sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kaugnay na aligasyon na extortion kumpara sa buong ulat na inilabas online ng Peanut Gallery Media Network. Nauna nang naglagak ng piyansa noong weekend sina PGMN founder Franco Mabanta at apat pang kasama. Noong Linggo ng gabi, inilabas ng grupo ang kanilang full episode ng pinagbatang The Mastermind na inilarawan nilang expose laban kay Romualdez. Kaugnay ito ng umano'y 300 million peso extortion complaint laban kay Mabanta. Ayon sa PGMN anchor na si CJ Hero, may mga tagubilin sa kanilang team kung ano ang gagawin sakaling may mangyari kay Mabanta o sa sino man sa kanilang grupo kabilang ang pagtiyak na maipalalabas ang kanilang episode. Iginit din ni Hero na kumilos umano si Romualdez laban sa kanilang produksyon. Gayunman, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na magkaibang 3 minutong teaser na ipinadala sa kampo ni Romualdez kumpara sa halos 2 oras na video na inilabas online. Tinitignan ng mga investigador kung ang teaser ay sadyang ginawa para sa extortion. Nag-issue ng sabi ng NBI kay Hero noong Lunes, ngunit ang kanyang abogado na si Attorney Lian kakapit lamang ang humarap at sinabing nasa biyahe si Hero. Nakatakdang humarap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Naghain naman ng cyber libel complaint si dating kongresistang Marvin Rillo kay labat kay CJ Hero dahil sa umunoy paninirang puri. Ayon sa NBI, madaming ipapaliwanag si Hero dahil lumalabas sa teaser at full episode. Dagdag pa ng mga otoridad, nakatanggap sila ng maraming ulat mula sa mga nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. The story says it all. Okay na yun. Magkukomentaryo pa ba ako doon? Huwag na. Okay na yun. Okay na, wala na ako oras. Paalam na ako. Kita tayo bukas, ha? Huwag kayong kakalas, ha? Miyerkules ngayon, AHA Balitang Bata mula sa AHA Learning Center. Yan po ang susunod na palatuntunan sa ating Morning Report Pilipinas. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. Donald Trump is travelling to Beijing on the first trip to China by a US president since he last went there in 2017. The main focus of his talks with Xi Jinping will be the tense trade relationship. The British Prime Minister Keir Starmer is due to hold talks with his health minister, Wes Streeting, a potential leadership rival, as he fights back against efforts to oust him. Dozens of MPs from the governing Labour Party have urged him to quit. The military government in Sudan has rejected a joint declaration by the United Nations and the African Union calling for comprehensive investigations into alleged war crimes and rights abuses. Officials argued that there was no legal mandate to conduct such inquiries. A Philippine senator wanted by the International Criminal Court is spending a third day holed up in the Senate. Ronald De La Rosa said he wanted to prevent his extradition to stand trial for his role in the drug war of the former president Rodrigo Duterte. A coalition of public workers, farmers and indigenous people have blocked nearly 70 roads in Bolivia to protest against the rising cost of living. Some clashed with riot police. Jason Collins, the first openly gay player in the US Basketball League, the NBA, has died at the age of 47. He had brain cancer. Two teenage sisters from Gaza have won an environmental award for turning rubble into reusable bricks. Tala and Farah Musa live in a tent after their house was bombed and mixed the rubble with binding agents to make blocks for temporary shelters. The Princess of Wales is beginning her first official foreign trip since she was diagnosed with cancer in 2024. Catherine is visiting northern Italy, where she'll meet women in the city of Reggio Emilia, who've pioneered an innovative teaching method. That's the latest. BBC News.
5: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: If you want something, buy it right away.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs. Rocky. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Hercules, ika-13 sa buwan ng Mayo. Okay, so yan. Simulan na natin ang ating mga balitaan ngayong araw na ito. Ano ba ang mga nangyayari ngayong araw na ito? Okay, si dating Presidente Duterte, alam na natin, may bago na siyang abogado, di ba? Yan sa ICC. Ito ay isang British lawyer. Ang pangalan ay Peter Haynes. Ha? Haynes, basta ganyan ang pangalan niya. Ito, may naipanalo na itong kaso dyan sa ICC. Meron na siyang naipa-absuelto. Ito yung British lawyer na yan ang nag-represent sa at least 2 high-profile clients dyan sa ICC. At siya yung magiging kapalit nitong si Nicholas Kaufman bilang lead counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa unredacted version nitong May 8 filing, sinabi ni Kaufman sa ICC Trial Chamber 3 na plano nitong si Duterte na kunin itong si Haynes para ipalit sa kanya sa pagdepensa sa kanyang crime against humanity of murder for the brutal killings in the so-called war on drugs. At sabi ni Kaufman, ito ay okay naman daw. Malawak ang kaalaman, ang experience itong si Haynes at ito ay dyan sa ICC. Marami na siyang pinagsilbihan bilang abogado. Ayan, yung isang Congolese politician, si Jean-Pierre Bemba Bombo, na acquit noong 2018. At itong Ugandan rebels, Joseph Kony, na hanggang ngayon at large. Hindi pa na aresto. Yan ha. Sabi nito si Kaufman, siya raw na-inform na niya na siya ay magbibigay ng tulong. Dapat daw magbigay din siya ng tulong pagka nag-take over na itong si Haynes at yun daw ay duty niya dahil alam niya na itong bagong abogado, ha, matagal na niyang kilala, kaya kilala niya, ito ay highly efficient, mahusay daw ito, magaling, sabi nito si Kaufman. Ha? Sabi niya itong abogadong ito with over 3 decades, so 30 taong karanasan, ay dati nang naglingkod na presidente ng International Criminal Court Bar Association, isang independent group na kumakatawan sa interes ng mga abogado at support personnel dyan sa The Hague, dyan sa ICC. So, bago na yung abogado ng dating presidente, ano kaya mangyayari? Ha? Ma-acquit na kaya ang dating presidente? Siyempre, depende sa ebidensya yan. Depende sa argumento ng mga abogado. Paano nila ipepresenta itong mga ebidensya na hawak nila? Yan, ha? Para makumbinsi itong mga judges. Diba? Para makumbinsi, siyempre, kailangan kumbinsihin yung mga judges. Dahil pag hindi, alam mo na magiging desisyon ng judges. Papanig sila dun sa ebidensya. Kung kulang ebidensya, ay acquitted. Kung malakas ang ebidensya, convicted. Ganun naman yun eh. Yan ha, ganyan ang mangyayari. So, hintayin po natin yan dahil sabi, baka September magsimula na yung trial. Dito po ito kay dating Presidente Duterte, hindi pa po ito yung hindi ito yung kay Vice President Sara Duterte. Dahil wala pa naman yung kay Vice President Sara Duterte, hindi pa nga nagko-convene as impeachment court itong Senado. Pero basta raw yan hawak na nila, ha? Nakarating na sa plenaryo na i-report na yung articles of impeachment na yan, magkukonvene na sila as impeachment court.
Ayan ang pangako nitong si

0: Senator, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pangako niya talagang magkukonvince sila agad para litisin itong si Vice President Sara Duterte. Ayun yan. Okay. Oh, report muna si Chris Lucas. Dahil na muna natin itong report ni Chris Lucas, yun daw pulis na nambugbog ng kinakasama. Naku, eh, bugok daw yan. Hindi dapat pamarisan, ha? Sabi ng Napolcom. Alamin nga natin yan, ha, Chris?
1: Sinabi ni Napolcom Commissioner Ralph Calvinisan na bugok at hindi dapat pamarisan ang pulis na nambugbog sa kanyang kinakasama. Sa isinagawang press briefing ng Napolcom ngayong umaga, humingi ng tawad si Police Corporal Jerome Pingol de la Cruz sa kanyang ginawa, subalit sa kabila nito ay tuloy ang isasampang kaso laban sa kanya. Paliwanag pa ni Calvinisan, hindi ang gaya ni de la Cruz ang pulis na kakatawan sa buong pwersa at integridad ng Philippine National Police. Magugunitang naging viral ang CCTV video kung saan makikitang ginulpin ni de la Cruz ang kanyang kinakasama nang dahil lamang sa away mag-asawa. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Tuloy mga balitaan natin. Ito, si Vice President Sara Duterte. Nireject niya yung mga panawagan para sumuko na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil naglabas na nga ng warrant of arrest, o nilabas na. Nandiyan na yung warrant of arrest ng ICC. Anong pa palang Nobyembre nandiyan? Nakapagtago pa itong si Senator de la Rosa, mga 6 na buwan din. Matagal-tagal din siya nagtago. At ngayon nandiyan, anak ko, hindi siya makalabas ngayon sa Senado. Paano to? Meron silang mga petisyon dyan sa Court Suprema. Ang problema, kung paano kung hindi pumabor ang Court Suprema doon sa kanilang petisyon. Mananatili pa ba itong Senator de la Rosa dyan sa Senado? Dyan ba siya titira talaga at di nalalabas? Depende siguro ganyan, ano? Baka mapilitan na siyang sumurrender din. O tumakas. Ganun ang mangyayari. Pag hindi siya pumabor ang Court Suprema doon sa kanyang mga kahilingan na huwag siyang maipadala diyan sa ano sa The Hague. Sabi nitong si Vice President Sara Duterte, hindi raw yung panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest not issued by Philippine court cannot be implemented in the Philippines. Ayun, ha? Ayun ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Kaya lang, ito pong ICC, kung matatandaan natin, sumali dyan ang Pilipinas, di ba? So, hindi mo masasabi na yan hindi. Dahil kasali ang Pilipinas dyan, so, ibig sabihin, tinatanggap ng Pilipinas yung warrant of arrest galing dyan. Diba? Kaya uubra yan. Iba naman ito Hindi ito ibang bansa na manghihimasok sa Pilipinas Hindi ganun Iba ito Ito isang organisasyon kung saan sumali ang Pilipinas na siyempre ang Pilipinas nagpasakop sa mga alituntunin at mga kumbaga parang bylaws ng isang organization. Kung ikukumpara natin sa mga karaniwang organisasyon, di ba? Parang gano'n. Susunod, kailangan sumunod yan. Dahil ikaw ay sumali, sakop ka niyan. At isa pa dyan, sabihin natin, kumalas na kumalas na ang Pilipinas. Ang problema, dun sa pinirmahan ng Pilipinas na kasunduan o yung Rome Statute, tungkol dyan, sinasabi doon na kahit kumalas na, obligado pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC doon sa mga bagay na nangyari noong panahon na ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC. Ganun po ang sitwasyon natin dito. Kaya hanggang ngayon ay ano pa tayo? Obligado pa rin na ang Pilipinas ay sumunod yan. Kasi May panawagan kasi dito, no, kaya niya nabanggit dito si Vice President Sara Duterte. Merong grupo ng mga senador, limang senador ito, na naghain ng resolusyon para igiit, kumbinsihin, pilitin itong si Senator Bato de la Rosa na voluntaryong sumurrender sa proper authorities at mag-avail siya ng judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules has been filed in the Senate. Yan yung resolution number 395. Yan po yung initiated nitong si Senator Francis Kiko Pangilinan. Lima sila, pero mamaya na natin pag-usapan yan. Ha? Dahil may report muna, itong si Jong Malapas. Itong PGMN extortion probe, sinulong niya sa kamera. Alamin muna natin yung report mula kay Jong Malapas. Jong?
2: Magandang hapon, Kuyang Raul. Isinusulong sa kamera ng mga kinatawaan ng investigasyon laban sa mga extortion activities ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos magahin ng House Resolution Number 1006 ang 41 mababatas mula sa iba't ibang partido politikal. Ayon kay Tinyog Party List Representative Judah Sidre, layunin ng panukala na alamin kung ginagamit umano ang online platforms para sa pananakot, pamimilit, disinformation at paghingi ng pera kapalit ng hindi paglalabas ng mapanirang impormasyon. Ginit ni Sidre na hindi maituturing na lehitimong pamamahayag ang umuri paghahanda ng mapanirang content kapalit ng hinihinalang bayad upang hindi ito ilabas sa publiko. Kagaling ito inatasan ng resolusyon ng mga komite ng Kamara sa Public Order and Safety, Information Communication Technology at Public Information upang magsagawa ng investigasyon. Kasunod ito ng ulat na naaresto ang founder ng PGMN na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation kaugnay sa hinihinalang 300 million pesos na extortion attempt. Iginit naman ng mga mambabatas na dapat maprotektahan ang malayang pamamahayag ngunit hindi ito dapat gamitin bilang panakit sa umuling cybercrime, harassment, pananakot at extortion. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yung report ni Jong Malapas. Yun, ha? Kaya lang sa batas po ng Pilipinas, wala pong kasong extortion. Ha? Walang kasong extortion sa Pilipinas, eh. Kaya ibang kasong isasampa dyan, hindi extortion. Hindi natin masasampa ng extortion yan. Wala naman kasing ganung, wala sa ating revised penal code yung extortion, eh. Okay, tungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa sa panawagan itong mga senador, ano? Sa pangunan, ito yung lima. Senator Kiko Pangilinan, Vicente Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino. Ayan, sila yon. At sabi si De La Rosa daw, siyempre, nandyan sa Senado. Nandyan siya. Ano? Nandyan siya nagtatago. Kinukup-kup siya ng Senado dahil may warrant of arrest ang International Criminal Court. Ang Senado kasi nagkapalitan ng liderato, eh. Ha? Kung si Senator Tito Soto pa ang Senate President, arestado na itong si Senator De La Rosa. Kaso nagkapalitan, eh. Doon na si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo, makakampi ni Senator Bato De La Rosa, di ba? Yun. So, sabi nitong mga senador na yan, yung resolution na yan, na bagamat ang Constitution ay nagbibigay sa ng legislative powers and institutional privileges to Congress, it does not authorize the Senate to provide sanctuary immunity from arrest, yan, ha, or so-called protective custody to any member beyond the constitutionally recognized parliamentary immunities expressly provided therein. Ayun, ha? Yun ang contention naman itong lima. Sabi nila, Article 6, Section 11 ng Constitution, sinasabi na only limited privileges from arrest for senators and members of the House of Representatives while Congress is in session, and only for offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, clearly indicating that no blanket immunity or protective custody exists for grave offenses or proceedings authorized under law. Ayon, ha? Tama, kasi hanggang 6 years lang eh. Eh, lampas ng 6 years ang parusa dyan sa crimes against humanity. Yan eh, reclusion perpetua yan eh. Ha? Kaya hindi ito sakop dito sa ano, sa hindi pwedeng arestuhin. Yan yon. So, kaya sabi nito si Senator Trillanes eh. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, ang buong Senado, ay pwedeng makasuhan ng obstruction of justice o kaya ay harboring a fugitive. Ayun ha, pwede raw yun. Yan ang mangyayari. Eh, sabi nitong limang mambabatas na ito, kahit ang konstitusyon daw o ang rule ng Senado, walang sinasabi doon na kahit anong provision na nagbibigay paintulot sa Senado to grant protective custody, institutional refuge or immunity from lawful arrest or surrender processes pursuant to existing laws, treaties or international cooperation mechanisms. Ayun, ha? Kaya talagang may problema dito. Yun lang kasi, alam nyo, si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano, abogado yan eh. Alam niyo sa abogado, kahit na saliwa, kahit na baluktot, ay pipilit nila yan. Ha, kasi ang ano dyan eh, baka makalusot. Di ba? Baka umubra eh. Oh, ganun ang mga abogado. Bibigyan nila ng katwiran yan, pipilit yan. Di ba? Kahit alam nilang saliwa yan, eh ganun talaga. Yan ang mga abogado. Ha? Ngayon, eh, kung lumusot, di okay. Pag hindi lumusot, ganun. Isip ng iba. Ganun yan eh. Kaya nga ang batas eh, di ba? Kanya-kanyang interpretasyon yan. At ini-interpret nila na pabor sa kanila. Depende sa abogado kung sino mag-i-interpret. Yun yung trabaho ng abogado, di ba? Ganyan ang ginagawa nila talaga. Kasi pag hindi mo ginagawa yung mga ganun eh, ano na yung kung ikaw ay litigant, ha? Ikaw naglilitigate ng kaso, abay wala kang maipapanalong kaso pag hindi marunong ng ganyan. Eto si Senator Alan Peter Cayetano, ganun yan. Makikita mo, marami siyang mga ganyan pag nakikipag-debate na kahit sa liwa, balukto, talagang pinipilit niya dahil baka makalusot eh. Kung makalusot, hindi okay. Ayun yan. Ngayon, itong panawagan na ito ng limang senador na yan, yan naman ang kinokontra nitong si Vice President Sara Duterte. Ayun yun. Ha? Eh, kaya sabi niya, hindi raw ito obra. O, hindi raw pwede, hindi raw yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang warrant of arrest not issued by Philippine court cannot be implemented in the Philippines. Ayun. Kaya lang, nababanggit ko nga, yung ICC ay isang organisasyon, hindi yan na isang bansa o kahit anuman, yan yung organisasyon na naging bahagi dyan ang Pilipinas. So, ibig sabihin, naging parte ng Pilipinas yan. Di ba? Maituturing yan na Philippine Court. Ganun yan. Kasi kasali ang Pilipinas dyan eh. So, ganun yun. Kasi pag kung hindi kasali ang Pilipinas diyan, eh hindi ubra. Wala eh, ngayon kaso kasali, sumali. Eh ngayon kumalas na. Ayun, 'di ba? Kumalas na. Ang problema, doon pala sa pinirmahan ng Pilipinas, kahit kumalas na, ay obligado pa rin ang Pilipinas. Hindi nawawala 'yung obligasyon ng Pilipinas para doon sa mga ganito na pangyayari, na mawala sa kanya 'yung obligasyon pag kumalas dyan sa ICC. Ayun ang sitwasyon natin ngayon. Paano tayo ngayon? Hindi ba malaking kahiyahiya sa ating bansa o kahihiyan sa ating bansa? pagkaganito. And hindi naman dahil sa itong si Senator Bato de la Rosa nandyan, ano, ano man. Wala tayong pakialam kung sino yun nandyan. Ang pinag-uusapan dito eh, kung ano yung pinirmahan ng Pilipinas, ano yung sinasabi dyan, di ba? Ano yung dapat gawin ng ating bansa. Yan. Okay. Oh, eh bago tayo mag-break. Mamaya na lang to report ni Senator ay si Senator si Jojo Sikat tungkol dito kay Senator Padilla kasi alam niyo kahapon eh nagkasagutan itong ano eh si Senator Francis Pangilinan at itong Senator Robin Padilla. Eh, medyo nasigawan yata eh. Yan. Kaya nag-iba yung sitwasyon. Eh, kaso magbe-break muna tayo maya-maya para yung report nito si Jojo Sikat. Ay mapag-usapan din natin. Report yan na Jojo Sikat maya-maya po. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin 30 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello everyone, from Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
4: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Pamamayan. Raul Virtudazo po. Ito yung report ni Jojo Sikat. Ayan ha, itong si Senator Pangilinan ni kumasa daw sa banta nitong si Senator Padilla. Ha? Yan ba yung sa ethics complaint? Alam nyo nga natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
6: Kumasa itong si Senator Francis Kiko Pangilinan sa bantaan itong si Senator Robin Padilla na mag-aayon ng reklamo laban sa kanya sa Senate Committee on Ethics. Ito ay dahil sa ginawa umano itong pagtataas ng boses habang may balitaktakan sa Senate Plenary kagabi. Ayon kay Pangilinan, hindi man niya gusto, ngunit hindi maiwasang kailangan magtaas ang boses sa kainitan ng debate. Dahil kung bawal ito ay dapat marami ng naunang senador na nasigawan sa plenary ang nakasuhan at naparusahan. Ngunit sa kasaysayan ng Senado ni isa ay walang kinasuhan. Sagot ni Pangilinan, kung gusto ni Padilla ang kasuhan ay maghaharap din ito ng kontrareklamo laban sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa parliamentary rules at proper decorum. Kasama na yung pagbabanta at pananakot sa kanya habang nakarises ang plenary. Di ng senador, hindi dapat payagan na mamayani ang pambubuli at mga nagsisiga-sigaan sa Senado. Para kay Pangilinan, ayaw niya ng away, ngunit wala itong aslasan, lalo na sa mga walang kwentang kasuhan na nag-ugat ang bangayan ng dalawa sa usapin ng pagtrato sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapila si Senador Pangilinan na tapusin ang usapin dahil nai-refer na nga sa Committee on Rules upang matalakay pa pang mga nasa kanilang agenda. Sumingit bigla si Senador Padilla kaya nagtaas ng boses si Senador Pangilinan sinabing, "I still have the floor." Ikinasama ng lobby ito ni Senador Robin at nagbantang magharap ng ethics complaint dahil napaya umano siya sa harap ng kanyang pamilya. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yun. Ha? Report ni Jojo Sika. Ayun yun eh. Ha? Eh, nagsasalita pa. Hindi pa tapos eh. Ha? Pagka sumisingit, eh, hindi nga naman maganda. Diba? Ayun eh, ano bang tawag doon pagka ganyan? Sa mga, lalo na sa mga ganyang klase ng usapan, di ba? Yung mga parliamentary proceedings. Di ba may mga parliamentary, ano yan, yung rules, paano ang mga pag-uusap dyan, pagsasalita, di ba? Meron dyan eh. Yung ano, ano bang pangalan nun? Roberts, ano? Ha? Tungkol dyan sa mga rules dyan sa parliamentary proceedings na ganyan. Dapat ipag-aralan yan, yung mga ganyan. Dahil lilitaw, abay, kabastusan yung dating nun, di ba? Pagka ganun ang sitwasyon. Ganyan talaga. Ito naman si Senator Robin Padilla, siyempre nasaktan, napahiya rin siya kasi dahil nasigawan siya. Pero yun sigaw naman ito si Senator Francis Pangilinan eh, mukhang iba naman ang dating eh, di ba? Sinasabi lang niya na siya pa yung nagsasalita, di pa siya tapos, parang ganun eh. Di pa siya tapos, siya pa ang ano, ha? Kasi bago ka magsalita dyan, eh, magpapaalam ka muna eh. Ganun yun eh, di ba? Ngayon, pagka nirecognize, yun, pwede ka magsalita eh. Kaso pagka sumisingit nga naman, eh hindi ubra. Okay, tuloy pa rin tayo. Ito, tungkol po dito sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte, kailan ba lilitisin ito? Eh, sabi po nito si Senate President Alan Peter Gaetano na kaupo pa lang kahapon, ano? Nung isang araw pa lang, nung Lunes, kaupo pa lang nung Lunes. Eh, sabi niya, sila raw susunod, ha? They will fully comply with its constitutional duties while ensuring proper legal process. Ayun yun eh, pagdating dun sa proper legal process, dun yun magkakatalo kung gaano katagal o agad ba, ganyan ha. Depende sa interpretasyon na yan. Lalo na dun sa Fort Tweed na ipinaliwanag ng Court Suprema. Sabi niya, Fort Tweed, ha, yan daw, kasi natanong siya eh, agad-agad ba? Na wag pag na-receive nila yung articles of impeachment, eh, sabi nito si Senate President Cayetano ay forthwith. We will do that. We will do what has to be done and there won't be delays. Ayan, walang, hindi rin madidelay yan. No reasons to delay. Ayan, ang sabi niya. You judge by your action. Ayan, ang sabi niya. Eh, nagkaroon kasi ng ano eh, mga tanungan dyan eh. Kasi pagkatapos nga nung Lunes, eh, aprobahan ng 257 lawmakers. Pero nyo, 257 ah. Dami nun ah. Dyan sa House of Representatives. Yung bumoto dito sa impeachment conference, laban dito kay Vice President Sara Duterte, na ang mga reklamo dyan eh, corruption, constitutional violations, at yan, ang mga nire-reklamo sa kanya, apat na articles of impeachment yan. At dahil dyan, ay nagsimula na ang House ng plenary session, di ba? Bumoto sila, ayun na. At yan, eh, nung nagbobotohan, noong araw ng botohan dyan sa House of Representatives ay naupo naman itong si Cayetano bilang Senate President. Kaya nagbago ang landscape, no? Eh, sabi nung Senate Secretary kahapon na hindi pa raw nila natatanggap yung articles of impeachment mula dyan sa House of Representatives. At least kahapon, wala pa. Oh, so sabi ng Supreme Court, clarify nila, 'di ba, yung forthwith ay diyan sa impeachment trial, hindi ibig sabihin ay agad-agad 'yan, ay gawin na agad. Ah, at breakneck speed o bilisan na. But ang ibig sabihin daw niyan, within a reasonable time. Yan yung reasonable time, yan din ang dito eh. Hindi mo alam gaano kahaba, kaiksi ang reasonable time. Yan. 'Di ba? Yan ang sinabi ng Court Suprema. Kasi pagdating sa reasonable time, eh walang nababanggit diyan kung gaano ka ilang araw 'yan, ilang oras, 'di ba? Ilang buwan, walang time limit 'yang reasonable time. Subjective 'yan eh. Kaya hindi natin alam kung gaano katagal 'yan. Pero at least nangako itong si Senate President Cayetano na hindi daw madidelay yan. Wala daw dahilan para madelay itong impeachment trial. Eh, ang tingin ko dito, dapat talaga maisa lang sa trial yan. Nagisa. Ah, nagisa ng todo ang Vice President dyan sa House of Representatives. Eh. Diba? Eh, yun nga lang, hindi sumagot ang Vice Presidente. At sabi naman ng kanyang defense team, eh, dito na sila sasagot sa Senado. Yan, dyan na sa trial proper. Yun na yun. So kung ganun, marapat lang talaga na isa lang na yan sa trial para mabigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na kontrahin lahat ng mga inaakusa sa kanya. Yan. Ay dyan, siyempre. Ay, siguro dun sa House of Representatives, eh, sa tingin niya, hindi siya mabibigyan ng fairness doon sa pagtalakay doon. Kaya hindi siya umattend. At dito sa Senado, dyan sa trial proper, eh dito. Dito sa trial, pwede nang supalpalin itong si Vice President Sara Duterte. Yung mga nag-aakusa sa kanya. Kung talagang walang mga malinaw na ebidensya at kung talagang wala siyang kasalanan, di ba? Kaya magandang pagkakataon din ito. Katulad ng sinabi nito si Congressman Tiangco, siya raw ay si Congressman Toby Tiangco, eh, siya raw ay bumoto ng yes para dyan sa trial kasi, eh, para ano yan, para mabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Yun, ha? Okay. Oh, may report ulit si Jong Manlapas. Itong si Representative Kong Hoon. Eh, binalikan yung mga senador sa issue ng pagpapatalsik kay Soto. Alamin nga natin yan. Report ni Jong Manlapas. Jong?
7: Kuyang Raul. Maganda nga pang ulit, Kuyang Raul. Binatikos ni Deputy Speaker J. Kong Hoon ng Zambales ang ilang senador kaugnay ng umuno yung mga aligasyon ng sulan matapos ang pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Kong Hoon, kung susundin naman o ang lohoyka ni Senator Amy Marcos na may kapalit na pera, proyekto o pabor ang bawat boto ng mga mababatas, maaari ring itanong ng publiko kung ano o mano ang naging kapalit sa biglaang pagpapapalit ng liderato sa Senado. Sinabi ni Kong Hoon na hindi siya nag-akusa kundi ipinapakita lamang umano ang panganib ng pagpapakalat ng mga aligasyong walang sapat na ebidensya laban sa mga miyembro ng Kamara. Giit pa ng mababatas, bumoto ang mga kongresista batay sa kanilang tungkuling konstitusyonal matapos ang serye ng pagdinig, testimonya at pagsusuri ng mga dokumento kaugnay ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Kong Hoon na nakakasira umuno sa demokrasya at tiwala ng publiko ang walang basihang paratang ng sulan sa bawat boto ng mga halal na opisyal. Dagdag pa niya, dapat umunong manaig ang ebidensya at hindi haka-haka sa anumang usaping pangpolitika. Ako si Jong Malapas para sa DCRG Radio Bandido TV. kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Ayun, ha? Okay, tuloy pa rin tayo at ito. Dito po sa presyo ng produktong petrolyo, mukhang nagtataasa na naman. Ha? Ito po, kahapon nagtataasa na naman ng presyo ng petrolyo. Yung mga stock naman sa iba't ibang panig na mundo nagbagsakan. Dahil po dito sa itong mga investors, mukhang naghahanda na uli. Dahil mukhang magkakaroon na naman ng problema dito sa presyuhan ng langis, lalo sa supply. Dahil yung itong feedstock sa pagitan ng Iran at ng US, lumalabo ng lumalabo, di ba? Ang sabi nga ni US President Donald Trump, life support, ibig sabihin, naghihingalo na. Ha? Malapit ng malagutan ang hininga, yung ceasefire. At ibig sabihin niyan, gera na naman. Ha? Kaya yung mga investors, mga traders, yung mga lalo na mga speculators, alam nyo naman, yan na naman. Nagsimula na nung magtaasa ng presyo ng petrolyo, sana ito ganun lang, na hindi katulad dati na sumobra ang taas. Ngayon, nakakabawi-bawi tayo ng bahagya kahit papano. Huwag nang maulit yun nangyari. Ito kasing chief negotiator ng Iran, sabi niya na ito raw US, dapat tanggapin yung latest peace plan ng Iran o maharap ang US sa failure. Yan. Dahil itong si US President Donald Trump, nag-warning din . Diba? Sinabi niya na yun daw tigil po ito kandiyan sa Middle East, pabagsak na. Ayun, diba? Yun nga sinasabi niya. In life support na. Kaya itong crude futures naman, nagtaasa na naman. Ha? Yung presyo ng petrolyo, nagtaasa na naman. Ito lang ang magiging problema natin pag nagtaasa na naman yan. Sabay pa ng taas ng presyo ng dolyar. Kaya doble. Ha? Doble ang tama sa atin yan pag nagkataon. Kaya nga ang panalangin dyan ha? Kahit sana di man magkaroon ng ceasefire, huwag na talagang tumaas itong presyo ng mga produktong petrolyo dahil tayo tinatamaan dyan Ha? Sa atin ang latay, sabi nga, di ba? Tayo, sa atin ang latay nitong gera dyan sa Middle East. Ay, eto, ang Civil Society Coalition, Tindig Pilipinas, Akbayan, ML Party List, Magdalo, Centro, Labor Center, Student Council Alliance of the Philippines, itong Akbayan Youth, ito sila, itong mga grupong ito, ang dami niyan, nagsagawa ng indignation rally sa harap ng Senado dyan sa Pasay City. Kanina po yan, ha? At kinukundina nila itong nangyaring palitan ng liderato dyan sa Senado. Sabi ng nitong mga grupo na yan na yan daw palitan ng liderato sa Senado, isang desperadong pagsisika para harangin ang impeachment trial. Ito si Vice President Sara Duterte. Yang grupo na ito, kinukundin nila itong Senate leadership dahil sa ginawa ng pagbibigay proteksyon kay Senator Ronald De La Rosa na ngayon nandun sa Senado. Diba? Sinusulong din nila ng agarang pag-aresto dito kay Senator De La Rosa. Ayun, meron pa silang mga placards. Arrest bato. Ayan ha. Maraming mga ganyan, naglalabasan itong mga grupo mga ganito ngayon. Kaya nga sabi ko rito malamang ito pagka nagkataon magkaroon na naman ng mga katakot-takot na rally. Ha? Magkaroon na naman tayo ng mga ganyan. Mauwi na naman sa hindi maganda. Okay, maganda nga po muna kay Jaime Samoy Berrante, Ah, Tong, Wednesday na raw, mga ka-UGM. Bukas, sahod na. Magandang hapon sa lahat. Oh, yeah. Sa Biyernes pa ang sahod. 14 pa lang bukas. Sabagay, yung iba, sumasahod na ng maaga. Ah, pero usually, mga ano yan eh. Ah, Biyernes. Biyernes ang sahod. Okay, tuloy pa rin po tayo at ito, mukhang ano kaya ang ginagawa ngayon doon sa Senado. Kanina nag-uusap pa ng may masinsinang pag-uusap, itong si Senate President Alan Peter Cayetano at itong si Senador Bato de la Rosa. Ano siya, di ba? At ano kaya? Kasi kanina, lumabas ng Senate session itong si Senator De La Rosa. Ilang minuto nung makausap niya itong abogado niya, si Attorney Israelito Torreon. Tungkol daw yun sa kaso niya. Yung pinag-usapan nila, yun. Ano kaya nangyari? Ano kaya nangyari? Napagbigyan ba yung mga kahilingan nila? Yan. O nang sabi, sumurrender na siya. Ayon, ha? Ito, hindi lang to si Senator Bato de la Rosa ang aarestuhin eh. Sabi nito si dating Senador Antonio Trillanes, susunod na raw itong si Senator Bongo at itong si General Albayalde. Yan, ha? Yan na raw ang mga susunod. Sila na ang ipa-aresto. Ay nagsalita na, baka may warrant of arrest na yan mga yan, na secret uli eh. Diba? Baka may secret warrant na rin. Kasi siyempre, sasabihin ng ICC, walang public warrant. Totoo naman, di naman nagsisinungaling ICC. Wala silang nilalabas na public warrant. Yung pala, secret pala. Diba? Ayun yun. Okay, sabi ni Jaime Samoy Bernante, ang Pilipinas, uutang ng 1 trillion, uutang na naman. Para saan gagamitin? Ayan, ha? Siyempre, pag umuutang, hindi natin alam kung doon ba napupunta yan. May sinasabi silang paggagamitan. Pero yun lang, doon ba napunta talaga? Yung tax nga eh. Diba? Yung tax nga eh. Sinasabi, katulad yan, rice tariffication law, ang tax sa para saan? Sa mga magsasaka. Pero ang magsasaka, diba? Walang nakukuha. Yung syntax, para saan yan? Para sa PhilHealth. Pero nangyari, hindi sa PhilHealth napunta, binawi pa nga yung iba, di ba? So yung mga ganyan, hindi natin alam. Although merong mga sinasabing paglalaanan yan, pero pag nandyan na yung pera, hindi na natin alam kung saan napupunta talaga. May report si Chris Lucas. Itong CBCP, nanawagan daw na isulong na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan, ha, Chris?
8: Nais ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na agad magtipo ng mga senador bilang impeachment court at simula ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Hinihimok ng CBCP ang mga senador na sumunod sa itinakda ng konstitusyon matapos inanunsyo na inaprubahan na ng House of Representatives ang impeachment laban kay Duterte at iharap na ang kaso sa Senado. Panawagan din nila na magsagawa ng paglilitis ng Senado sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga testigo, pakikinig sa mga testimonya at pagboto batay sa ebidensya at higit sa lahat sa hinihingi ng katwiran at katarungan. Ang pahayag na ito ng CBCP ay kasunod na nangyaring kudita sa Senado noong Lunes kung saan pinalitan si Senate President Vicente Tito Soto III ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon pa sa CBCP, kung madidelay ang pagdilitis ay magdudulot ito ng pagkaantala sa katarungan para sa sambayang Pilipino at kay Duterte. Panawagan pa ng CBCP sa publiko na manatiling mapagbantay sa proseso ng impeachment at tumulong na panghawakan ang katotohanan, pangalagaan ang integridad ng pampublikong diskurso at patatagin ang bansa laban sa maling impormasyon, disimpormasyon at mga manipulasyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Chris Lucas. Sunod na muna natin itong report ni Romel Madrigal. itong expanded anti-vouse bill. Lusot na raw sa second reading sa Kamara. Sinasabing isang malaking tagumpay. Alam nga natin yung report na yan ni Romel Madrigal. Romel?
9: Isang malaking tagumpay para sa proteksyon ng kababaihan at mga bata ang naitala matapos maprubahan sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives of the Philippines, ang House Bill No. 8420 o ang Expanded Anti-Vouse Bill. Ito ay kasunod ng makapangyarihang sponsorship speech ni Honorable Anne Matibag, Chairperson ng Committee on Women and Gender Equality, at kinatawa ng unang distrito ng Laguna na nanguna sa pagsusulong ng panukalang batas. Layunin ng panukala na palakasin ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga bagong anyo ng pang-abuso at pagsasamantala na laganap na rin sa digital na panahon, kabilang ang technology-facilitated violence, online harassment, at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin na malinaw na mensahe ang pag-usad ng panukalang ito na ang anumang uri ng karahasan, online man o offline, ay hindi kailanman kukonsintihin. Sa oras na maisa batas, inaasahang mas mapapalakas pa ang proteksyon at mga mekanismo laban sa karahasan upang matiyak ang kaligtasan at dignidad ng bawat babae at bawat bata sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ito si Senator Aime Marcos daw. Parang bahagi ng defense team ni VP Sara sa impeachment trial. Yan ang sabi nito si Representative Adjong. Nagbabalik si Jong Malapas. Jong!
7: O yan, binitikos ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, si Senadora Ivy Marcos, matapos umano itong magmistulang bahagi ng depensa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment proceedings. Ayon kay Adjong, sa halip umano na maging patas at walang kinikilingan bilang Senator Judge, tila paulit-ulit na inaatake ni Marcos ang Kamara at kinikwestiyon ang proseso sa ng impeachment. Higinit din ng mambabatas na hindi basta-bastang dokumento ang Article of Impeachment dahil pinubuo ito ng libu-libong pahina ng ebidensya, kabilang ang transcript, sworn statement, certification at financial records na kinakailangang maayos at kumpleto bago isumite sa Senado. Dagdag pa niya, hindi umano dapat minamadali ang constitutional process para lamang sa media pressure at political narratives. Pinamulaanan din ni Adjong ang aligasyon ni Marcos na may kapalit na pera, proyekto pabor ang boto ng mga kongresistang sumusuporta sa impeachment campaign laban kay Vice President Duterte. Ayon pa kay Adjong, hanggang ngayon ay wala umanong na ipapakitang ebidensya si Marcos upang patunayan ang paratang ito laban sa Kamara. Binigyan din niya na mahalagang manaig ang due process at pananagutan ng pamahalaan o sa pamahalaan, lalo na sa panahon ng krisis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun ha, huwag na tayo magtaka. Dapat doon si Congressman Adjong, alam na niya yan eh. Dati ng defense team ni Vice President Sara Duterte, itong si Senator Aimee Marcos. Dati pa yun. Di pa, di ba, magsimula pa lang impeachment na yan, yun na yun. Naririnig na natin itong si Senator Aimee Marcos. Hanggang umabot pa nga sa paratangan niyang nagdodroga talaga yung kanyang kapatid. Diba, si PBBM. Paratangan niya nga talagang ganyan ang ginagawa nila. Nako, talagang ando na. Alam na natin yun. Hindi na tayo dapat magtaka dyan. Parang nawala sa hulog ito si Senator Aimee Marcos. Nakakapagtaka kasi ngayon parang sanay na rin siya magtahi-tahi ng mga intriga. Na walang mga ebidensya. Okay, merong survey ang Okta Research. Merong survey ang Okta Research dito. Isang hypothetical 2028 tandem. Ito para sa 2028 election ito. Hypothetical lang naman ito. Eh dito, sinabing kunwari lang naman, parang ganun ha. Yung tandem ng nitong Sinaga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo, yan tambalan na yan, yan ngayon ang nangunguna. Ha? Naungusan nila itong si tambalang Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos. Ha? 4 percentage points. Yan ang lamang nila dyan. Ha? Ayan yun. Ganyan ang nangyari. Aba, parang bumababa. Ha? Bumababa itong si Vice President Sara Duterte. Sa bagay, ito naman eh, hypothetical lang ito. Kunwari lang na magka-tandem. Pero survey po ito eh. Di ba? Lumalamang ngayon itong si Robredo. Yan. Pero mamaya, ha? Tingnan natin at may report si Jojo Sikat. Lahin muna natin report ni Jojo Sikat. Ha? Nagkaroon ng tensyon matapos muling magpang-abot sina Senator Padilla at Senator Pangilinan dyan sa executive launch ng Senado. Alamin natin yan, ha, Jojo?
10: Yes, maraming salamat ako sa Bang Raul. Ano, kanina lamang sa plenary session ay nagpang-abot itong si, muling nagpang-abot, ano, itong si Senator Robin Padilla at Senator Francis Kiko Pangilinan matapos na humingi ng tawad, no, after break ng session. Pero ang gusto mangyari ni Robin Padilla ay humingi ng tawag, na humingi ng tawad itong si Pangilinan sa session mismo, no, na hindi naman pumayag itong si Senator Francis Pangilinan. Ngayon, sa kasagsagan ng break ng Senado, bigla na lamang nagtakbuhan itong mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms doon sa Maylan sa Senado. At kami ay nagtakbuhan na rin, ano, nagtinignan namin doon sa loob, no? Hindi kasi kami pwede pumatok doon sa loob ng Executive Lands sa Senado kung saan ay napag-alaman namin na una, no, sabi, nagkasuntukan daw itong si Senator Pangilinan at itong si Senator Robin Padilla sa loob. Mga kalauna sa aming panayam dito kay Senate Secretary at kay Office of the Senate Sergeant of Arms Chief na si Retired General Mau Aplasca ay hindi naman daw nagkasakitan itong dalawa. No? Taming nagkaroon lamang ng sagutan itong si Senator Pangilinan at Senator Robin Padilla sa loob ng executive lunch at naawat din naman ng mga senador. Ano? Magkaroon lamang ng pagsigawan, sagutan, pero hindi nagkaroon ng sakitan. Sa ating pag-iikot naman dito sa may labas ng Senado ay makikita natin yung dalawang pangsyon ng mga nagkikilos protesta. Itong mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa at yung mga sumusuporta din naman dito sa administrasyon na talagang tinatawag nila na ituloy daw yung impeachment case sa kabila ng pagpapalit ng liderato ng Senado lamang dito kay Vice President Sara Duterte at sumuko na rin daw sa otoridad itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito nagsisigawan naman nitong mga supporters ng administrasyon at sa kabilang banda naman ay patuloy naman doon sa kabilang bahagi na pinagigitnaan ng ating mga kapulisan ay itong mga pro-Duterte naman na talagang nagbabantay din para magpakita naman ng suporta dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, medyo humupa na ang tension dito, no? At base din sa panayam natin dito kay Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca ay sinabi niya na kasi may lumabas ng balita na natinay daw, no? UTRO, no? Mga usap-usapan dito at baka anytime ay pumunta raw dito ang NBI para arestuhin nga itong si Senador De La Rosa. Pero ayon nga dito sa pinuno ng USAA ay kanilang paninindigan, no, no, yung protective custody hanggat walang ipinapakita mula sa kautusan sa lower court, no, para arestuhin itong si De La Rosa, no. Kailangan yung lower court, hindi yung ICC ang kanilang susundin. Kung ano yung utos sa lower court na arrest warrant, yun yung kanilang susundin. Pero pag hindi, ay kanilang paninindigan yung protective custody dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yun ang kaganapan ngayon dito sa Senado kasama ang Raul. Ako naman si Giorgio Zica Tagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yun, ha? Report ni Jojo Sikat. Ayan ha. Mabuti naman at hindi nagkasakitan yung dalawang senador. Pero dun sa kanina, nababanggit nga natin eh, itong si Senator Bato de la Rosa, biglang lumabas sa ano, session, di ba? Tapos eh, dahil nakausap niya yung kanyang abogado, si Attorney Israelito Torreon. At yun nga, dungkol sa kaso niya, eh mukhang denied yung kanilang petition ng TRO. Ayun, ha? Okay. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin. Ay, naku, 4 na minuto na. Makalipas ang alas 5.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
11: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
12: 5:01 PM to 9 PM, 40% off!
13: Yes!
12: 9:01 PM to mall closing. Sandali lang. Lugi yata kami dito. Ha? 50% off!
13: Yes!
12: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website, rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
14: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
12: Of course. Are you ready?
13: Yes.

Oh, balik na tayo. Balik na tayo sa ating UGM, ugnayang gobyerno at pamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw ng Miyerkules, 13 sa buwan ng Mayo. Raul Virtudazo pa rin po hanggang mamaya alas 6 ng gabi. Oy, sandali lang ha. Itong si Senator Bato de la Rosa, wanted na ngayon ha. Buti na lang. Meron ng naghahanap sa kanya. May nagkakagusto na sa kanya. Wanted na siya eh. Ha? Nakalagay na po sa website ng ICC na itong si Senator Bato de la Rosa ay wanted. Nandun na siya sa listahan ng wanted persons ng ICC. Kasi nabigong ma-arresto eh. Sinerve yung warrant pero nakatakas. Kaya ayun ha. Wanted list na siya ngayon dyan sa ICC. Ayan ngayon to si Senator Bato de la Rosa. Ayan na. Ano kaya mangyayari? Eh, kanina sa report nito si Jojo Sikat, mukhang hindi na pagbigyan yung hiningi nilang TRO, di ba, dyan sa Court Suprema. Tapos, para doon sa pag-aresto sa kanya. So, hindi na pagbigyan. Pero yun namang OSA, yung chief nila dyan, Sergeant at Arms, kung warrant daw ng ICC, hindi sila papayag na ipa-aresto itong si Senator Bato de la Rosa. Pero kung galing sa korte, warrant sa korte sa Pilipinas, sa lower court, yun lang. Entertain nila, papayagan nila. Yun daw paninindigan nila eh. Hindi natin alam kasi papunta na raw doon yung NBI. Baka NBI may hawak ng warrant. Baka nakakuha sila ng warrant sa korte. Pwede naman sila kasi mag-request ng warrant sa korte, di ba? Pag kami mga ganyan. So kung nakapag-request sila ng warrant, makukuha nila itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya kanina, matatanda.

0: Yan, yung sabi ko nga, lumabas sa session hall dun sa Center Bato de la Rosa. Matapos niya makausap yung kanyang abogado. Eh, yun ang nangyari. Ha? Kaya tingnan nyo, ha? Baka nakawig na ito si Senator Bato de la Rosa. Hindi nyo makilala. Baka hindi nyo makilala yan. Nakawig pala. Nahanap nyo, kalbo. Eh, baka nagsuot ng wig. Okay, may report muna si Romel Madrigal. Itong drug den ng isang babae, tatlong lalaki, bumagsak sa mga kamay ng PDEA at PNP sa Santa Rosa, Laguna, bypass operation. Alamin natin yan, ha? Romel?
1: Tuluyang nabuwag ang isang drug den sa barangay Kaingin matapos ang matagumpay na bypass operation na sinagawa na nagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Laguna Provincial Office at Philippine National Police Regional Office Foreign Intelligence Unit nitong gabi ng Mayo 12, 2026. Dakong alas 6:25 ng gabi nang maaresto ang apat na individual na kinilala lamang sa kanilang mga alias na Muta, 22 taong gulang, King, 38, Robert, 48, at Nancy, 42, pawang mga residente ng nasabing lungsod. Samantala, tuloy ang follow-up operation laban sa isa pang suspek na si alias Chukoy na nakatakas at kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad. Nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatiyang 7 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na umaabot sa 48,300. Iba't ibang drug paraphernalia at ang Mark 5 bus money. Mahaharap ang mga naresto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang paalaala ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa mga operasyon laban sa ilegal na droga upang tuluyan ang malinis ang mga komunidad mula sa ganitong uri ng kriminalidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yeah, report ni Romel Madrigal. Babalikan natin. May report ulit si Joe Malapas. Itong blockchain technology ilulunsad sa Kamara para sa mas transparent na pamahalaan. Alamin natin report na yan, ha? Jong?
2: Kuya Raul, nakipagtulong si House Speaker Faustino Bongbongile III at mga opisyal ng Department of Information and Communication Technology o DICT upang plantsahin ang nalalapit na paglulunsad ng blockchain system sa House of Representatives, kasama si Speaker D sa pulong, sina nina DICT Undersecretary David Almiron at mga pang-opisyal ng ahensya para pag-usapan ang detalye ng Congress Blockchain Project. Ayon sa Kamara, layunin ng hakbang na gawing mas transparent, accessible at accountable sa publiko ang trabaho ng mga mambabatas. Matatandaan, sinabi noon ni Speaker D na wala umanong itinatago ang Kamara at bukas ito sa pagsusuri ng sambayanan. Sa ilalim ng blockchain technology, mas magiging ligtas at mas madaling mamonitor ng publiko ang galaw at pagbabago sa mga dokumento ng Kongreso, partikular ang usapin sa pambansang budget at iba pang mahalagang records. Inaasahan na makakatulong din ang sistemang ito upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa proseso ng legislatura sa umagitan ng mas secure at transparent na panghawak o panghawakan ng impormasyon. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan, ha? Oh, ito si Senator Bato de la Rosa, wanted nga ng kasali na sa listahan ng wanted ng ICC. Ayan, at sabi nito si dating Senador Antonio Trillanes, eh, susunod na arestuhin. Ito si Senator Bongo at ito si dating PNP Chief General Albayalde. Yun, ha? Sunod-sunod na yan. Pagka nagkataon, tuwan-tuwa itong mga EJK victim, na sinasabi nila sila ay biktima ng EJK. Yan, ha? Kaya, ayan na. Okay, ito ang Ang Department of Justice, may sinabi po sila tungkol dito sa ICC. Ah, dahil sa gitna nga nitong warrant of arrest na inilabas para dito kaya Senator Bato de la Rosa, sinabi ng DOJ na sa ngayon, sa kasalukuyan, walang batas na nagbabawal sa gobyerno na makipag-coordinate sa ICC. Ayan, di ba? Walang batas na nagbabawal sa gobyerno na makipag-coordinate sa ICC. Yan ang sinasabi kahit na sa ngayon may mga petition po dyan sa Court Suprema pero wala pa naman desisyon dyan eh. Ha? Ang sabi ng DOJ doon sa Republic Act number 9851 ng Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, sabi nitong si Justice Spokesperson Paulo Martinez na ang mga suspected individuals may be surrendered to the appropriate international court. Yun na, pwede. Doon sa ano yun, Republic Act 9851. Pwede talaga yan. Ha? Kasi sinasabi, pero yun nga sa salita, may. Pwede. Yun ang sinasabi, pwede. Hindi naman sinabing must. Pwede din hindi. Di ba? Pwedeng hindi. Pwedeng isurrender. Kasi dun sa salita pa lang na may, may choice ang gobyerno. Kaya lang, ang choice niya lagi, isurrender na lang. Di ba? Ganun ang ginawa. Katulad kay dating Presidente Duterte. O ganyan din. Ngayon, hindi lang nababanggit na ang Pilipinas talagang obligado makipag-coordinate, makipagtulungan pa rin, ha? Makipag-cooperate sa ICC. Kasi nga, pumirma ang Pilipinas dyan sa Rome Statute. At base dun sa Rome Statute, dun sa pinirmahan ng Pilipinas, nakasunduan na yan. Na sinasabi doon na yung pagkalas sa ICC ay hindi nangangahulugan na kalas na rin ng mga obligasyon ng Pilipinas sa ganyan. Ayun ang sinasabi dyan. Kaya mabigat yung ano eh, mabigat yung mga sinasabi dito eh, na dun ba sa Rome Statute eh, yung kahapon binasa ko nga yun eh, di ba? Na yan eh, ibig sabihin, kahit na kumalas ang Pilipinas, nananatili pa rin yung obligasyon na makipag-cooperate sa ICC doon sa mga bagay na nangyari noong panahon na member pa ang Pilipinas ng ICC. Ha? Kasi ang logic dyan sa tingin ko, para hindi magamit yan ng mga tyrant, yan, ng mga inireklamo na kung sila ikakasuhan, ikakalas lang, wala na, tapos na. Yun, ha? Yun ang logic. Sa tingin ko, ganun ang logic dyan. Para hindi magamit yung pagkalas para mawala ang obligasyon. Dahil nakalagay doon, lahat yan, obligado pa rin ang Pilipinas, pati yung gagastusin para doon kung kakailanganin, Pilipinas ang gagastos. Yun. Siguro, kaya ganun ang ginawa ng Pilipinas nung kumuha pa ng chartered plane. Chartered jet para private jet para ihatid si dating Presidente Duterte doon sa Dahig. Base yan doon sa pinirmahan ng Pilipinas sa Rome Statute. Okay, so tuloy tayo. May report si Chris Lucas. Itong police Quezon City na nanulak ng rider, nasa custody na ng QCPD. Investigasyon ay gumugulong na rin. Ayun, natumba pa kasi yung rider na yan. Tinulak ng police eh. Albinati report mula kay Chris Lucas. Chris?
3: Naglabas ng pahayag ang Quezon City Police District kaugnay sa viral video ng panunulak ng isang onipermadong police sa isang motorcycle rider na nagresulta sa pagsemplang nito sa kalsada. Napag-alaman kalauna na ang nasabing police ay nakatalaga sa Quezon City. Ayon sa pahayag ng QCPD, kasalukuyan nang nasa kanilang kustodiya ang nasabing police at gumugulong na ika ang imbestigasyon sa pangyayari. Iginit ng QCPD na walang puwang sa kanilang hanay ang mga pagmamalabis o pang-aabuso sa kapangyarihan ng kanilang kapulisan. Siniguro din ng QCPD na magiging patas ang kanilang imbestigasyon at papanagutin ang may sala sa pangyayari. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Oh, tingnan natin ha kung ano mangyayari diyan. Ah, baka ngayong gabi ma-aresto ito si Senator Bato de la Rosa. Ah, baka bukas nandoon na sa dahig. Pero sabi ng ano ng Philippine Air Force, wala naman daw eroplano naghihintay para ihatid si Senator de la Rosa sa dahig. Wala naman daw ganoon. Saka sabi rin ng abogado nitong si Senator de la Rosa, ito si attorney Israelito Torreon, na hindi pa naman nila natatanggap. Wala pa silang impormasyon dun sa desisyon ng Court Suprema dun sa TRO na inihingi nila. So, hintayin pa rin natin yan. Kasi mga balita eh. Ah, yung mga sinasabi eh, papunta na raw dun yung NBI. Aresto rin natin si Senator de la Rosa. Pero sabi ng Office of the Sergeant at Arms, kung dala pa rin ang NBI ay warrant na ICC, hindi sila papayag na maaresto itong si Senator de la Rosa. Pero kung may dala silang warrant galing sa local court, papayagan nila. Kaya nga sabi ko, baka ang NBI, hindi natin alam, kumuha na pala ng warrant sa local court. Yun, ha? Eh di ba pag may mga ganyan, may mga kaso, kumukuha sila ng warrant. Warrant ng search warrant, kung ano-anong warrant, di ba? Nakakuha sila ng warrant sa korte. Eh baka kumuha sila ng warrant, ayun na. Wala nang ano, wala nang magagawa. Wala na rin protective custody kasi hindi pwede yun eh. Hindi pwedeng isailalim sa protective custody ang isang senador kung ang kaso ay may parusang mahigit sa 6 na taon. Eh ang parusa dito sa crime against humanity, reclusion perpetua. Nako, ayun na. Hindi pala sakop yan ng ganyang protective custody ng Senado. Hindi absolute yan. Ayan may limit. Hanggang ang parusa lang lower than 6 years. Hanggang doon ka lang pwede maproteksyonan. Pati sa mga congressman, ganun din. O itong pamilya naman ng mga EJK victim na nagsasabi sila, sabi nila, kailangan ma-aresto na yan. Dinedemand nila, arestuin na. Itong si Senator Bato de la Rosa. Nandun sila sa labas ng Senado. Hanggang ngayon, nandun pa sila eh. Dinedemand nila, sumurender ka na. Napaliligiran ka na namin. Yan, sinisigaw nila dyan. Dahil nga ito, meron na eh. Kasama dun sa mga nagpoprotesta, yung kanilang kamag-anak ay nabiktima, napatay dun sa war on drugs dati ng dating Presidente Duterte. Sabi nila, kasi ngayon daw, hindi pa nila masabi na talagang ganap na ang hustisya na makakamit ang kaso nitong si Duterte na nakarating na sa trial. Pero itong si De La Rosa, hindi pa rin naaresto. Kaya gusto raw nila, arestuin na siya ngayong araw na ito. Ayan ang sabi nila. Marami pang arestuin. May listahan doon, di ba? At sabi nito si dating Senator Antonio Trillanes, susunod-sunod na raw yan. Si Senator Bongo ang susunod. Magtatago na rin kaya itong si Senator Bongo? Ayan na. Pag nagtago sila, paano yan? Magkakapalitan na naman ng Senate President. Magkakapalitan na naman. Baka makumbinsin nila yung iba. Pero kung hindi nila makukumbinsi yung iba, hindi pa rin sila makakabuo ng 13. Sabagay, ilan na sila ngayon? Ilan ba sila ngayon? 9? O 11? Abali kung 9 sila, 11, pati yung dalawang nag-abstain. Kung makukumbinsi nila yung dalawang nag-abstain, di ba? nag-independent. Ibig sabihin nag-independent pala si Senator Mig Subiri at saka si Senator JB Hercito, ay magiging ano sila, ha? Labing isa, edi kung makukuha nila yung dalawa, labing tatlo na. Ay magkakapalitan na naman ng ano, ng presidency. Yun, ha? Ganun ang mangyayari. Senator Soto na naman ng Senate President. Balik na naman. Ayun ang mahirap, eh. Palit-palitan sila, eh, no? Okay, ito na bang si Attorney Man Scarpio, yung asawa ni Vice President Sara Duterte, kanina po, naghain naman siya ng civil lawsuit for damages totaling $7.3 million kontra po dito sa ilang tao na nag-instigate daw ng impeachment complaint laban sa kanyang misis. Kasama dito sa sinampanya ng kaso, itong sina Father Joel Sabalya, Ramil Lagunoy, Madriaga, ay si Ramil Madriaga yon, several co-conspirators, confederators, cooperators, and connivers. Sabi niya, ito raw ay perjurious lies have irreparably harmed and has kept his legal practice and personal reputation. Ayun, ha? Ayun na. At sinampan niya yung complaint niya dyan sa Davao City Regional Trial Court. Yun. Ba'y matagal na pala sinampa yan, eh. Ha? April 29, tama ba yun? At sabi yan daw, ano, independence conspired to blacken, degrade, destroy, and harm the political standing of the Vice President while indirectly defaming Carpio's unsolid reputation. Nako, eh, ano to, ha? Pwede ba yun? Kung sila nag-instigate niya, naghain ng nagfile ng ano ng impeachment complaint, eh wala naman, di naman bawal magreklamo, di ba? Hindi naman bawal yun. Meron bang ganon, bawal ireklamo o bawal magreklamo? Di naman yata bawal yung magfile ng ano impeachment complaint. Okay, may report si Jojo Sikat. Ito si Senator Alan Cayetano, tinawag na kabastusan ang resolusyon ng limang senador na pinasusuko sa otoridad. Ito si Senator Bato de la Rosa. Ay, alamin nga natin ang report ni Jojo Sikat. Jojo?
4: Tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kabastusan ang Senate resolution ng limang senador na kinabibilangan nila Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, Senator Pampilo Ping Lacson, Senator Arisa Ontiveros, Senator Francis Kiko Pangilinan, at Senator Bam Aquino na nananawagan kay Senator Ronald Bato de la Rosa na isuko ang sarili sa otoridad. Aniya, malinaw ng kagustuhan ng limang senador ay pinipigilan ang pagpasok ni De La Rosa sa Senado na noon ay wala para sa Senado ay pinipilit na pumasok at ngayon pumasok na sa Senado ay pinasusuko sa otoridad. Ipinaliwanag ni Senador Cayetano na hanggat hindi natatapos ang lahat ng legal remedy si Senador De La Rosa sa local court ay hindi siya maring isuko ang sarili at nasa kustudiya ng Senado na base sa konstitusyon. Na nagbabala pa si Cayetano na baka sa halip na sa Rules Committee mapuntang resolusyon ng limang senador ay sa Ethics Committee ito mapunta dahil pinipigilan ang pagpasok ni De La Rosa sa Senado na may tuturing na isang krimen.
5: May konting kabastusan yung resolution because assuming correct, I don't like making assumptions, but assuming correct yung sinabi ni Senator Lacson that he will clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat ng legal remedies. First and foremost, we've said that paulit-ulit-ulit. Para nakaming silang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist.
4: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCIJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin 33 minutes makalipas ang alas 5.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
7: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamayan. Halimbahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong Miyerkules. Airport muna si Chona Yu. Ito raw dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na kung siyang tinalagang DLG Undersecretary. Diba ating report na yan, ha, Chona?
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog bilang bagong undersecretary ng Department of the Interior and Local Government. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro. Matatanda ang ilang taong nagtago sa Amerika si Mabilog matapos isama sa listahan ng mga drug lord ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. January 2025, binigyan ng clemency ni Pangulong Marcos si Mabilog sa kasong administratibo, bunsod ng hindi maipaliwanag na yaman at iba pang kaso. Ako si Chony Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Si Senator Bato de la Rosa, nag-post siya sa kanina, nag-live siya sa Facebook. Ha? Malungkot na malungkot yung mukha. Yung itsura niya talagang down na down, kumbaga. Sabi niya dun sa kanyang Facebook live kanina na nakatanggap siya ng impormasyon na ang mga operatiba ng NBI at PNP-CIDG ay magsasagawa ng pag-aresto sa kanya pagkatapos ng sesyon ngayong araw na ito. So mamaya, ito ngayon na. Ha? Anytime na ngayon. Kapapunta na dyan. May dala ng warrant yun kasi alam nila hindi papayag ang ano eh. O sa pagka-warrant ng ICC dala nila, baka may dala ng warrant ng local court. Kaya malungkot na malungkot ang hitsura nito yung Senator Bato de la Rosa. Baka nagsisisi siya ngayon. Ba't ba ako lumabas-labas pa? Bakit ako nakalabas-labas pa, nakapunta pa dito sa Senado? May warrant of arrest pala. Secret. Ayun, ha? Okay. May report si Jojo Sikat. Itong si DOH Secretary Herbosa, naku, pinag-re-resign na raw. Itong si Senate President Cayetano. Alamin nga natin kung bakit, ha? Jojo?
2: Pinagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa matapos na hindi matupad ang pangako sa pagdilig ng budget ng ahensya sa Senado na hindi naman tala yung proyekto ng kagawalan, particular na itong pagbilingan ng vaccine blue. Ayon kay Cayetano, sa sobrang bagal ng kagawaran na kabili na aniya lokal na pamalalungsod ng Taguig ng vaccine blue, aniya mahigit sa 100,000 ang kanilang senior citizens na binabakunahan na ngayon, subalit ang DOH ay wala pa rin aniyang nabibili.
3: Yung DOH, siguro yun, trabaho muna. Mag-resign na si Secretary Herbosa. Nangako siya dito during the budget hearings, wala nang delay. Diba? Ang City of Taguig nakabili ng flu vaccines. Binabakunahan na, mahigit 100,000 ang aming ang aming senior citizens. Bakit ang DOH, huli na naman? Di ba may southern at northern hemisphere pagdating sa flu shots, patapos na yung isang hemisphere, papunta na dun sa kabila. Hindi pa tayo nakakabili. Masasabi mo ba sa senior citizen na nagka-flu, tapos nagka-pneumonia, namatay? Masasabi mo ba, sorry, kasi we failed sa building?
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. O, dito muna tayo. Para dito muna sa mga Meralco. Sa halip na taas singil ng Meralco, buti naman, ha? Maliit lang daw. Maliit lang. Bababa pa. Bababa pa raw ang singil ngayon, ha? Ayan ang sabi ng Meralco. There will be small reduction in Meralco rates as well as lower transmission rates for May. Yan, sabi po ng Meralco. In-announce nila kanina na itong marginal reduction o kaunti lang na reduction sa singil sa kuryente ngayong Mayo ay dahil dito sa yung intervention ng regulatory, itong ERC, itong kanilang sinabi para ma-offset yung rising generation cost dahil nga dito sa gera dyan sa Middle East. So, itong malalaking power distributor, katulad ng Meralco, ay sinasabi na yung overall rate for typical household will drop by 0.0151 centavos per kilowatt hour. Yun, ha? Ayun na. O hindi. 0.0151 peso per kilowatt hour. Kaya ang magiging halaga daw ng ang singil nila ngayon ay 14 pesos and round up na natin, 14 pesos and 35 centavos o 34 centavos per kilowatt hour. Ayan, ha? So bumaba yan kasi nung Abril ay 14 pesos and 35 centavos per kilowatt hour. So nabawasan lang ng bahagya kasi ang magiging singil ngayon ay 14 pesos and 34 centavos. Ayan, sabi ng Meralco, ito raw yung credited, sabi nila, yung decline na yan dahil sa proactive measures ng Energy Regulatory Commission. Ha? Na yan ay ang layunin niyan para proteksyonan ang mga consumer mula din sa high global energy crisis o prices. Ayan, kasama na dyan yung accelerated refund ng 14.2 billion pesos at itong temporary suspension of certain environmental taxes. Kahit daw sa initial indications na ang Meralco ay magtataas ng singil. Ngayong Mayo, sa halip, ang nangyari, mas bumaba pa. Pero maliit nga lang. Ayun ang sabi nito si Jose Aldariaga. Katiting na bawas sa singil ang nangyari. So at least, bawas sa halip na taas, di ba? So yung reduction na yan, nangyari daw yan sa bila nung spike sa generation charge na tumaas ng 8 pesos and 80 centavos per kilowatt hour dahil dito sa pagtaas ng presyo dyan sa wholesale electricity spot market at sa pagbaba naman ng o pagtaas ng presyo ng dolyar. Yan, ha? Yung cost from natural gas plants tumaas din dahil yung fuel prices tumaas din. Yung currency depreciation naka-apekto naman dahil dito sa dollar-denominated contracts. Ayun, ha? Okay, kahit pa paano, baba yan, ha? Maganda, bumaba ang singil ng Meralco. Parang hindi naman nagbago, pero at least, ha? Hindi na tumaas. Ayun ang kagandahan doon, di ba? Hindi na tumaas ang singil at yan eh, mababa na lang. Di ba, mas maganda yung ganyan. Ay, kumustahin naman natin yung dollar, ha? Ano lang nangyari sa ating dollar ngayon? Ngayon po nagsaraang trading sa 61 pesos and 38 centavos ang bawat dolyar. Medyo nakabawi, bumawi ng 10 centavos kasi kahapon ito po ay nasa 61 pesos and 48 centavos ang bawat dolyar. Eh ngayon po ay nasa 61 pesos and 38 centavos. Yun nga lang, ganun pa rin. Ha? Nasa 61 pesos pa rin. Pero pag magpapalit kayo, nasa 61 yan. Minsan 62 pa nga yung iba eh. Ha? Depende. Pero usually, sa mga money changer, mas mataas eh. Maabot yan. Yan, 61 na yan. 61.50, 61.30, ganyan. Ha? Ganyan ang nagiging palitan pagka ganitong mga pagdungkay sa mga money changer. Okay. E-report si Joe Malapas. O yung panukalang ilipat ang bagay ng MMDA sa national tax share sa mga lalawigan ay niyain sa Kamara. Alamin natin report na yan mula kay Joe Malapas. Joe?
4: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Naghain si Agusan del Norte Representative Del Corbera ng panukalang batas sa Kamara na naglalayong ilipat sa mga lalawigan ang bahagi ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa National Tax Allocation o NTA sa ilalim ng House Bill number 9231. Layunin itong matulungan ang mga probinsya sa pagharap ng pool devolution o paglilipat ng ilang tungkulin ng national government sa mga local government unit hanggang taong 2028 alinsunod sa Executive Order number 103. Ayon kay Corbera, malaking hamon naman sa mga lalawigan ang kakulangan sa pondo habang inaasahang dadami ang kanilang responsibilidad sa paghahatid ng serbisyong pampubliko. Ipinaliwanag din ng mababatas na bagamat hindi local government unit ang MMDA, nakakatanggap pa rin ito ng bahagi sa national tax allocation bukod pa sa 5% kontribusyon mula sa kita ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa datos ng kongresista, umaabot sa mahigit 4 na bilyong piso ang natatanggap ng MMDA ngayong taong 2025 mula sa naturang bahagi ng pondo. Giit ni Corbera, kapag naipasa ang panukala, madaragdagan naman o ang budget ng bawat probinsya na magagamit para sa mas maayos na paghahatid ng serbisyo publiko sa mga komunidad sa labas ng Metro Manila. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Jong Malapas. Tuloy pa rin tayo din sa ating mga balitaan ngayong pong araw nito ng Miyerkules. Yan, ha? Yan, ha? Si Senator Bato, tinanggi niya, nagsuot siya ng wig, ha? Hindi raw siya nag-disguise. Ayan, ha? Hindi raw kasi baka raw lumabas yan, naka-wig na, hindi niyo makakilala. Hindi raw, ha? Hindi raw totoo yun. Kasi nagkwento kung paano siya nag-disguise noon at tinanggi niya, nagsuot siya ng wig. Ayan, nandyan lang daw siya sa Metro Manila lang. Pero sa nature daw siya. Okay, yan ha. Ito naman mga nagsasabi na yung Senate custody for Bato de la Rosa is obstruction of justice, sabi ng opposition. Ha? Sabi po dito, ito raw pagpayag kay Senator Bato de la Rosa na manatili dyan sa Senado, ha? Kahit na merong warrant of arrest na inisyo na itong International Criminal Court dahil dito sa crimes against humanity. Yan daw ay obstruction of justice, sabi ng opposition congressman kanina. At doon po sa ginawa nilang press conference, sinabi doon si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na ACT Teachers Party List ng Senado dapat ay payagan na gumulong ang hustisya sa halip na bigyan ng safe haven doon si De La Rosa. Yan daw ay obstruction of justice. There's a legitimate arrest warrant for alleged crimes against humanity against Senator Bato. Kaya hindi raw dapat nahadlangan yan, lalo na ng isang institusyon tulad ng Senado. Yan, ha? At hindi

lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin mga kaguluhan, pandaigdigan, kasama na po dyan, yung pong mga gera na nagaganap ano, dyan sa gitnang silangan, sa bahagi ng Europa, pati na po yung mga nangyayaring maluhang sakit na hantavirus, dyan po, no? Na kumakalat naman na malakobid yan, ano? Dyan sa bahagi ng Europa at sa Amerika, nako, talaga naman. At pagdating dito sa ating bayan, sa mutsari mga problema, particular na sa ating ekonomiya, parating na rin naman po ang mga tag-ulan, tiyak mababahain tayo, pero ang prioridad po ng pamahalaan na ito, wala talagang direksyon. Ano? Sa kabila po ng mga yan, talagang ang titindi nila, talagang wala. Nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin sinampayagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan ng mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng ating bayan kasalukuyang nangyayari at nagaganap dito po sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan po ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang klase ng mga maleta, kung gaano ba kalalaki yan, pati na po mga expandable envelope, pati na po paper bag na ang sinasabi po ng mga magigiting na 18 sundalo na ito'y delivery ng mga basura pero ang laman talaga niyan ay pera, no? At tanong ay kung

Yan, naisahan talaga po, no, ang dating mayorya, di ba? Sabi nga po ni Senator Rodante Marcoleta, no, sa kanyang privilege speech kanina, no, nagmamatalino man daw ang matching, naiisahan din, di ba? Naiisahan din. Mag nagmamatalino man ang matching, di po ba? Eh, naiisahan din, ano po. So, ang ibig lamang po niya sabihin, kasi nga, nag-privilege speech po itong si Senator Pia Cayetano dahil after yesterday, no, mula po nung Lunes ng gabi hanggang po kahapon, eh, panay po ang pa-interview, no, nila Senator Lacson, ni Senator Soto, no, at ng iba pa, no, Senator Antiveros, di ba? Muntik na kasi virus, antivirus ang tawag eh. Di ba? Kakumadulas, no? So, antiveros. So, yung mga interview nila na para baga may mali doon sa ginawa. Ang sabi pa nga po ni Senator Lacson, para bagang lumabag sa batas yung nangyari eh, kudeta. Di ba? Kudeta daw ang tawag doon eh. Totoo naman, kudeta yan, ano? Pero yung klaseng kudeta na yan, hindi po yan maituturing na yung pong paglabag sa batas na kudeta tulad ng gusto niyang palabasin. Ano po? Kasi kumbaga, ika nga, eh, sabi nga, good, di po ba? Sabi po niya, ha? Sabi kasi ni Senator Lacson, a Senate coup like rebellion, hinalin tulad niya sa rebellion, under Philippine jurisprudence is a continuing crime. No? Kasi nga, kudeta, di po ba? Hinalin tulad niya. Anyway, you look at it regardless of your political persuasion, what happened on Monday was ugly. Pangit daw yung nangyari noong Lunes. Eh parang kailan lang, kinuditan niyo si Chis Escudero eh. Di ba? Kinuditan niyo si Chis Escudero. Naalala niyo yon? O eh bakit yun? Hindi may tatawag na rebellion yun? O kudeta rin? O di kaya ay masasabing ugly? Ha? Di ba? Ibig sabihin, karaniwan o pangkaraniwan po nangyayari yan sa Senado, maging sa Kongreso. Di po ba? Kasi lahat po ng mga kongresista dyan sa mababang kapulungan o dito naman sa mataas na kapulungan, ang mga senador, ano po, pantay-pantay po sila, di po ba? Pantay-pantay. Pero sila ang pumipili ng mamumuno sa kanila. At sa Kongreso, yun nga, ang speaker. Na? Silang hahalal niyan eh. Pagdating sa Senado, aba, eh, kumbaga, ang mangyayari ay kwan. Pagdating sa Senado, si, kumbaga, ang, kwan, ang Senate President naman ang kanilang ihahalal. Ano po? Pero magkakapantay lang po sila. So, hinalay lang nila bilang liderato nila dyan sa mababa at patas kapulungan. Pero yung kanyang posisyon ay wala rin pong kasiguraduhan. Kasi kumbaga, kung ayaw sa kanya ng kanyang mga kasamahan, halimbawa dyan sa Kongreso o sa Senado, pag hindi mo pabor sa kanyang mga pamamahala o pamamalakad, ano po, aba, madali siyang matanggal, no? Meron lang tatayo o titindi para ideklarang bakante ang upuan, no? Speaker of the House. Kaya lang, dito ka magtataka, no? Yung nangyaring pagbabakante ng upuan dito kay dating Speaker Martin Romualdez, hindi naman sinabi na yung pati mga deputy speakers at ilang mga chairman na mga komite ay bakante rin. Hindi, di ba? Tanging yun lang papalitan ni Boji D. Di ba? Na ang pumili kay Boji D ay si Martin Romualdez din. Saka nakakita. Di ba? At bago pa bumaba sa posisyon si Martin Romualdez, napunta tayo kay Martin. Nagbigay pa ng sertifikasyon ang buong 19th Congress bilang papuri, no? Bilang papuri sa kanyang excellent na pagiging House Speaker. Ano po? Siya daw pinakamagaling na House Speaker. O saan ka nakakita? Parang naalala ko yung chairman ng Committee on Justice. Ang kanyang mga binabanggit, no? Kaya may AX dahil kay Speaker. Lahat eh, di ba? Dahil kay Speaker. Lahat eh, ano po? Kaya kung sasabihin natin, paano kung kaya may flood control? Paano? Si Speaker din ba? Di ba? Ganun po eh, di ba? So, lumalabas

0: dito, no, yun po yung atin binabanggit, na parang sa Senado, ganun nga po, no, anytime pwede mangyari yan. At ayun nga po dito kay Juan, kay Attorney Levito Di Baligod, no, siya pong abogado ng 18 magigiting na sundalo, opo, eh, sabi niya, eh ha, paano naman yung Senate kunin nyo against Senator Escudero? Ha? Sabi niya, this statement is wrong. Anyway, you try to understand it, sabi niya, regardless of your political persuasions, because a Senate coup is not included as a crime under our penal laws. Kasi ang coup d'etat, isang krimen yan, lalo na pag di ka nagtagumpay. Tama? Ang coup d'etat ng mga sundalo, di ba? Limbawa, ang pagpapalit mo ng gobyerno, nagkaroon ng coup d'etat. Tama? Ay, pagka hindi kayo nagtagumpay, mananagot ang mga sangkot dyan. Tanong niyo pa kay Senator Trillanes. Alam na alam niya yan. Oakwood mutiny. Diba? Meron pa siya nung Manila Pen. Diba? Mutiny rin yan. Kumbaga, nasangkot na siya noon. Ano? Dahil ko nabanggit na, kaya ko nabanggit na mananagot ka sa batas, pag di kayo nagtagumpay, hindi kasi ito katulad noong 1986 and sa People Power. Kudeta rin yun. Ano? Pero nagtagumpay sila. Di ba? Apo, dahil kung di sila nagtagumpay, halimbawa, nagkabaliktad lang na nasa watayan ng dating Pangulong Marcos sa tatay ni Bongbong Marcos, malamang pinagdadatampot yan. Ano? Sila dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating President Fidel Ramos, hindi siguro sila napunta sa kinilalagyan nila, di ba? Kung sila ay nasa watay yung kudeta nila, no, kasi bawal, akong paglalabag sa batas yan. Okay, may under penalty ng law natin. Ano? Yan po pag sinabi mong kudeta. Kaya nga pati pagplaplano pa lang ng kudeta, aba, eh, yun eh, kasama na. Sa, hindi pa man din nangyayari ha. Agapan po yun. Ano? Eh, ibig sabihin nun, meron na po kayong kasalanan sa batas. Na nagplaplano kayo ng kudeta. Parang ganon. Di ba? So, ang sabi nga, ang kudeta sa Senado, maging sa Kongreso, hindi siya penalized by law. Kasi, naturalmente yan, numbers game din, ano? Diyan sa Senado, sa Kongreso, kung ayaw na po nila doon sa kanilang mga liderato, ay, antimano, magtatayo lang doon at sasabihin na dinideklara ko pong bakante, ha? Yung upuan ng Senate President, maging ng mga chairmanship, ayan na po, kaganong ginawa ni Joel Villanueva, di po ba? O, ngayon, sa Senado, sa Kongreso, doon ka magtataka, yung bakante lang ang upuan ni Martin. Ano po? Pero yung pumalit, ayun lang, speaker ang pinalitan. Samantalang yung ibang deputy speaker, as is, sila pa rin. Di ba? Yung mga speaker, deputy speakers ni Martin Romualdez, na pati po ang mga iba pa po matatas na official sa mga chairmanship ng mga komite nila, walang nagbago, di ba? Kaya yan ang kaibahan, ano? Dito palit lahat, ano? Pero dito natin makikita na bakit ganito itong si Senator Lacson, ano? Mula nung Lunes, ay kanya po talagang sinasabi na parang may mali dun sa ginawa, na parang may nilabag na batas, no? At pati itong gumawa pa sila ng resolusyon, di ba? Gumawa sila ng resolusyon para ikayatin, ano, na itong si Senator Bato ay sumuko na voluntarily, di ba? Sa ating kumbaga doon sa kanya nag-aaresto sa kanya, no? Pero dito natin makikita eh, mali pala ang pagkakaintindi diyan ni Senator Lacson, di po ba? Kasi isa siya sa mga pumirma eh. Di ba? Isa siya sa mga pumirma. Ang pagkakaintindi pala niya, kaya siya sumama doon sa mga nagsasabi na dapat eh, sumuko na siya kasi parang nasasabihan na daw ang Senado na nagkakanlong, no, ng kapwa nila na imbis na humarap sa pananagutan, ay kinakanlong pa, parang gano'n, ano, yun, ano. Tapos, ito nga si Senator Trillanes, dating senador yan, ha, eh, siya pa ikadagdag na ini-interview, kaliwat kanan ng media, sa nakakita, eh, hindi naman yung kasalukuyang bahagi ng gobyerno, pero siya nang siya ang iniimbita, ano, pati na yung mga di umanong political analyst kagaya nila Ronald Llamas, di po ba? Di ba, ano po, pati na ibang dilawan, ano po, o makakaliwang grupo, yun ang mga ini-interview, di po ba? So parang lumalabas, napakasama ng ginawa nung 13 na senador. Nananindigan po, di po ba, sa mga tila hindi na magandang nangyayari sa Senado, lalo na yung hindi pagpapatuloy ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee, patungkol po dito sa pananagutan ng mga nagsalaula ng pondo ng ating bayan, no? Yung flood control scam, ano po? So sa kabila ng napakarami na pong development mula kay Orly Gutesa, yung video ni Salvi ko, nagsalita na rin po itong 18 magigiting na sundalo, nagsalita na rin ang dating speaker, di ba? Nag-alasaldi ko, ay wala pa rin pagbubukas, no? Wala pa rin. So lumalabas po dito, siyempre, kahit gumawa na siya ng kanyang partial report, na nakuha na nga daw yata, no? Ni Ombudsman, ano? Boying Remulla, eh, hindi ho yan sinuportahan maging ng kanyang mga member ng majority. Di po ba? Yung kanyang chairman's report na tinatawag. So doon pa lang ay makikita nyo na po, tulad din ko ng aking mga kinalimbawa noon, ano, sa ikang ay direksyon na tinatahak sa pamumuno ng dating Senate President Tito Soto. Di po ba? O siyempre, na dahil dyan, nagdesisyon ng kanyang mga kasamahan at may mga na, meron din po mga taga-mayorya na lumipat po, ano. Kaya lang nga yung komo napaka-slim o napaka-nipis, no, ng kanilang hawak sa kapangyarihan. Lalabing tatlo pa lang sila. At napansin natin na mukhang nagsalita rin po itong si dating Senate President Tito Soto na maaari pa nilang maibalik sa poder nila ang kapangyarihan sa kanakakita. O kala ko ba pangit at ugly yung kudeta, ay balak nyo palang gawin ulit. Diba? Balak nilang gawin ulit. Kaya baka siguro hindi pa dumarating, no? Yung pong impeachment complaint, no? Hindi pa dumarating sa Senado. Kasi nga, baka nag-aantay pa sila ng mga pagbabago. Kasi kung alalahanin nyo, kung pilit na nilang pina-aresto ito si Bato de la Rosa, o edi wala siya, personal na nando doon, magiging 12 na lang sila. Di po ba? O eh, ang mangyayari ngayon dyan, magkakaroon na naman po ng bagong majority kung yung pong 2 independent ay lilipat sa minority. Tama? At yan po ay si J.B. Hercito at si Mitsubiri. Di po ba? Apo. Kaya kung magkakaganon, eh mababalik na naman sa kanila nga naman yung majority. Di po ba? Kaya kumbaga, kung titingnan natin, sana matutong manindigan yung 2 independent, no? Das mas pinili nila maging independent, no? Etong si Senator Mig Subiri at saka si Senator JB Hercito, at makita nila yung tuwa ng sambayanan nung nagkaroon po ng pagbabago diyan sa liderato na yan ng Senado at nabunutan ng tinik ang sambayanan at nagsabing sa wakas mabubuksan na muli ang Blue Ribbon Committee kung ito ay maibabalik na muli kay Senator Dante Marcoleta, mukhang mananagot at mananagot kung sino man at matutukoy sa wakas ang mga mastermind nito. Di ba? Ganun po yan eh, di ba? Kaya hanggang ngayon, parang gumagawa pa sila ng paraan. Pero kung lilipat dyan yung 2 independent na si Mig Subiri at si J.B. Hercito, mukhang na-solve na po ang problema kahit arestuhin pa nila si Bato. Di po ba? Kaya lang naman kasi itong si Senator na naman siyang sumuko provided na yung arrest warrant ay galing po sa korte ng ating bansa sa RTC, Regional Trial Court ng Pilipinas, no? Dito sa husgado sa korte ng Pilipinas kung dyan po manggagaling ang arrest warrant eh walang tagatol-gatol siyang sasama, no? Talagang yun ang sinasabi, papasakop siya. In fact, yun ang surpi ng pinadala ng CIDG ay hindi nga niya pinalagan yun. Diba? Tapos ang sabi pa nga daw eh kanina, no, doon sa kanilang plenary, ay nabanggit, no, ni Senator Dante Marcoleta na tila parang binawi po ata ng CIDG yung surpi ng pinadala sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Eh, kahit binawi nila yung surpi na, eh, took effect na po yun nung tinanggap. Ibig sabihin, panimula na ng mga investigasyon sa kapan ng itong ICC kay Senator Bato. Kaya nga, ang mga dahilan ni Senator Marcoleta, napakadami na pong dahilan para lalong hindi masakop itong si Senator Bato sa ICC. Una sa lahat, withdrawn na tayo sa ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Pangalawa, gumagana ang ating judikatura. No? Kung noon ay walang kaso si Senator Bato, ngayon meron na dahil pinadalan siya ng CIDG ng subpoena. Na, sa tingin ko, kaya nila binabawi para mawalan ng jurisdiction ng Pilipinas sa kanya. Kahit pa pabawiin nila yan, sabi nga ni Senator Marcoleta, the mere fact na yan ay na-serve na, gumugulong na ang investigasyon patungkol dito sa mga kaparehas na kasong inaapos sa kanya ng ICC. At hindi lang po yan, kahit nabawiin pa nila yan, sabihin na lang natin, for the sake of argument, binawi talaga. Wala na, hindi na namin investigahan yan. Eh kahit na hindi nyo investigahan yan, wala pa rin yung jurisdiction sa atin ng ICC. Diba? Wala pa rin pong jurisdiction. At kumbaga, batay sa ating konstitusyon, hindi siya maipapadala doon ng basta-basta lamang nang hindi siya dadaan sa proseso ng ating judikatura. No? Dadaan muna ng korte sa yung arrest warrant na yan ng ICC, pag-aaralan ng lokal na korte natin dito, at ang lokal na korte natin na magdidesisyon. Gagawaran siya ng mga legal na kaparaanan. Lahat ng legal na kaparaanan na maaaring i-extend sa kanya ay gagawin. No? Kung maaari nga, sabi ko nga, ganun eh, no? Gagawa ang paraan ng Pilipinas na dito litisin yung inaakusa sa kanya. Ganun po ang ibig sabihin nun. Eh. Pero kung hindi mangyayari yon, hindi ka rin basta-basta ibibigay sa banyaga. Kasi nga, labag yan sa ating soberenya. Diba? Kaya dyan palang kitang-kita talagang maling-mali yung ginawa nila kay Tatay Digong, gusto na naman nilang ulitin, di po ba? Pininapansin, pagamat sinabi ng kasalukuyang DILG Secretary John Victimulya, nung linggo ay nakahanda na daw ang 10,000 nakapulisan para arrestuin si Bato. Di ba? Sabi niya, naganda na daw siya ng 10,000. Overkill nga yan eh. Mag-aaresto ka na isang tao, 10,000 pulis. Di po ba? Overkill, ano? Pero kahit sinabi pa niya yan, nung mga panahon na yun, sabi niya, wala pa naman pong arrest warrant. At isa pa, hindi din sila susunod kung ang arrest warrant ay hindi din manggagaling sa local court. Di po ba? Kumbaga, under na ba tayo sa ICC? Ang mga kapulisan ba natin? Kaya nga nagsalita ang ICC eh. Hindi naman namin kaya ipa-enforce ang warrant of arrest eh. Apo, kung kami nagbigay ng warrant of arrest, kailangan pa rin namin ng kooperasyon ng bansa. Kaya kung ayaw ibigay sa amin yan dahil may batas sila dyan, ano, na hindi nagpapahintulot para sa kanilang gawin yan, ay surrender ang kanilang mamamayan, hindi naman kami magpupumilit. Diba? Diba? Totoo naman, diba? Kailangan namin ng kooperasyon ng, ano, ng Estado. Kaya nga naalala nyo nun sa kaso ni Tatay Digong, kung mong pinuputakti po ng samot-saring mga batikos ang ICC dahil sa ginawa kay Tatay Digo, nagsalita, yung tagapagsalita nila, no? Okay, sa amin magalit, no? Very cooperative ang gobyerno niyo. Diniliver nga sa amin, eh. Sinakay sa aeroplano, hinatid pa rito. Di ba? Sa panakakita, hindi namin sukat akalain, gagawin nila, eh. Di ba? Kasi nga, sa totoo lang, napakahirap po magpa-surrender, no, sa isang mamamayan na kanilang iniimbita dahil nga ipinaglalaban ng mga bansa ang kani-kanyang mga soberenya. Pwera na lang kung yung taong sinurrender ay talaga pong nakakomit o nakagawa po ng hindi maganda doon sa kanyang bansa at ang lahat ng kanyang mga mamamayan doon ay galit sa kanya, tuwan-tuwa siyang isuko. Nakuha niyo po. Lalo na sa mga African nation, ano, may mga na napa-deliver diyan sa ICC, inaresto rin nung state, nung bansa, no? At dinala doon. Kumbaga in-enforce yung kanyang warrant. Eh kasi nga ano eh, magkaiba ang estado sa Tatay Digong, kumbaga may isang kaso nga, walang na isang pa sa kanya eh. Kaya nga yung bago niyang abogado, may bago siyang abogado ha, may bago abogadong Tatay Digong, yan po ang magiging abogado niya sa paglilitis na. Kasi magkakaroon na po ng paglilitis, no? Parang sa May 28 po ata yan, no? Yung unang paglilitis ng kanyang kaso. At isang argumento yun, ano? Pwedeng masabi talaga na yung illegal na pagpapadala sa kanya doon at saka yung preba na ni isang kaso ay walang naisang pa sa kanya sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi mo pwedeng sabihin na hindi, ano, kumbaga, unwilling and unable ang gobyerno kasuhan siya. Tama? Kasi yun po ang last recourse eh. Halimbawa, court of last resort ang ICC. Sabi ko nga, kahit member na tayo, halimbawa, kahit member tayo, hindi sila pwede basta makialam kung hindi mo sila papayagan. Kumbaga, hindi sila basta pwede manghimasok. Parang NBI lang, hindi sila pwede pumasok sa Senado kung hindi mo sila papayagan. Tama? E pinayagan pala ng dating Senate President. Eh. So ganito din po ang ICC. No? Nire-respeto nila ang jurisdiction. Nire-respeto nila ang soberenya. Correct? O eh, kung kaya nyo litisin yan dyan, di ba? Ano lang naman sila eh. Meron silang pinaiiral na complementarity. O kung meron complementarity, di ibig sabihin, meron naman pala kayong korte dyan, kayang litisin itong mga kasong ito, bakit pa kami ang gagawa nyo? Hindi kayo na lang. Ganun, ana. Bibigyan mo lang ng pahintulot. No? Pahihintulutan mo lang silang pumasok dito kung hindi kaya ng Estado natin. Ibig sabihin, unwilling and unable yung gobyerno, ayaw. Diba? O e, paano mo mabibigyan ng katwiran yung unwilling and unable? Ha? Bakit? Ay una, hindi na siya presidente. Wala na siya sa kapangyarihan. Tama? To. At itong isang pinakamatinding dahilan. Nagawa niyo nga siyang arestuhin, isakay sa isang pribadong eroplano at dalin sa dahig. Ibig sabihin, yun eh, show of force. No? Meron kayong kapangyarihan gawin yan, pero kasuhan, hindi nyo nagawa. Diba? Diba? Saan ka nakakita? Diba? Opo, eh. Tapos malalaman ng ICC, halimbawa, ilan na po bang personalidad dyan sa bansa nyo ang nakaranas ng political persecution at humihingi ng asylum? Ha? Ang nauna na dyan si Congressman Arnie Tepe sa Timor-Leste. Si Harry Roque, nandyan naman po sa Netherlands. Ganun din, humihingi ng political asylum dahil nga po ginigipet. Di po ba? Meron po political persecution. At itong huli, si Saldico sa France. Di po ba? So meron pong tinatawag na presidents. Ibig sabihin, ang lakas pala ng ano niyo, ng kapangyarihan niyo diyan, ano, nagagamit niyo yung batas niyo para usigin yung kung sino mang gusto niyo usigin. Eh ito, dating presidente, wala nang kapangyarihan niyan. And as proof, bilang preba na walang kapangyarihan, nadala niyo nga yan sa ICC nang markila pa kayo ng pribadong eroplano. Walang nagawa. Wala asin yung sinasabi niyo kapangyarihan meron siya. Kung meron, hindi niyo madadala yan dito, nadala niyo. Eh kung nagawa nyo nadala yan dito, ba't di nyo nagawang kasuhan yan doon sa inyo? Ha? Parang kontrolado nyo yung power eh. Di ba? Dahil yung iba tumakas lang at nanghihingi ng political asylum sa ilabas ng bansa, no? Na di umano ay nakaramdam o nakaranas ng political persecution. Yan na nga si Army Tevez, si Harry Roque, at maging itong si Saldico. Tama? O eh kung nagawa nyo pang habulin itong mga ito, sukdulan na batas ang ginagamit nyo, bakit di nyo nagamit to sa dati nyong Pangulo? Ba't di nyo siya sinampahan ng kahit na anumang kaso dyan? Na kaya nyo namang gawin. Tama? O, kaya doon, mapapatunayan ng bago niyang abogado, eh, political motivation to. Eh, sabi ko nga, ang ICC, hindi sila pwede humawak ng mga kaso na politically motivated. Kasi nga naaakusahan nga sila ng ganyan, na nagagamit kayo sa pamumulitika. Siyempre, pag sinabi nagagamit, may kapalit yan, may kabayaran ng paggamit. Tama? So para mapatunayan nilang hindi, nasa kanilang action yan. Ano? So eto nga, siguro naman, napakagaling ng bago niyang abogado ngayon dahil may mga na-acquit na. daw ah, na mga crimes against humanity rin yung mga ikinaso pero na-acquit na, na napawalan sala nitong bagong abogado ng ating Tatay Digong. Hanapin ko lang yung pangalan. Ah. Pero yung ibig ko lang pong sabihin, malaki-laking laban ng Tatay Digong doon. Ngayon, yung tukay ba to? Ganyan din. Ano? Ang Korte Suprema natin, naturalmente, naantay ngayon, inaantay ngayon. Ano? Dahil yan pong question patungkol sa Senado na pinasasama nilang imahe, katulong po ng corporate mainstream media na meron ba kayo ng tinatawag na Senate, ano ba ito, protected custody? Wala namang ganyan. Ibig bang sabihin, pagka lumabag sa batas, ay kayang protektahan ng kapwa niyo, Senador? Parang nililigaw po nila. Paging po yung sinasabi ko kaninang resolusyon na final po nung limang senador, ano po, na nasa nasa minorya, no? Kasama na si Ping Lacson. Akala, nakalimutan na ata niya, siya nga tumakas, isang taon siyang nagtago eh, di po ba? Dahil nga nakaramdam siya na gagamitan siya ng batas din, ano, ng puwersa din ng batas para gipitin. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya, nagtago siya isang taon. So, yung kanya local pa yun. Ha? Dacer Corbito case yun. Ha? Naalala niyo yan? Etong ini-example naman ni Senator Trillanes na maging siya raw, inaresto daw siya sa Senado, sumama daw siya. Bago ka sumama, ilang araw ka rin natulog doon. Hindi mo kinuwento yun. Diba? At pinrotektahan ka rin ng Senado nung panahon na yan. No? Na hayaan mong voluntaryo siyang sumuko. Pero pag dito sa premises namin sa Senado, huwag niyo naman kaming bastusin. No? Bilang isang sitting senator, hayaan niyo muna siya. Basta susuko yan sa inyo. Yan ang sinasabi noon dati. Eh, diba? Kaya nga hindi sila makalabas, sila ni Dilima. Diba? Tapos si Dilima nag-request, doon mo ko sa bahay arestuhin, kukuha muna ako ng mga damit at magpapaalam sa pamilya ko. Tama? Buti nga sila nabibigyan ng ganyang privilege. Eh, diba? Pagka ordinaryong mamamayan, anong ginagawa? Dapa! Dapa talaga. Diba? Agad-agad. Nakita nyo kung paano ginulpe ng mga NBI agents, yung pong Sergeant at Arms ng Senado. Ganyan. Dito ba? Hindi kami bayilente. Anong ginawa nyo? Wala lang. Eto, ginulpe namin. Saan ka naman nakakita? With full impunity. No? Kasi nga may order, so ang pakiramdam nila, invisible sila. No? Meron pong batas na umiiral. Kaya pananagutan nila yan. Magkakaroon po na investigasyon yan. Diba? So lumalabas po dito, kung makikita natin yung mga sinasabi sa media ni Trillanes, ni Dilima, na kami nga, na-experience namin yan. Pero walang Senate protective custody, walang ganyan. Ano po? Eh, nakalimutan nila, magkaiba po ang kanilang mga kaso. Yung kanila po yung local cases. Yan po mga warrant of arrest na kanila pong mga hingain sa kanila, ay galing po sa mga lokal na hukuman natin. Binigyan din sila ng sapat na panahon para sumuko voluntaryo. Di po ba? Pero hindi pumayag ang Senado na hindi kayo sumuko. Kasi meron kayong mga existing warrant of arrest sa local court. No? Dito, sa bansa natin. Di ba? Yan na nag-order, local judge. Di ba? Pero dito kay Bato, iba eh. No? Unless ang Senado nagpapasakop na rin sa ICC. Ibig sabihin kasi, hindi ka obligadong sundin yung utos ng Banyaga para kipa meron tayong pasarinlan at soberenya. No? Kung magkakandara pa tayong sumuko dahil sabi nila. Diba? So hanggang ngayon, miiral pa rin ang ganitong klaseng mentalidad. Ha? Yung pananakot ng mga dayuhan. Ganun po ba? Sabi ko nga, eh, kung makapaglabang kayo kanya sa soberenya dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea, eh, wagas. Pero dito, sa panig ng ganitong klaseng pagpapairal ng soberenya, eh, absent kayo. Hindi marinig ang boses nyo. Sabi nga, yun daw magkapatid na tulpo, kung yan eh, kaso ng away na mag-asawa, sabi ni... Diba? Ni Atty. Rowena Guanzon, ay tiyak, maririnig niyo ang boses nila. Pero patungkol dito, wala kayong komento. okay lang sa inyo, isuko ang kapwa nyo, senador pa man din. Eh kung kayang gawin ng ICC yan sa mga senador, eh kahit sino sa atin, no? Ay pwedeng issuehan ng warrant of arrest ng ICC. At hindi tayo kayang protektahan ang sarili nating gobyerno sa kanakakita. Diba? Lalo na hindi na nga tayo member. Eh sabi ko nga, kahit member tayo, wala pa rin karapatan sila manghimasok sa atin. Unless ma-prove nila na unwilling and unable yung gobyerno. Diba? Ganun po yun eh, diba? Pero kung meron namang gumaga ng korte, hindi sila pwede manghimasok. Kasi tayo ay isang demokrasyang bansa, malayang bansa, gumagana ang hudikatura, o hindi nila, parang sampal sa mukha yan sa ating mga matataas na hukuman. Ano po? So, alam niyo po bang sumagot na ang Korte Suprema at pinasasagot ang gobyerno, pinagkokomento, ano po? Patungkol dito sa hinain ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, no? Na writ of amparo at saka writ of habeas corpus ata, magpapile din, ano po. So, naglabas na ng kautusan ang Korte Suprema at nire-require na magkomento ang gobyerno pati si Bato, to reply within 72 hours. Walang TRO na binigay. Kaya kanina, ngugong na naman po, natataranta na naman ang mga reporter dyan sa Senado dahil nga daw may dumbin. May dumating na naman daw ng mga NBI dahil hindi daw nagbigay ng TRO. E pambirang buhay yan. Napakaliwanag ng sinabi ng Senate President Alan Peter Cayetano at okay yan kay Bato de la Rosa. Pag kayo bumalik dito at may dala na kayong warrant of arrest galing sa isang lokal na korte, sasama yan ng matiwasay. Yan po ang ibig sabihin. Diba? Kaya yung Senate sinasabing protective custody na yan, eh laban sa Banyaga yan. Ito ay isang paninindigan ng mga Pilipinong senador na hindi sila pasisipil sa mga manlulupig. Di po ba? Hindi pasisikil. Apo. Kaya, yan yung isang bagay, no? Kaya ito, hindi nag-issue ang TRO. Hindi nangangahulugan. Ba't siya mag-i-issue ng TRO? Gusto niya munang malaman, ayan ngayon, magpaliwanag ang NBI kung anong batas ang pinagbabatayan niya kung bakit siya susunod sa ICC, pero hindi siya dumaan ng PCTC. Di ba? Philippine Center for Transnational Crime. Timbayan ng red notice ng Interpol. Yun po ang mga proseso niyan eh. Hindi ko mo may hawak ka ng warrant, ipatutupad mo. Lalo na international warrant yan. Hindi tama. Lalo na si Trillanes. Isa siyang civilian. Di po ba? Kaya ngayon, patay. Lahat sila magpapaliwanag ngayon, ano? Sa dito po sa Korte Suprema, pinahasagot sila sa loob ng 72 oras. No? Tama ba? Tatlong araw ba yun? 72 hours? Sa loob ng tatlong araw, kailangan magbigay kayo ng komento. Di po ba? Bagamat di naglabas ng TRO, understood na yun. Pinahasagot sila saan batas nyo ibibigay yung katwiran para ipatupad niyo yung gusto niyong ipatupad. Ngayon, dyan sasagot ang Korte Suprema. Di ko ba? O, di gumagana hustisya natin, di ba? Samantala, bago po tayo magpatuloy, siyempre, sa ating talakayan, eh, siyempre, hayaan niyo muna magpadaan po ako ng ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: RJ AM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJ AM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga klase ng mga tao na ito na ang hindi na mabubudol pang muli. Diba? At saka, hindi maiwasan na mabusog na, katatawa mag-isa. Dala ng inyong mga birong komento. Grabe talaga, lulupet. Ano po? Maraming salamat sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at suporta sa inyong kakampi. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, no? Pagpaumanhin nyo po, ah, kung minsan talagang naubusan tayo ng oras, kahit isa, dalawa, hindi ko, at konti, hindi ko man lang mabasa kasi nga po, tayo po'y overwhelmed, ano, ng ating mga issues. Eh, kumbaga sa labanan na ito, dihado tayo, no? Ilan lang ba ako na ganito nagsasabi sa inyo? Samantalang kahit saan channel kayo lumipat o ano istasyon, parang iisa ang naratibo nila. Diba? Pare-parehas. Diba? Parang iisang direction, eh, no? Parang yung grupong One Direction. Parang iisa, ano po? At kung kayo, sasaluhin nyo lang lahat yun, naturalmente, yung mga ganong klaseng naratibo, lalo kayong maliligaw sa katotohanan. Di po ba? At sa kabila ng mga nangyayaring ganyan, may nangyayari pang iba. Di ba? Yun ang akala nyo. Bakit po? Kasi, ito nga po, no? Sabihin ko sa inyo, yung nangyayaring iba. Pero bago yung nangyayaring iba, ito muna. Ito yung hinahanap ko kanina, eh. Yung resolusyon, opo, na pag-uusapan pa nila dyan sa Senado dahil nga naglabas ng resolusyon itong sina Kiko Pangilinan, si Vicente C. Soto, si Pampilo Lacson, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, no? Dapat itong si Lito Lapid at saka si Win Gatchelian lumipat na rin ng mayorya, di ba? Para ito na lang talaga ang matira sa minority, di ba? Sabi ko nga, ito ang new minority, no? Naalala nyo yung binanggit ko. Ito talaga lang ang dapat na minority, no? So ang kanilang resolution na pinail na resolution number 395, no? At ang sinasabi dito, resolution expressing the sense of the Senate urging Senator Bato de la Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities and seek judicial remedy and applicable laws and rules. Okay? Paano siya tawag dito? Magsusurrender, voluntarily surrender sa authority. Eh, yung authority, hindi nga igagawad sa kanya yung kanyang constitutional mandate, yung kanyang constitutional right. Hindi yung ibibigay sa kanya. Siya ay isasakay din sa eroplano at dali-daling dadalhin doon sa Hague. Nakuha nyo? Kaya nga siya nagtago halos 7 buwan. No? Yan nga ang preba ng kanyang pagtatago at pinagpapasalamat nga niya yan kay Ombudsman Boying Remulla. Dahil noon, eh, noong November of last year, sinabi ni Boying Remulla, di ba, na nakita na niya kanya yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, di po ba? Kaya lang, nung tinanong kung may kopya ba, sabi niya, nando sa telepono ko, sabi niya, di ba? Yung totoo nun, dapat nga hindi siya nagsasabi niyan. Bakit? Eh, hindi naman na siya DOJ secretary, siya ay ombudsman na. Di ba? Wala siyang kinalaman doon. Pero naibunyag niya yun, ano? Siyempre, scoop yun, eh, di ba? Nang dahil doon, nagpapasalamat sa kanya si Bato dahil nakapagtago pa siya, no? At ba't naman siya magtatago? Yun nga ang sasabihin ng yung mga makikitid ang utak. O, eh, kung wala siya kasalanan, ba't siya magtatago? Di ba? May mga ganun, ano? Eh, una sa lahat, kung puwersa ng gobyerno gagamitin ang mga batas mismo, winewerto na isang batas, nagawa na nga nila sa dating pangulo kay Tatay Digong. No? Eh, sa kanya uulitin lang, eh, di ba? At may dinadahilan sila na ginamit namin yung surrender, eh. Pwede namin i-surrender. Eh, doon pa lang nga may mali na. Dahil nasa konstitusyon natin, may surrender. Pero hindi ibig sabihin, should surrender. Magkaiba yung salitang should sa may, di ba? Ang may maaari i-surrender. Siguro case to case. No? Case-to-case basis. Ano? Maaaring i-surrender kung ano, ay nagawad na ang lahat na legal na remedyo para sa kanya. Diba? Na-exhaust mo yung lahat ng legal means. No?

tsaka mo siya i-surrender. Kasama na po ang pag-i-exhaust ng legal means yun dito mismo na, kung pwede, dito na siya litisin. No? Kasi gumagana naman ang korte natin. Ganun po yun. Ano po? Kaya kabahagi kasi pinaglalaban ang soberenya. Hindi po basta isinusurrender. Hindi po. Diba? Kaya yan, culpable violation ng constitution yan, ng payagan, ng Pangulong Marcos na isurrender ang Tatay Digong. Pero ang Committee on Justice, hindi nakita yan bilang impeachable offense. Saka nakakita. Diba? At ang dinahilan nila ay ano? Ito, makabumaligtad kayo sa upuan nyo. Ang dinahilan ng Committee on Justice, hindi pa nga sumasagot ang Korte Suprema kung mali ang ginawa ng administrasyon sa pagpapadala sa kanya. Okay. So nakabindin pa sa Korte Suprema. Oh, pati yung writ of habeas corpus ng mga anak, hindi pa nga sinasagot ng Korte Suprema. So ba't natin huhusgahan agad ang Pangulo? Ha? Eh teka, nasan ba ang dating Pangulo? Di ba nandun na sa The Hague? O eh, kahit, ibig sabihin nandun, pinadala na nga. Di ba? Pinadala na nga at dun yung saliksikin, saan eroplano sinakay, sino nagbayad ng eroplano, pati yung piloto, sino nagbayad niyan. O hindi dun pala, ma-establish yun na po yung group effort na naganap. Tama? Sabi ni John Dick, may group effort, di ba? O eh, bakit sa para bigyan nyo ng katwiran na walang impeachable offense yan kasi nakabindin pa sa Korte Suprema. Nakabindin ang Tatay Digong, isang taon mahigit na nakakulong doon. Nakakulong ng ano, ha, unjustly. Ibig sabihin, labag sa kanyang kalooban na makulong siya. Diba? O eh, ano nangyari? Mismong gobyerno ang nagpakanulo sa kanya. Eh, sino po ba nagpapatakbo ng gobyerno? Di ba ang presidente? Siya lumabas pa nga ang presidente noon sa nung nakalipad na yung eroplano tsaka siya lumabas sa media. Hindi alam ang sasabihin, we cooperate with the Interpol. We did not cooperate with the ICC, but with the Interpol. Parang nilito pa tayong lahat, 'di ba? Eh kahit batang paslit, maintindihan niyan eh. 'Di ba? You did not cooperate with the ICC. Okay. You cooperate with the Interpol. Yes. Okay. So who ordered the Interpol to arrest the former president? ICC. Okay. Eh bakit? Takuan niyo po. Pambirang buhay yan, no? Diba? Yun din babagsak, eh. Di po ba? O hindi daw yun impeachable offense kasi nahabindin para sa Korte Suprema. So eto ngayon, ano? Kaya, kumbaga, eto yung pinag-uusapan nila na tinutulan ni Senator Cayetano, ni Senate President Cayetano. At kagabi, mainit yung naging usapin nila, no? Dahil napag-usapan din yung bakit pinayagan ni Senator Soto, dating Senate President, yung NBI na tumambay sa kanilang compound. At yun daw sinasabi na dahil daw pumunta sa kanya at sabi ay meron daw dalang arrest warrant. Tama? Eh, ba't di mo pinaalam sa mga kapwa mo, Senator? At sinabi mo doon sa Sergeant at Arms ng OSAA, 'di ba? Sabi mo sa NBI, makipag-coordinate ka sa OSAA. Tapos yung katwiran at palusot niya doon sa plenaryo kagabi, hindi daw niya alam. Kasi lumabas daw napapasama siya dahil sa media daw, sabi kasi ang nagsabi pa nito si Matibag, 'di ba? Pinapasok daw yung mga ahente ng NBI, pinatambay pa nga daw sa kwarto niya ng Senate President, pinakain pa. O, saan ka nakakita? Paano hindi lalakas sa loob ng mga yon, correct? Siguro, nasa loob din ng kanyang pag-iisip, edi pag dumating siya rito, ma-aresto siya, hindi siya magiging bahagi ng pagboboto kung magkakaroon man ng palitan. Ha? Palitan ng leadership sa Senado, kulang sila ng isa. Dahil ba ganun eh, di po ba? Kumbaga parang, kaya nga, hinayaan mong tumambay ang NBI dyan nung panahon na ikaw ang Senate President. It tells a lot. It tells a lot. Bakit? Kasi noon, kahit sa panahon nga na pinangangalandakan ni Dilima, ni Trillanes, o maging dating na Senate President Juan Ponce and William na may mga warrant of arrest, no? Di umano pinotektahan din ng Senado bilang institusyon. Ano? Ano ibig sabihin? Ika nga ni Franklin Drilon, dating senador at Senate President.
yun eh, bilang tradisyon, bilang paggalang doon sa institusyon, hindi ibig sabihin wag siyang isuko. Susuko siya. No? Pero, bigyan niyo naman kahit konting ano, respeto yung institusyon namin. Huwag dito sa loob ng institusyon namin. Antayin mo siyang lumabas para sumuko. O kaya, kagaya no, humiling siya, kagaya siya ito dilima, no? Doon na lang po ako sa bahay niyo puntahan. Kukuha na rin ako ng mga damit. Para doon niyo ako arestuhin. Magpapaalam tuloy ako sa mga mahal ko sa buhay. O yan, pinigbigyan. Sabi ko nga, pag ordinaryong tao, magagawa mo yan. Right there and then. Ha? Ay, your warrant of arrest. Binasahan ka ng warrant of arrest. Teka lang. Uwi muna ako. Budis ko. Hindi ko magagawa yan. Ang mangyayari ko lang, tawag sa telepono, di ba? Hello, piansahan niyo ako. Nandito ako sa kulungan. Di ba? Hindi po pwede yan. O, so may privilegio pa kahit papaano bilang senador. Ha? Hayaan niyo siyang lumabas dyan. Sumuko siyang voluntaryo. Huwag sa loob ng compound namin. O huwag sa loob ng building. O, yeah, may pakiusap. Pwede bang sa bahay na lang? Sumunod na kayo sa bahay. Uwi na ako. Kunin kayong kanyang lahat ng kanyang mga pinupunto. Kagaya nun, dahil pinag-uusapan nga yung nireject na kanilang preposition na pasukuin si Bato, dahil pangit daw para tayo nagkakanlong ng krimen, ng kriminal, birmota. Kriminal na agad ang turing mo sa kasamahan mo. Hindi mo nakalimutan mo yung kasama nyo, nagtago, 1 taon. Ang kaso niya dito pa sa bansa natin. Eh samantalang to, dayuhan na dapat nating ipagtanggol, di ba? Na, oy, bakit mo kukunin to? Hindi pwede. Labag sa soberenya namin to. Punta muna kayo sa local courts. Di ba? Ganun lang naman eh, no? Dapat nagkakaisa, di ba? So, sinasabi niya, in the Senate Resolution 44, na kung saan para hindi na nga maulit, na ipasa nila to nung 1 taon pa eh, para daw hindi na maulit yung nangyari kay Tatay Digong na kahit sino, dahil nga may umuugong na arrest warrant kay Bato, kay Bongo, di ba? Kay Abayalde at kung sino pa, para daw hindi na maulit na kahit kaninong Pilipino, kailangan dadaan muna ng local courts, no? Ang sabi ni Tigiko Pangilinan doon sa plenaryo kagabi, at kanina inulit na naman yun, hindi ako sang-ayon kasi yung ipinasa nating Senate Resolution 44, may mga tumutol dun. Isa na ako, sabi niya. Hindi daw siya sumang-ayon. Eh, kahit hindi ka sumang-ayon, naipasa yan ng mayorya, tama? Yung sabihin, lamang yung... Kaya naipasa, ika nga. Ibig sabihin, pinagbotohan, naipasa. Eh kahit di ka sumasang-ayon na ipasa yan, dapat mong ituring bilang bilang paggalang doon sa mayorya na nagpasa niyan. Kahit hindi ka sang-ayon, tama? O mali mo balang araw. Baka yan mismong resolution number 44 ang sumalba sa iyo. Dahil ikaw nirereklamo na rin sa ICJ o sa ICC. Ha? Tapos malalaman nila, hindi ka naman pumirma riyan ha. Diba? Tapos gagamitin mo ngayon to para mailigtas ka rin. Para hindi ka maipagkanulo sa ibang bansa. Diba? Ito ang kitang-kitang galawan-dilawan. Kung hindi nyo kaya, at buti na lang wala nang kakamping ka, Kaka Marcos na daw yan. Buti naman. Iba na ang pangalan nila. Hindi na kakamping, Kaka Marcos na. No? Yan ang sabi kasi nila, Miss Sase. Eh. No? Tsaka ni Miss Joey de Vibre. No? So, Kaka Marcos na daw po yan. Yan na daw po. Dahil sila na po magkaalyado eh. So, lumalabas ngayon, baka magamit mo yan, no? Sa hinaharap, di po ba? Parang naalala ko tuloy dati na nagkaroon tayo ng Bayanihan 1, Bayanihan 2, hindi din pumirma yan si Kiko Pangilinan eh. Apo. Pero nung pag-release na ng pondo, isa siya sa nagpupush na marilis ang pondo. Samantalang yung batas na yan, hindi na niya sinuportahan. Ano yan? Saan ka nakakita? Diba ano po? So eto na siya. Lumalabas po dito na kumbaga etong resolution na ito, hindi ito agad-agad na naipasa. No? At sabi ko nga, yung kapangitan ng kaugalian niya, hindi maganda talaga yan na handa ka makipagkamay, humingi ng dispensa, hindi na nakikita ng buong bansa. Ganong kataas ang pride chicken mo. Yung pride mo, yan ang maling pride eh.
Dapat nga ipakita mo yung

papakumbaba mo dahil mas veterano ka, mas senior ka bilang senador kay Robin Padilla, di ba? Hindi, yun nga ang tingin ko eh, kumos bago lang si Robin, akala niya kaya eh, kaya niya sigaw-sigawan. Well, for your information, sa election number one senator yan, eh ikaw, di ba? So, Diyos Marianong Garapon, at saka pare-parehas po kayo, equal kayo. Hindi ho siya balat si Buyas. Yung pagsigaw sa kanya, I have the floor, ganon, hindi ho tama yun. Hindi talaga tama yun. Kasi kahit sino, walang ganyanan. Malumanay mong sasabihin yun. I still have the floor. Pero yung para sigawan mo siya, atake ang tawag dun, eh, pag-aatake. Ano? So may pagkakataong kang humingi ng dispensa, gagawin mo pagka walang kamera. Makikipagkamay ka. Kaya nung din tinanggap ni Robin, tama lang. Bakit? Doon ka sa plenaryo humingi ng paumanhin sa harap ng taong bayan. So ganito lang yan. Walang pinagkaiba yan sa limbawa yung anak mo nasa eskwelahan. Tama? Umuwi isang araw, may black eye. Nabuli ng kaklase. Nasapak, may black eye. Ano? Pwede, ang tanong mo sa anak mo, ano, nakaganti ka ba? Hindi. Ah, hindi, kasi napaghiwalay na kami. Sayang. Wala, hindi na eh. O, di, punta ka ngayon sa principal's office. Tama? O, ngayon, pagdating sa principal's office, andyan na ngayon yung bully, sasabihin ngayon, kasama pa yung kanyang magulang, o, hindi ka ng dispensa. Di ba? Ako eh, kung ako hindi ako papayag, pati yung anak ko hindi papayag. Bakit? Eh, nung sinapak mo yung anak ko, ang dami nakakita eh. Tapos dito, aregluhin mo ko dito lang sa principal's office. Hindi ka nang paumanhin. Hindi, mag-public apology ka. Doon tayo, sa plaza. Doon tayo, di ba? Bukod sa may kaparusahan, may suspension, para alam ng lahat ng estudyante na hindi ka pamarisan, hindi pwede nang bubuli. Di ba? May kaparusahan yan. Bukod sa kapahiyaan, na ikaw ay hihingi ng dispensa, no, sa harap na maraming tao na nakasaksi ng iyong ginawa, di ba? Wala namang masama kung talagang bugso ng damdami, napasigaw siya dahil siguro eh, frustrated siya na natanggal sila sa mga pwesto. Di po ba? O, kaya nga, pati yung pagkakatanggal niya bilang chairman ng agriculture, eh, sinasabi niya, eh, parang ayaw na niyang gawin yung trabaho niya. E maantala nga, e may rule sila ro, hanggat wala pa yung papalit sa iyo, ipagpatuloy mo lang ang hearing nyo. E may nagalit nga dahil nagpunta sila doon na mga magsasaka kaya hindi natuloy yung kanilang pagdinig sa committee. Kasi nga, mantulot itong chairman na to na ang pakiramdam niya, eh hindi na naman ako ang chairman yan eh. Ito na, dito nyo makikita po talaga na yung kaugaliang magaspang, ano po. Dahil doon, lumalabas na hayaan mo na sila mag-suffer. Parang ganun. Hayaan mo sila mag-suffer sa ginawa nila. Hindi na tutulungan niya. Ito, basta ako mag-ano ng chairmanship. Hindi naman na ako ang chairman niya. Eh, samantalang nasa rules nila yon. Na habang di ka pa napapalitan, bagamat diniklara ng bakante ang upuan mo, kung meron ka pang nakabinbin kasalukuyang pagdinig, ituloy mo. Ituloy mo kasi sasaluhin yan eh. Sasaluhin ng bagong uupo. Nakuha niyo po. Malay mo sa'yo, uli mapunta. Di pa naman natin alam eh, di ba? So doon papasok yung kagaspangan at kasamaan ng ugali. Kakahiya. Na? Nakakahiya. Hindi dapat pamarisan talaga. At sa totoo lang, ako takantaka pa rin hanggang ngayon. Paano ba nanalo yan? Naalala ko dati, umiiyak pa si Sharon Cuneta eh, no? Na bakit daw hindi bigyan ng pagkakataon yung asawa niya. Dahil nang natalo yan bilang vice president, di na nakabalik si Kiko para na marohas na siya, di ba? Ah, hindi na siya makabalik sa politika, no? Hindi siya makabalik. Tapos, ang mabigat, parang ginaya rin niya yung kampanya ni Marohas, uy, dagat! Di ba? Tsaka yung mga imiinom sa takip ng kaldero, di ba? Kaya minsan napapagtawa na rin siya, di ba? No? Yung humihigop ng sabaw na hindi man lang dumikit yung labi niya. At doon umiyak siya rin, eh, di ba? Umiyak siya nun, di ba? Na talagang hindi natin alam pa, di ba? Pero kaduluhan, silang dalawa ni Bam nakapasok. Di ba? Nang galing, ano? Oo. Pati si Lacson at si Soto. Ay, nako. Salamat, George Garcia. Di ba? Ay, nako. At syempre, di ba?
Ang birang buhay yun. Yung sinasabi ko pong na dapat na mas bantayan natin, no? Ito muna, ito pong mga hindi natuloy ang pagdinig ng dahil nga dito sa ginawa ni na sa ano ni Kiko Pangilinan, yung kanyang pangangatwiran na nagpalit na naman ng committee eh. So bakit pa natin ipagpapatuloy, parang gano'n, ano po? Dahil sa ganyang sa kanyang ganyan naging katwiran, may mga nagpunta doon na mga dapat na dadalo doon sa mga pagdinig ang hindi nagkaroon nga ng pagdinig at nasayang ang kanila mga oras at pamasahe. Eh, ang lalayo pa naman ang mga pinanggalingan niyan. Mga magsasaka po. No? Mga magsasaka. At sila po ay nagre-reklamo. Di po ba? O, eh, sino ngayon ang dapat sisihin? Eh, di ba, bantulot nga siya. Bantulot nga itong si Kiko Pangilinan na magkaroon ng pagpapatuloy. Di po ba? Magkaroon ng pagpapatuloy dito sa tinatawag na mga pagdinig sa ilalim ng dati niyang komite, no? Dahil sa kanyang kapangangatwiran, eh dapat hindi na ituloy dahil hindi na, napalitan na kami. So yung iba na lang. Diba? Yung iba na lang daw dapat ang magtuloy. Eh dahil dyan, yung mga magsasakang ngayon ang mga naapektuhan at nagreklamo nga. At ang sinasabi nga na ano ba namang klase yan, ano po, na nandun na kami pero hindi naman binigyan ng pagpapahalaga. Parang yung sarili lang ang iniisip. Yan po ang mga binitawan nila mga salita. O tingnan nyo na. Di hindi patuloy na, kumbaga dito nyo makikita ngayon na yun yung sinasabing bahala kayo. Kayo ang gumawa niyan eh. Parang ganun, ano? Para masisi yung bagong mayorya. Samantala, eh dapat maging profesional. Kahit kayo'y pinalitan, meron rule sa Senado na ipagpatuloy mo pa rin ang inyong mga pagdinig kahit napalitan ka na bilang chairman. Di ba? Oh, kasi nga, kasi, ano yan? Ibig sabihin, ikaw ay kwan eh. Ikaw ay magpapatuloy lamang habang hindi ka pa napapalitan. Dahil pag ikaw ay napalitan na, opo, yung kung ano man napaghintuan mo doon sa iyong ginagawa sa komite mo ay siyang ipagpapatuloy lamang nung ito, yung sabi, no? Ng farmer advocate na si Chef Waya. Walang honor, walang bayan, walang hiya, sabi niya, no? Sabi ni former advocate Chef Waya Araos Wijangco, expresses frustration over the abrupt cancellation of a Senate agriculture hearing nung kahapon nga, Martes. So, kinansel niya yung hearing. E nandun na yung mga magsasaka. No? Leaving farmers who traveled to Manila to share their struggles unheard. Sabi niya, netong si Chef Waya, the senators have shown us clearly who they represent themselves, their dynasties, their ambitions, their interests. Tama yun, dahil sa kagagawa niya bilang chairman ng agriculture, nadamay patuloy yung ibang members, di po ba? Sabi niya rito, nag-apologize naman daw si Senator Kiko Pangilinan, apologizes for the postponement, citing the Senate Committee, dinahilan pa niya yung Senate Committee Reorganization, ha? And vows to continue pushing for the welfare of farmers and fisher folk. Tamo ka plastikan ito. Di po ba? Eh, para bagang double talk ang ginawa mo rito. Wala naman nagsabi sa yung i-postpone mo ang hearing mo sa chairmanship mo. Dahil meron nga kayong mandato dyan sa Senado, pag napalitan ka, habang wala ka pang kapalit, ikaw ang chairman yan, may scheduled hearing kayo, ituloy mo. Hindi, ang ginawa mo, sinisisi mo yung pagpapalit ng liderato. Nagkaroon ng reorganization ka mo. Tapos sabay bawi ka na vows to continue pushing for the welfare of farmers and fisher folk. Eh di ba po ito nang tumakbong Vice President to?
ginamit din ng mga magsasaka galing ng probinsya, dinala rin sa Tablado sa Quezon City. Ganyan-ganyan eh. Di po ba? So ibig sabihin, kung totoong vows to continue pushing for the welfare of farmers and fisherfolk, o hindi dapat hindi mo pinospone ang hearing nila. Lalo na pagkalayo-layo mga pinanggalingan yan. Gumastos ko sa pamasahe. Baka nangutang pa yan para mamasahe. Tapos pagdating dito, napaka anong cancel ang hearing kasi nagpalit. Hindi na akong chairman dito eh. Ganon? Di ba? Wala kang konsiderasyon. Tapos pa-plastikan yung sasabihin mo, hindi, tutulong pa rin ako kasi advokasya ko yan. Kung advokasya mo yan, wala naman nagsabi sa iyo, tumigil ka. Dapat itinuloy mo pala. Dahil kasi sa plenaryo kahapon, pinag-uusapan yan eh. Maging si Chief Escudero tumindig eh. Binasa nga yan sa rules nyo eh. Na existing na sa rules nyo yan. Na pag may biglaan pagtatanggal ng mga chairmanship, hindi nangangahulugan, natitigil na sila sa pagtatrabaho nila. At habang wala pang kapalit, ituloy lang nila yung ginagawa nila. Hanggang sa may nailuklok ng bagong chairman. Kasi sabi nga niya, nila Alan Peter Cayetano, Jesus Cudero kahapon, dito kasi nabakante lahat, pati vice chairman bakante. Pati nga membership, tanggal lahat eh. Kasi ang diniklara ni Joel Villanueva, lahat ng upuan bakante. No? Hindi kagaya ng yung chairman lang ang napalitan, may vice chairman. Alala niya? May ganun eh. Di ba? So, naalala niyo nung nag-BBTO na daw sa Blue Ribbon Committee si Lacson at walang gustong magtuloy. Then sabi ni Senator Soto noon, eh din nandiyan naman yung vice chairman nila eh, si Eric Sylvester Tulfo. Di siya na lang. Kasi nandiyan yung vice chairman. Eh sa pagkakataon na ito, walang natira kahit na member. So, ang ibig lamang sabihin, habang di pa kayo napapalitan, ikaw pa rin ang chairman yan. Nakabinbin yung pagdinig. Eh kung ikaw nalaman mo, nandiyan na yung mga taong inimbitan nyo, mga magsasaka galing sa malalayong lugar, kakanselin mo ng dahilan sa nagkaroon ng reorganization. Ang gusto mo mangyari, magalit sila. Magalit sila, hindi sa'yo. Magalit doon sa nangyaring pagkukudita at pagpapalit at pagtanggal sa'yo bilang chairman. Yun ang gusto mo mangyari. Di ba? Di ba? No? Ang problema, yun na nga, kaya nga naghihimutok yung kanilang leader, si Chef Waya, na sinasabi nga na paano ang sarili lang nila ang iniisip nila, itong mga magsasaka, kung saan panggaling lugar yan, pero hindi nila naisip. Di ba? Na kung ano ang dapat na gawin, ano po? Ayan, ano? Totoo ba to? Meron daw nagdi-drilling sa pader ng Senado? Ano to? Nicolas Torre de Seque, na ano, the third, na part 2? So hindi sila makadaan sa gate, magbubutas sila sa pader para doon sila papasok? Ha? Tama ba to? Ha? Kasi sa group chat namin, lumalabas to. Kaya kahit wala pa sa balita, nakikita na ng inyong kakampi. Ano po? So, eh kung nagkakaroon ng drilling sa pader, dahil gusto nilang doon dumaan, eh lalong sila po ang illegal entry. Di po ba? Trespassing yan. Di po ba? So, kaya dyan natin makikita. Ano po? At yun pong kanina na binabanggit nga natin, ano po, siguro gusto nila magpumilit dahil kita nyo, naglabas na nga ang Korte Suprema. Di ba? Naglabas na nga ng order ang Korte Suprema at ang sabi ng Korte Suprema ay ano? Ha? Ang sabi po ng Korte Suprema, binasa daw po ito kanina lamang ni spokesperson Attorney Camille Su Mating. No? Kinumpirma niya that the High Court may still issue, maaari mag-issue pa rin ng temporary restraining order at a later date. Hindi pa ngayon, pero maaaring maglabas on a later date against Senator Bato de la Rosa's possible ICC arrest. Sa sobrang pag-iingat ng Korte Suprema, lahat dinadaan sa due process. Binigyan pa ng 72 oras o 3 araw para magkomento ang government official kung paakit nila ipatutupad tong warrant ng ICC. Sana mag-issue na kayo ng TRO.
Diba? Sa sobrang pag-iingat ng Korte Suprema na huwag bastusin ang kanilang co-equal branch na executive. Na? Eh, kung ang executive di kayo binibigyan ng konsiderasyon at hayagang babaliwalain ito na may tatlong araw pa para sila ay hingan ng sagot at nagbubuta sa sila ng pader dyan sa Senado, eh hayagang pagbabastos yan. Mag-issue na po kayo ng TRO. Diba? Para pag yan eh, hindi nila sinunod, dalang katwiran nila, eh nagbubutas kami ng pader kasi wala naman TRO. Pag naglabas ang TRO, di pa rin nila sinunod. Ala, constitutional crisis na po. Bakit? Eh may kautusan na eh. Pinipigilan nga kayo, wag gawin eh. Yun nga lang sinabing binigyan kayo ng 72 oras para magpaliwanag eh. Doon sa hinain na writ of amparo ng abogado na Attorney Bondo ni Bato de la Rosa. O binigyan kayo 3 para magpaliwanag. Anong basihan nyo para arestuhin siya sa bisa ng ICC warrant? O kung di nyo pa masagot yan, gusto nyo ngayon i-implementa kasi ang katwiran eh, eh wala namang binigay ng TRO eh. Ano ba namang klase yan? Diba? With full impunity, nasa ng Pangulo ng Pilipinas? Siya po dapat mag-uutos niyan dahil nasa ilalim po ng kanyang kwan yan eh. Nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ay, ito nga si Senator Bato, sa totoo lang, kahapon pa o noong Lunes pa, nagpakumbaba na, nagpapatulong na nga sa kay Presidente. Huwag mo naman akong ipadala doon sa dahi. Kasi siya lang talaga eh. Pag sinabi ng Pangulo, eh, huwag niyong gawin yan. Hindi tayo susunod dyan. Kasi utos ng Banyaga yan, nakalimutan na niya yun. We will not cooperate in any way, shape, or form patungkol sa ICC. Nagawa na nga niya kay Tatay Ding. Uulitin mo na naman ngayon. Diba? Kaya ito, hayagan pong kawalang hiyaan ang tawag. At yung sinasabi ko kanina na mas dapat nating bantayan, no? Ay ito, ano po yan? Yung pong nakita kong interview ni dating ambassador to Taiwan na si Lito Banayo. Sabi niya, based on the revelation of some very credible who told me that there was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a resort casino hotel facing Manila Bay. Ang ako, ang suspecha ko rito, Okada. Sabi niya, nadulas lang ha, nadulas lang. Kasi alam niyo naman kung sino may ati. Di ba? Ano po? So, present where the Speaker of the House, no, yun daw ang present, doon sa meeting na yan. Ha? Ang present daw po ay ang, ha? Ito nga, based on the revelation of somebody very credible who told me, ang nagsasalita si Ambassador Lito Banayo, ha? That there was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a resort casino hotel facing Manila Bay. O, oh, ano pa yun? Present were the Speaker of the House, yun daw ang nag-meeting, Speaker Bojidi, one of his deputy speaker, and then there was Senate President or former Senate President Tito Soto along with the Secretary of the Senate Dong Mendoza. And what was discussed, what was on the table was the move to constitute a constituent assembly to amend the constitution. Yan ang balak nila, tapusin lang yung impeachment hearing, yan ang pag-uusapan. Eh, problema na unsyame, kasi nga nagpalit ng liderato sa Senado. Sira plano nila, di ba? Kaya nag-aabang-abang sila ngayon, ano? Kaya gusto nila talagang kunin si De La Rosa para kulangan na ng bilang yung 13, magiging 12 na lang. Eh, pero sana magbago ng isip. Si Lito Lapid, si Win Gatchalian, na ngayon na nasa minorya, at yung 2 na nag-independent, si J.B. Ejercito, at saka ito pong si Nick Subiri, no? Na taga Mindanao din naman, ano? Na magbagong isip at lumipat sa mayorya dahil dinakip nila ng sapilitan si Bato. Naku! Malalagay sila sa kasaysayan at mamahalin ang sambayan ng Pilipino pag nagkaganon. Na? At yan ang dapat natin bantayan. Di umano ito ha, sa sinabi po sa interview kay Lito Banayo. Eh pag nagkaganyan, Diyos ko, isipin nyo,
Kaya pala wala silang pagmamadali makahanap na makakatapat ng pangalawang pangulo sa isang eleksyon sa 2028. Eh parang hindi na yata nila binabalak magkaroon pa. Kaya tama po, maaari ang ating pangalawang pangulo, no? Kasi meron din naman pong mga intelligence na nakukuha siya kung sakasakali, no? Kaya nako, sana wag tayong pabayaan ng Diyos, ha? At lahat na nangyayari sa atin, opo, sa ating bansa, naging kabahagi na po, no, na tayo ay dapat ipaglaban natin ng tama, 'di ba? Hindi naman din tayo papayag na sa hinabahaba nito, doon din pala pupunta at pipilit nila na magkaroon po ng tinatawag nating pagpapalit, no, ng ating constitution. Hindi po tama 'yan, ha? Samantala, nako, ang bilis talaga, naubusan na naman po tayo ng oras. Kay bilis po talaga, ha? Pagpasensyahan nyo, di ko man lang nabasa ang inyong mga mensahe, pero mamaya, pagtapos ko ng programa, Fort Wid, ay babasahin ko na po agad itong mga ito. At pag nakaluwag-luwag po tayo sa mga darating na araw, abay, babasahin natin yan ulit. Ha? Dahil sa ngayon, napakahirap sa 2 oras na tayo lang ang mga nagsasabi ng ganito na hindi nyo maririnig sa iba, eh wala. Ubus talaga, kulang na kulang ang oras. Kaya batiin ko na lang po kayo, Kuya Ramon Dier. Maraming salamat. Ate Roxanne Costo, kay Kuya Leo Gutierrez, kay Ate Jennifer Rebis, regards po kay Kuya Jimmy Rebis, kay Kuya Boyet Paraabras, kay Ate Charito Cabrera Diana, kay Choco Chichay, salamat po, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Kimura Dolores, Ari Gatogusay, mas po sa iyo, kay Janelle B. Saf, yan, salamat din po sa iyo, salamat po, God bless sa iyo. Kay Ate Sansu Ilorde, kay Kuya Rick Orasyon, kay Ate Mercedes Reyes, salamat at God bless po sa iyo. Kay Kuya Joe Guevara, kay Ate Evangeline Desalisa, kay Kuya George Raval, kay Ate Luz Papa, ayan, kay Kuya Boyet para Abras ulit. Ayan, sabi nga ni Ate Jemil B. Saf, dapat maglabas na ng TRO ang SC. Dapat lang po talaga. Diba? Kasi yun, no? Umabot na sa didistrong kahinein dingding para lang sila makapasok ng Senado. Eh grabe naman yan. Andyan ang Marines, ha? Nandyan po ang AFP, ha? Sana, ha? Diyos ko naman. Sila na lumalabag sa batas. Mali na po yan. Kaya dapat ang TRO po makapagsasalba dyan. Pag yan, hayagan pa nilang di sinunod, bastusan na yan, no? At maging vigilant po tayo, bantayan po natin, ha? Ang kaganapan dito sa ating bayan, huwag nating hayaan mamayani ang kadaliman. Ano po, huwag tayong papayag, ha? Salamat Ate Dolores Patawaran, Ate Luz Papa, Ate Sanso Ilorde, ayan po, tsaka kay, ayan, naku, maraming salamat po talaga, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis po talaga, patuloy tayong mag-monitor, ha, sa kaganapan sa ating mga paligid. Ang SMN ay yata nandyan, ano? Doon po kayo tumingin din sa kanilang mga coverage. At ang political outlook nandyan din, ano? Samantala, magpapaalam na po ako, kay bilis talaga ng oras, pero bago ako magpaalam ay kumakalala.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello mga ka-AHA!
5: Kami sina Elisa
4: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At dun po sa ating mga kababayan na medyo hanggang ngayon ay tila napuyat, ha, dahil nga po sa pag-aabang ng mga balita dahil sa naganap na matinding tensyon na may kahalong putukan diyan po sa premise ng Senado. Ha? Gustong pasukin ang loob ng Senado, ngunit tila nabigo itong mga gustong magtangka na pasukin na sinasabing at all cost ay kailangang hulihin si Senator De La Rosa. Mm-hmm. At yan din po ang sigaw ng mga grupong utak kaliwa, mga kaibigan. Kailangan hulihin daw si Bato, kailangan managot sa kanyang kasalanan. Pero pabatiin muna natin si John Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 naman.
1: Alias Don Ridon. Ha? Kita naman natin, oh. Diba? Puro ilong ang nakikita. Ang kulang na lamang ay yung butas, mga kaibigan. Kaya sabi ko ba, parang kamukha ito ni Don.

0: No, garapong walang asukal. Bumasa na nga tayo. No, sabi ni Cristina de la Cruz, natatawa ako kasi muntik nang gumulong yung bato kundi nasa pusana ni Triling at nilipad na sa Dahig. O nga naman. Sorry po, gusto ko lang pag-aangin ang umaga natin, Tita Carmen and Sir James.
1: Yes.
0: Good morning po sa lahat. Salamat, Cristina de la Cruz. Muntik na nadapa si Bato eh. Di ba? Ba't tinahabog siya ni Triling? Sino ba si Triling?
1: Hindi na yung nabutal. Ang bilis eh.
0: Sige.
1: Na naman kayo, Sir Dennis Almohano. Good morning po, Tita Carmen and James. Napakagulo na sa Senado. Chaos. Kasi dapat in the eyes of the law, dapat nasa jurisdiction ng Pilipinas o local court ang mga EJK o crime against humanity. Allegedly, sabi niya.
0: Hindi rin siya makakapaniwala. Sabi nila, langgam na pula. Hindi naman sumuko si Bato kung may kasalanan siya. Pero sa hukuman ng Pilipinas, bakit nila doon dinadala sa ICC si Bato? Kung doon din dadalhin sa China, papayag kaya sila?
1: Hindi naman kay Sir Joel Velasquez. Good morning po, sabi niya.
0: Yeah. Sabi ni Juanita Estacio, abuso na kayo porque kayo binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan. Inabuso nyo. Kawawa ang mga may hirap. Lalong naghihirap. Ano na? Hoy, gising na tayo mga kababayan. Labanan na natin itong mga buwaya sa gobyerno.
1: Wala naman kay Essentials of Logistic Management. Isang mapagpalang araw po, Ma'am Carmen at Sir James. Thank you po.
0: Sabi ni Juanita Estacio, huwag na nating iboto. Tandaan natin itong mga ito. Tama na, palitan na. Bigyan man tayo, tanggapin nyo, huwag iboto. Hindi po pwede. Pag tumanggap ka,
1: tali ka.
0: Alam nila yan. Dahil habang nagbibilangan, meron silang mata doon na
1: nakamonitor.
0: Nakamonitor. Alam na natin yan. Sa tanda na natin sa mga boto-boto na yan. Eh. Oo. Yes. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Pilipinas, pulso ng sambayan ng Pilipino. Tapos na ba ang tension sa Senado? Where is the rule of law and due process? Bending the law again, Ma'am Carmen, Sir James, Philippine court first dapat. Nakakahiya.
1: Yes.
0: Kayo, sayang ang tawag sa inyo. Gentlemen, honorable, excellences o excellency, mga kagalang-galang. Eh, horrible nga eh. House of horrible. House of Representatives.
1: Plural yun, ha? Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, good day in po. Kailan kaya gagalawin ng Panginoon ang baso ng masasama?
0: Naku, Diyos ko, sana nga, mabilis. Ha? Ito sinasabi, ha? Ito binabasa ko lang to sa Facebook dahil hinahanap ko yung ating babasahin.
1: Ito sa YouTube po yung binabasa ko.
0: Oh, sabi, Bongbong, alam mo katotohanan, di nila kaya. Wag sa akin, si Vice President Sara.
1: Sabi naman ni Marcolino, we OFW support our new leader, Peter Alan Cayetano.
0: Yes, oo, sige.
1: Sabi naman ni Ma'am Mercedes Reyes, mga kampun ng kasapangan. Ang sabi naman ni Sir Andres Tevez, leadership is like a bamboo. The higher you are, the lower you stoop down to the ground. Good morning po, pulso na sambayanan, viewers and listeners, cast and crew.
0: Opa. Yes, oo. Kaso nga,
1: umakit sa ulo.
0: Mga itinatalaga eh. Ang ating Pangulo, baka hindi naman.
1: Hindi
0: diba?
1: Naman.
0: Pero yung mga itinatalaga niya sa posisyon, kita niyo yung sinabi
1: masastang
0: ni...
1: Masastang Pangulo.
0: Matigas. O maninigas ba yan? Ano ba naninigas? Eh, di ba? Tanda ninyo. Nasa posisyon ako. Nasa akin ang kapangyarihan. Then what? Kung ikaw ay nasa posisyon at ikaw ay nasa kapangyarihan, babago-bago ka lang itinalagay. Di ba?
1: Yes.
0: Oh. Anna Gray is watching.
1: Sabi ni Ma'am Mercedes Reyes, mga kampon ng kasapangan.
0: Sabi ni Sari Sueño, tama ang sinabi ni PRRD. Sindikato ang nagpapalakad ng Pinas. Sangkot sa droga at may mga pasugalan. at meron pang isang itinalaga

0: USEC ba o ASEC?
1: USEC.
0: USEC. Mabilog. Na nasangkot, hindi, nasangkot sa droga yan, di ba?
1: Mm.
0: O, mabilog. O, sino naman ang susunod? Si Espinosa. Di ba?
1: Mm.
0: Ito nalaga si Mabilog eh.
1: Yes.
0: Mm, sige.
1: Mula naman kay ikaw, Tubo. Good morning po, sabi niya.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, BBM, elementary class president, nag-report ng ganap, wala daw sila kaalam-alam kung sino ang nag-utos. Yeah. Talagang wala kayong alam. Ba't pa kayo nandyan sa inyong mga posisyon? Wala pala kayong mga alam. Dapat sibaking kayo.
1: Mm. Wala naman kayo sa Redwin Melissa. Wala po talagang alam si Marcos sa mga nangyayari sa paligid. Kasi wala talagang alam yan.
0: Sabi ni J.R. Gadi, nagkakagulo na kagabi. Ang presidente natin, hindi man lang natin narinig na ipatigil ang kaguluhan sa Senado. Buti na lang walang namatay. Nagtataka nga tayo, sunod-sunod na putok.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang 12, walang namatay doon.
1: Palitan ng putok eh.
0: Sige.
1: Mula naman kay Sir Baltasar Elaine, baka si Lisa nag-utos kasi walang alam ang Pangulo eh. Wala nga kasing alam eh. Kulit nyo naman eh. Mahina nga eh, kawawang Pilipinas.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am sir. Sabi ni Matinag, wala raw sa NBI sa Senado. Wala raw NBI sa Senado. Pero yun nahuli ay tauhan ng NBI. Hmm. At ito nakita sa CCTV. Yung mga nag-deliver sa likod ng GS. Sa likod, nag-drill sa likod ng GSIS, mga tauhan ng NBI. Binabarene yung pinto.
1: Mula naman kay Sir Bardagul, matibag NBI, mga disipulo ni Diwata Torre yan.
0: Okay, si Teddy Villa, nasa linya, papasukin natin. Magandang morning.
1: Good morning po ka, Teddy Villa.
2: Morning po, Tito Carmen and Ka James.
0: Yes.
1: Opo.
2: Okay na po.
1: Okay na po kayo, ka Teddy.
2: Ah, tita, uso na pala ngayon ang sakit na amnesia, no? Puro may amnesia, puro hindi alam. Umpisa mo sa presidente, hindi niya alam. Paano ang gagawin natin sa presidente? Tapos sasabihin ni Cheryl Cosim, mag-resign na lang si Sara para walang gulo. Magsabi ni Erwin Tulpo, mag-resign na lang. Eh, bakit si Sara pag i-resign ninyo? Hindi naman ang gugulo yung tao. Ginugulo nyo nga eh. Umbira. Umbira talagang buhay. Nakakapin ko na tita mo, ha? Ang napansin ko doon sa mga NBI na pumasok sa nag-Google Pay, puro naka-face mask. Puro naka-face mask sila. Maraming ko, ano ito? Bakit face mask?
0: Baka may COVID sa loob o mayroong sakit na nakakahawa sa Senado.
2: Kaya nga tita na eh. So. Tapos, sa lahat naman ng NBI na director, nakabarong ka na, naka-ano pa yun, labas pa yung ayat ng tsapa, may tsapa pa sa dindin.
1: Mm-hmm.
2: Alam naman, ang bira. Tibag ka na ngayon, hindi ka na matibag. Tibag ka na talaga ngayon. Ang bira.
0: Dapat yan pag ano, pagsisibakin ng ating presidente kasi nakakasira sa kanya, hinihila siya pababa.
2: Alam mo, tita, paano, pawalang galang mo sa lahat ng ano. Hindi na po ako maniniwala sa lahat ng sasabihin ni Bongbong Marcos. Wala na siyang sasabihin totoo. Lahat yan parang may papalusot na mama. May problema sa gasolina, may problema sa lahat, may problema sa pagkain, may problema. Pero parang wala sa kanya eh. Parang bali wala. Parang wala sa... As in, wala. Tapos magpapareha na pupunta sa Pampanga, mimigay na ngayon eh. Laos na yan, hindi na uso kasi... Kilala ka na namin. Nakatanda ko sinabi ni Marco, ni Tatay Digong, huwag mong gawin yan. Mahati ang Pilipinas. Magkakaroon tayo ng malaking gulo. Huwag niyong hangarin yung kapangyarihan na yan. Totoo, sinabi niya yun. Ngayon, anong nangyayari? Sinabi rin naman ni Percy Lapid yan. Si Percy Lapid, pinatay niyo. Pero siya nagsasabi yan. Wala, malayo pa. Sinabi na rin na Percy Lapid yan. Ano mo, tita? Ano eh? Kawawa tayong mga Pilipinong ayaw makialam. Kawawa tayong Pilipinong mga ayaw ng gulo. Eh tayo yung ginugulo. Ano ba gagawin natin? Magsama-sama na lang tayo. Punta tayo naman na kanya. Tanggalin na lang natin. Kung ano, kung sakali. Kasi dadaanin natin sa bata. Sa mga ginawa ng Senado. Kita yung sa Senado. Nakalala niya yung si Torre. Sa KOJC. Ganyan din, di ba? Ngayon, Naka-red alert pa kay OJC sa ano, sa Davao dahil nagdatingan mga pulis doon. Ngayon, eto, Senado ito. Dati, bawal congregation, religious congregation, pinasok nyo na kayo. Senado naman, anak ng tinapay.
0: Okay. Ano mm-hmm. Salamat.
1: Salamat po, Kate Dibilia.
0: Nagahingi na si Teddy Bilia, humingi na ng pagkakaisa.
1: Basta peaceful assembly lang po tayo.
0: Nasa saligang batas naman po. Pwede
1: po
0: naman
1: yan.
0: Tayong mag-tipon-tipon. Yes. Basta sa isang mapayapang paraan.
1: Yes.
0: Huwag po tayong gagawa ng mga marahas na paraan. Mm. Yan lang bang isasatinig natin yung ating mga nasa sa loob.
1: Yes.
0: Diba? Kailangan nagkakaisa po tayo eh. Ang problema, tayo mismo na mga mamamayan ay watak-watak. Mm. Tayo-tayo ang nagsisikmatan, tayo-tayo ang nag-aaway sa halip na magkaisa tayo tungo sa isang layunin. Yan ay para sa kaunlaran ng bansa, para sa kapayapaan ng bansa, at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Alalahanin po nating lahat na tayo ay may mga anak, may mga anak, aanakin at mga anak pa.
1: Future nila, nakataya.
0: Hanggang sa kaapu-apuan, hanggang sa apo sa kuko. Ako malapit na magkaroon ng apo sa kuko, Don Pepot.
1: Dami
0: tapos
1: na.
0: Meron sa tuhod, may sa talampaka na. Ang susunod po doon, kuko na.
1: Kuko na.
0: Sige.
1: Mula naman ko kay Ma'am Baltasar Elaine, si Leon Guerrero, sobrang tahimik ka, parang manikin sa Senado.
0: Nakatingin lang eh, sabi ni si Rick Orasyon, watching, Ana Gray is watching, si Sally Sueño ang sabi, tama yung sinabi ni Percy na pinatay sindikato ang nagpaparakad sa gobyerno, sangkot sa droga at may pasugalan.
1: Mm. Sabi naman ni Sir Orto Hedge, 100% KOJC attack, replay.
0: Sabi ni J.R. Gadi, kahit si Tore, uhulihin si Bato, papalag, iyan si Bato. Sundalo yan. May mga tao sa Senado yan. Magkakamatayan bago makuha yan ni Tore.
1: Mm-hmm. Mula naman kay Sir Bardagul, panahon na, hinug na para pitasin.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguilin, Tita Carmen, sa tingin ko po, malaki ang kinalaman ni Maleta Senator Soto. Halatang halata po. Tsaka tila umalis si Soto eh.
1: Wala na sila doon, yung mga minority.
0: Oo, umalis sila eh, no? Nauna. At parang sinasabi, may mangyayari.
1: Yun ang sabi, ayon kay Lauren Legarda na may nagtimbre sa kanya, alis na kayo dyan, may mangyayari dyan. Kaya nagtataka sila eh. Ba't nila alam daw nung ibang kasama nilang senador?
0: Sila hindi.
1: Sila hindi.
0: Sige.
1: Mula naman po kay Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po. Si Trillanes, ilang taon dyan sa na senador. Kaya alam niya lahat ng sulok, kaya tumbok nila saan magdi-drill eh.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ang maganda ngayon, sumagot na ang Supreme Court tungkol sa usapin ni Senator Bato at binigyan ng 72 hours para sagutin ang Korte Suprema.
1: Kabilang side. Mula naman kay Sir Dennis Almohano, tita, nasubmit na ba Article of Impeachment ng SOR sa Senate? Opo, kagabi po, naisabay na po yun. Alas 7:20 ng gabi, nadala na
0: Leti Prias, tita and sir, hindi gagawin yung mga hudom yung kung walang basbas ni Bangag mismo, si Amy Marcos, ang ate nila. Hindi pa ba kayo maniniwala? Bahala na kayo. Oo nga. Hindi naman po gagawin. Halimbawa ikaw, happy ka ng polis. O halimbawa ikaw si General Nartartes, PMP chief. Alam mo na hindi ka pwedeng pumasok sa premise.
1: At Senado yan, yung papasukin mo.
0: Ng Senado. Yun nga, di ba? Hindi yan maglalakas loob dahil pwede siyang matanggal sa posisyon.
1: Yes.
0: Pwede siyang makasuhan. Di ba? Ano yan? Yung pag-abuso, abuse of authority. Di ba? Not unless may higit na mas mataas sa'yo na sumasangga sa iyong likod.
1: Yes.
0: Ganun lang po yan, di ba?
1: Mula naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Madugo ang happening sa Senate. Wala nang safe place sa Pinas.
0: Yes, palagay ko lahat yan, dapat mag-ingat.
1: Mm.
0: Si Romeo Sunga, mabuhay ka, Senate President Peter Cayetano. Pero higit sa lahat, dapat bigyan ng mga tamang escort, ha? Dapat Marines, Yan sanay kasi ang mga Marines masyado. Ang training nila kasi mabigat.
1: Yes.
0: At kapag ka may gyera, sila ang nangunguna. Sila yung una na pumapasok.
1: Yes.
0: Kaya dapat Marines ang ibigay na security para kay Senate President Cayetano. Dahil hindi mawawala yung galit sa kanya ng iba.
1: Mula naman kay Sir Dins Dennis Almujano, tita, tuwang-tuwa yung mga makakaliwa niyan. Tsak! Sa mga nangyayaring yan.
0: Oo, silang may gusto niyan eh. Silang nagpo-fuel eh. Lalo na itong singiwi. Asara ko, pag nakikita ko yan, hindi naman sa ikaw yung namimintas, ano? Pero yung mga salita niya, akala masyadong matayog.
1: Yes.
0: Sige, sabi ni Sally Sueño, si PPRD, matitikas, matatalino, pagkurap, tanggalagad. Ngayon ang pinipili ni Puto Bongbong, iisa, ulma lahat, bendalo.
1: Sabi naman ito. Sir Bayani Ricarte, what are we in power for? Sabi
0: yes, oo. Sabi ni Rowell Claros, matibag si Senador Loren pa at Pia, aangasan mo. Oo nga, nagalit si Pia eh.
1: Relax, sabi oo. Niya. Mula naman po kay Seric Oracion, si Senator Batoy may background yan ng pagka-scout ranger under FBI sa Virginia, USA.
0: Sabi ni Cindy Cruz, ano yung sinasabi na merong senador? Nagsabi daw may magaganap, kaya umalis na yung ilang senador. So sino-sino yun? Ibig sabihin, intended na gawin yun. Sino ang nag-utos, mga hayop kayo? Cindy Cruz, ha?
1: Makal.
0: Oh, puso mo.
1: Good morning, Ma'am Cindy.
0: Sige.
1: Wala naman kay Ma'am Oye Gloria Ong. MBI. Pala magpapabladbat eh sa Senado. Kaso hanggang pader lang sila.
0: Sabi ni Sally Sueño, dati group effort ang ginawa, ngayon naman group effort din. Maang-maangan, puro walang alam.
1: Sabi ni Ma'am Evangeline De Salisa, bakit walang minority? Alam nila na may mangyayari?
0: Sabi ni Langgam na Pula, kaya pupunta ng Pampanga kahit magulo sa Senado para sabihin niya wala siyang alam, parang lumalabas na fake na BBM yan.
1: Sabi naman ni Langgam na Pula, kung ako kay Senate President, ipapatawag na niya ang 18 marine kasi binabalakan ng patalsikin si Peter Cayetano. Kumilos na kayo, ipatawag ng 18 marine.
0: Sabi ni Robert Claros, tahimik na naman ang stream media. Pero sa mga video microphone ng ABS at GMA ang makikita.
1: Sabi naman ni Ma'am Sally Sueño, nagkabarilan na sa Senado si Acheche, gas-gas lang ng sasakyan niya, nire-reklamo. Dati di ako naniniwala sa Pepsi. Paloma, ngayon parang totoo na kasi kakaiba ka, school bukol.
0: Sabi ni Sally Sueño, magpinsan yata sila ni ano. Ni ano ba yung kilala mo yun, di ba? Pinsan niya tayo yun. Sabi ni Sally Sueño, Duterte, pangalan na kinatatakutan ng mga walang niya. Salamat, PRRD. Nandahil po sa inyo, nalantad na kita ang mga hudas sa gobyerno. Mga hudas not pay.
1: Sabi ni Sir Joe Latore, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, baka po si Bongbong ay nanonood lang sa manangyayari dyan sa Senado habang kumakain ng pulburon. Kinakain ba? Ah, pulburon? Baka nakakaan yun eh.
1: Bilaok.
0: Bilaok. At umiinom ng coke. Sama yung coke. Sobrang matamis. Sabi po ni Vice President Sara kahapon, hindi na rin magkakaroon ng eleksyon dahil isusulong nila ang CONAS. Hindi na yan bababa si Bongbong. Ba?
1: May ganyang mga balibalita nga, kinakasa na raw yan. CONAS na yan eh. Mula naman kay Sir Yome, sarap ng pangulong ito. Upan ng tensyon nung magsalita pa eh. Lalo tuloy naging itin taong bayan. Mabuhay ka, Senate President Alan Cayetano.
0: Sali Sueño, Puto Bongbong, naghihirap na, nagkakagulo na, kalmado ka lang, nakakatuwa ka talaga. Sa mga gusto pong magpadala ng mga mensahe, magpadala na po kayo para aming mabasa.
1: Yes.
0: Dahil nung isang araw, eh, nung kami tumayo, saka naman bigla mo nag...
1: Datingan.
0: Dami. Mga messages. Mm.
1: Mula naman kay Sir Jaime Samoya Bernante, ang Pilipinas hindi nga kasali sa giyera sa Middle East eh. Pero ang Pilipinas ngayon, mayroong giyera sa Pilipinas. Sa larangan ng politika, sa Kongreso at Senado, nagigirian sila, physical na nga eh. Hoy, mga anak ng baka, oh, kayo, wala na bang kayo respeto sa isa't isa?
0: Sa walang respeto sa taong bayan.
1: Yes.
0: Sabi ni Rick Oracion, bakit hindi pa dinala sa Senado? Dinala na po ang Article of Impeachment.
1: Mm. Mula naman kay Sir Well Claros, kung mag-i-issue ng persona ng grata ang Senado sa premise nito, unahin si Matibag at Trideling.
0: May agad candidate, ha? Si Ray Urbano, good AM po, ma'am, sir. Taktika lang yun.

0: na tayo.
1: Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Okay na? Teka lang muna eh. Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunan ng puso ng sambayanan. Nagkaroon lang po ng technical problem. Huwag kayo masyadong kinakabahan, ha? Na baka tayo maging, ano ba yan? Isa rin, ha? Pero wala naman tayong masamang sinasabi, ha? Tayo ay nagbabalita, nagbibigay ng opinion sa mga balita sa pahayagan, ha? Dito po nanggagaling yung aming mga ibinabalita at binibigyan ng mga opinion.
4: Personal na opinion po yan.
0: Yan po ang aming mga tinatalakay. Sige, basta.
4: Mula naman kay Sir Orto Hedge, Voltes 5, hudas ng mga senador.
0: Sabi ni Sally Sueño, Anabas Noyame at Cheche. Sabi ni Rick Orasyon, may mga Marines pala na siding senator bato at kasama si dating congressman defensor. Siyempre, yung mga Marines na lumabas, kahit sabihin natin mga retirado na yon o umalis na bilang mga dating sundalong Marine, kasama pa rin nila yung kanilang mga dating kasama.
4: Wala naman kasi bayan ni Ricarte, Marines versus NBI, sino kaya mananalo?
0: Di Marines. Pagkabakbakan, ngayon sa daldalan, abonggahan, MBI, Evangeline Desalisa. Eh kasi nakita mo ng bongga yung si Director Matibag. Nasa posisyon ako, may kapangyarihan ako, eno ngayon. Sabi ni Oye Gloria Ong, NBI pala. Ang mag... nabasa na rin yan.
4: Sige. Sabi ni Sir Gis Dennis Almujano, sobrang init na nga ng panahon, umabot na nga ng 40 degrees ang heat index eh. Umabot na hanggang Senate. Hehehe.
0: Sabi ni Rick Orasyon, si Senator Bato ay may background pagka Scout Ranger under FBI sa Virginia, USA. Tsaka sa Australia, nagano rin siya.
4: Mula naman po kay Sir Orto... Sir Jeans Dennis Almujano, tita, tatlo daw ang season sa Pilipinas.
0: Ano?
4: Hot season, rainy season, at political season.
0: Sabi ni Sally Sueño, sana nakakaisa na mga Pilipino. Duterte at mga sumusuporta ang totoong nagmamalasakit, kitang-kita, ang ayaw maayos ang bansa.
4: Sabi naman Sir Orto Hedge, offline KOJC, attack, uli. Replay. Pura.
0: Alam mo, puro politika, politika, politika.
4: Sa dami mga, ng problema ng
0: yung
4: bansa.
0: Yung mga pangunahing problema ng bansa, problema ng mamamayang Pilipino, hindi na po nila naatupag, hindi na nabibigyan ng pansin, at hindi na nabibigyan solusyon ng yung problema ng taong bayan.
4: Yes.
0: Sana paminsan-minsan, umalis naman kayo sa politika. At atupagin ay ang problema ng bansa, problema ng mamamayang Pilipinas.
4: Yes.
0: Sabi ni Ray Yome, sarap murahin itong pangulo na ito. Pupa na yung tensyon, nagsalita pa. Lalo tuloy, nag-gitngit taong bayan. Mabuhay ka, Senate President Alan sige.
4: Sabi naman po ni Ma'am Leti Prias, Tita and Sir, ang sabi nila ibabalik daw si Torres sa Chief PNP. Kasi di pa naman daw nag-i-resign yan eh. Kasi di nila mahuli si Bato. Maas lang nila ng mga ano yun, olo kayo.
0: Sabi ni Rowel Claros, kung mag-issue ng persona ng grata, nabasa mo na to.
4: Apo, nabasa na to.
0: Sabi ni Leti Prias, ayan, nabasa na rin. Sige, basa.
4: Mula naman po kay Ma'am Sally Zueño, lahat ng galit gustong... nabasa na rin po ito. Nabasa na ito.
0: Sabi ni Evangeline De Sarisa, Tita, alam ni Tuta Soto ang aga niyang umalis. O nga, nakita ko si Tuta Soto. Parang maaga, no?
4: Nagreklamo dahil nga binulabog siya
0: sa labas. Kasalukoy nagrarally noon, di ba? Di ba siya lang ang nakakaalam na huhuliin si Bato? Umaga lang, umaga pa lang, pero inilihim niya na walang nakaalam kahit sino man. Sana kahit yung Sergeant at Arms, pinaghanda niya. Hindi. Pinapasok, pinakain pa ng lunch. So, ibig sabihin, alam niya talaga.
4: Sabi ni Ma'am Tresita ko sa kiling, paano yan, Tita Carmen? Kung totoo yung balibalita, nai-appoint ni BBM si Trillanes bilang DALG. Kawawa naman kami mga taga Davao. Sigurado manggugulo yan dito at mainit na mainit yan sa mga Duterte.
0: Ang tanong natin, ano kinagalit niya? Dahil hindi siya kinuwang Vice President na nagpipresenta siya noon. Yes. Tumakbo ang ating Pangulong Duterte bilang Pangulo. Pumunta yan sa Davao eh, nagpipresenta. Yun lang. Eh, hindi ba si Cayetano rin? Si Gatchalian, di ba nagpresenta rin?
4: Yan, kay Bipinday nung kung tatamang presidente.
0: Yes.
4: Ganun talaga eh, kung sino mapili eh.
0: Bakit hindi sila nagalit na katulad ng galit mo? Yes. Na kaya ito nakakatakot mabigyan ng posisyon.
4: Mula naman po kay Sir Romeo Sunga, dapat nilagyan ng kadena si Tuta para magbantay sa NBI.
0: Sabi ni Danny Macro, si Mabilog i-appoint under secretary. Nabasa nito. Shirley Uyang. Si Tito Escalera, 30 minutes bago magputukan. Lumabas na ng Senado. Pre, yung innocent, walang alam. Sabi ni Sally Sueño, lahat ng gusto, maalis ang Duterte, huwag iboto sila. Ang ayaw maayos ang bansa, lahat ng maingay sa korupsyon, sa flood control, iboto ang nagtatakip inidoro.
4: Wala naman kasi bayani Ricarte. Sino po yung 11 prosecutor sa impeachment ni BP Sara? Opo, meron na po silang napili, 11.
0: Kasama ba si ano, si Luistro?
4: Opo, nandun siya, si Luistro, sila Chua, Joel Chua, Ridon.
0: Naku eh, wala.
4: Sila Kit Flores.
0: Pero kung makakaharap nila yung mga...
4: Si Samora, Sabel.
0: Mga senador.
4: At saka yung 16 na abogado ni BP Sara na hindi rin basta-basta. Sila-sila.
0: Sila, Attorney Poa. At saka yung babae, magaling din yun ah.
4: Si ano.
0: Kalimutan ko
4: pa. Nasa dulo ng dila ko.
0: Sabi ni Bayani JRB, Lagunsad, Good AM, Tita Carmen, at Kuya James. Sari Sueño, nawawala po, audio.
4: Mula naman kay Rosalinda Villariza, good morning po. Di magkakaisa tayo, different advocacy kasi at mga leftists at NPA and DFCPP followers, recruiters ng kabataan yan upang dalhin sa bundok. Eh nasa Marcos Jr. administration eh, at tayo, at pati ang SOR leadership and team.
0: Okay, meron tayong pag-uulat mula kay Jojo Sikat. DILG tiniyak na papanagutin ang armadong grupo na nagtangkang pumasok sa loob ng Senado. Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Department of Interior and Local Government Secretary John Bicrimulya na kanilang papanagutin ang mga armadong grupo na nagtangkang pumasok sa Senado kung saan nakipagpalitan pa ng putok ng baril sa mga miyembro ng OSAA, Philippine Marines at PNP-PSPG. Ayon kay Rimulya, wala namang nasawi o nasugatan sa nangyaring putukan at kanilang kukunin ang mga CCTV footage sa paligid ng gusali ng Senado at ng GSIS upang makumpirma kung anong grupo ang mga ito. Bago ang nangyaring putukan, kumalat ng usapin na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil may mga nakita mga naka-uniforme ng NBI, naka-bulletproof Best na may tatak na NBI at naka-ID ng NBI na sa paligid ng gusali ng GSIS na katabi lamang ng gate ng Senado. Nagpasalamat naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa ipinakako ng proteksyon sa kanila ng Pangulo at dapat rin na papanagutin ang mga nasa likod dito.
5: Sa President, Secretary Medoro, Secretary De Mulya, who personally came here to attend the event. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI, that there will be no uncovered issues.
1: Ako, si Jojo Sika, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Ano na naman ito, Don Pepon, na napapabalita? Alam ko naman ikaw may pagka-chismoso. Tulad din ni ano, tulad din ng mga ilang kongresista, nagdadanan-dada. Puro naman mga hearsay, puro chismes. Eh ito, ano ba itong sinasabi na, ano nga ba yung nabalitaan mo? Sabihin mo na.
4: Nagliligawan na. At may mga lumiligaw dito sa majority na bumaligtad muli. Parang sinasabing banta ng kudeta.
0: At ang sinasabi,
4: next week, para ulit
0: mga
4: sa
0: negosyante Cayetano. Daw yan, ha? Yung mga may impluensyang negosyante ang lumiligaw dito sa mga ilang senador na inaakala nila na pwede nilang masuhulan, pwedeng mapangakuan. Pero ako, tingin ko naman, ha?
4: Mukhang manindigan
0: dito sa bagong majority, mukhang wala. Mukhang mapapahiya sila.
4: Pag bumaligtad pa sila.
0: Dahil sila sa tao, pag bumaligtad, bumaligtad na sila. Babaligtad. Ano sila?
4: At agad-agad.
0: Mga sirkero ba sila? Senador sila. Naipakita nila sa taong bayan na sila ay may paninindigan.
4: Yes, may
0: na sila ay
4: kayo.
0: May isang salita. May prinsipyo na pinanghahawakan. Kaya di ako naniniwala na may makukuha pa sila kahit maglumood sila sapagkat maninindigan na sila sa prinsipyo at para sa kapakanan ng taong bayan.
4: Yes.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang Pilipinas, uutang na naman ng 1 trillion, Ma'am Carmen, Sir James. Taong bayan na naman ang magbabayad. Kawawa tayong mahirap na Pilipino. Nasa laylayan, hindi lang tayo nasa laylayan, nasa kuko na tayo dahil malapit na po, konti na lang, magkukulapso na po tayo.
4: Yes. Mula naman kasi...
0: Dito ang nagsasabi, Banko Sentral, ha?
4: Tsaka itong first quarter pa rin, nakautang na tayo, 1 trillion na eh. Mula naman kay Sir Fernando Claros, dapat kaya parang labas-pasok lang sa Senado ang MBI, executive sila. Asan ang protocol?
0: Wala nga eh. Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Itong ICC, mga maliit na bansa sa Africa at third world country tulad ng Pinas lang ang kaya kwelyuhan at isa lang sa paglilitis. Di po ba matagal na sila nag-issue ng warrant kay Putin, Netanyahu, ng crime against humanity pero wala namang silang nagawa. Pero mukhang may balak si Netanyahu dito sa ICC, di ba?
4: Yes.
0: Dapat daw mawala na ang ICC dahil ito raw ay extortionist.
4: Sinasabi, nagagabi din sa politika.
0: Sige.
4: Mula naman kay Sir Daniel Ulysses Lagun, paldo ano ang MBI?
0: Sabi nilang gam na pula, Tita Carmen, inaalisan kayo ng audio. Kaya habang nagsasalita kayo, walang boses. Baka minsan nabawala tayo sa mic. Sige po. Ngayon, kung inaalisan tayo ng boses, ba, hindi naman po tayo si yes, yes, yo. Di ba? Tayo po naman ay namamagitan lang sa pagitan ng mamamayan at ng ating gobyerno. Wala po tayong kinikilingan, wala tayong tinititigan maliban sa ating bansa at sa kapakanan ng mamamayan Pilipino.
4: Yes.
0: Sabi ni Shirley Uyang, NBI, Tulilanes at administrasyon ni Jumping Jack ang nagsabwatan dyan sa nangyari sa Senado. Ang nagtataka ako, dito kay Tulilanes eh. Ha? Kahit mag-isip po tayo, mga kababayan, anong power meron itong si Trillanes? Kung bakit ganyang kalakas ang loob niya, di ba? Mm. Na makilahok at pangunahan pa ang mga masalimuot na issue.
6: Yes.
0: Di ba? Katulad na lamang nitong pagpipresenta niya ng ICC arrest warrant. Mm. Anong kapangyarihan meron siya? Anong otoridad? Ano ang posisyon niya sa ating gobyerno? Ibig mo bang sabihin, assuming, mm-hmm. na ilalagay siya sa DILG, papalitan si John Bick,
6: mm-hmm.
0: Na sinasabi niya, busy raw sa press con. Mm-hmm. Wala pa eh. Hindi ka pa tinatalaga eh. Mm-hmm. Di ba? Masyado kang assuming.
4: Waiting ka pa kung sakali. Hindi na mag-imam si Dick Cruz, di ba sinasabi ni Tuta Soto na magkakaroon ng rigudon uli sa Senado, ibig sabihin, meron nga silang gagawin. At ayan, try nila, kaso hindi naman sila natagumpay. Congratulations sa 13 majority black. Walang iwanan.
0: Sabi ni Rayome, napahiyaan ng todo-todo si Marcos. Hindi nila kayang kunin si Bato. Kung may namatay na Senador Kavit, tapos na ang araw nyo, mga bangag team. Kala ko pinatayan na kayong kuryente. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, pahinga po muna ako ng 5 araw, bakasyon muna kami para daw magpahinga ako sa panunod ng mga nakaka-stress na mga balita. Sabi ng anak ko, pagkatapos ng programa natin, impake na muna ba? Sarap naman, magbabakasyon. Yes. Eh ako din eh, pinagbabiyahin na ako eh.
6: Mm-hmm.
0: Bakasyon, ha? Eh, tinatamad ako. Gusto ko tapusin muna ito eh.
4: Hindi ba pwede?
0: Tapusin muna.
4: Tsaka na bakasyon. Wala na po tayong time.
0: Wala na nga eh. Sige.
4: Sa hindi nabasa po ha. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat po tita Carmen. Ang puling ko, James Gojo. Lagi po sa aming laging timpiling gawin. Ang mabuti at tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, tita Carmen Ignacio. Nagpapaalala sa lahat ng ating mga kababayan, particular sa mga senior citizen. Ingat-ingat po sa ating kalusugan, ha? At sana palagi tayong malakas, malusog hanggang sa 2028. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
7: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: BBC News with David Harper. The official overseeing the planned reconstruction